0: apil pagyunwa ng politika. Sir, pwede ka ang bugo party list? Ayaw kay discriminating, no? Discriminating na. Oh. Yung dessert rose nga, puli daw si Senador Trillanes, kan-an ang imong utrobo ng lagat lang ng mata, anak. Kung sa may nahatod alas Pilipinas, Swiss, hultihi ko, be. Pangutan na, tanan mga professionals karon pangutan na, ugwa ba nagalisod anang CPD ni Trillanes? Sige daw. Kamo mga professionals, wa ba mo galisod anang gihimo ni Trillanes nga balaod diha? Kahasol kayo, anak. Muhimo na laganig balaod mga igala, pabigat pa sa mga Pilipino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wajod nai, na! Johnny Abira, di tamadungog lagi din sa XFM Tagum karon, gumikan kay burnout dito sumawa, baka tingaw ka itong transmitter. Di sa may magpa-under transmit, kaning tawag ani, anang generator, kay perting mahalas, krudo, purya gaba. Ay! Alas 8.04 na, di karon may igala sa 89.1 na Davao. Katropa Davao, ang inyong madungog karon ng taon-taon mga igala, si katropang Brix Flores na, mga kaigsunan. Alas 8.04 na, mubalik ko, mga katropa, human lamang ni ini.
1: Bullseye! Bullseye!
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday! Check!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
2: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50%. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyo matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban ta sa pagkusuan.

0: sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na po, sulayan ako kunog inom ang Xanthan Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Xanthan Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Xanthan Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthan Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, gumikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
2: Nagkape ka na, may Xanthan at vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay mi ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
5: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak.

0: sa ato ang pagpanaguban-uban. Ato ni padayunon mga igala atong tulumanon og sa mga katropa nato. Pwede na tugap iputol sa Davao para maka-live sila ilaha. Live na sila. Si katropang Bricks na lang mga kaigsuunan. All right. Dapat na bilhin sa tua diri may galang pila ni 52 ka mga viewers nato diri sa Facebook. Dayon ta mga igala, mayang buntag ninyong tanan dia. Masahon sa nako yung mga mensahe din agidot sa unahan. Dili na katauhan babag ni BBM kundi ang labaw magkagagahom. Dili jud pasagdan sa Ginoo bisan pa man panghitabo sa atong nasod. Gitagaan bitaw ta silang chance mga igala para ang iya manggong kuan gud sa una no? Ang propaganda ba nga ninduton ang Pilipinas. Kamo may makatimbang anak kung ninindot bang Pilipinas. Ang kini mga igalang agrikultura himuon mga igalang himuon kuno nga modernize. Oh. Suma bagod kamong mga mag-uuma diha. Ugwa mo gagamit diha mga igalag latim gas. Mo bugat ka ng inyong mga ani diha. Kamo mamuwi mamalit ana. No kamo ra may gasto ana palit mog latim gas diha sa agribet para bugat mga igala ang resulta sa inyong abot. Mga kaigsuunan. Di ba? Oh, gitagaan ba din mo sa gobyerno? Hatagan mo kaburo, isa raman buong kasako. Para sa isa ka iktarya. Niya, pila may magasto ng isa ka iktarya, upat mas siguro na kasakong abuno. Abunuhan mo na gamay, sus maya magba. Diba? Na-modernize ba ang atong panguma? Mga kaigsunan, unisamot nagkalison hinoon. Diba? Kay, paglitok na paglitok, anak mga higala. No? Sa una pagdaog mo gyud akong gitimanan no i-modernize ang agrikultura butangan og turbo mga higala ang kabaw. Para kusog mo dagan kanang turbo sakyanan ingon si Dessert Rose nga okay na kuno ang Pinas asa dapit sige. Wani wa ka nagtanaw ani mahuman na ning term puro ta hiskot og impeachment. Hmm? Mga bantayan eh. Puro kawat ang nahitabo. Pwede ni mo na malimod. No? Sa panahon ni BBM, nahitabo ang kawat nga malala. No? Sa panahon ni BBM, nahitabo mga igala ang maleta. Bullseye! Bullseye! Hindi mo na pwedeng iingon, may gala nga kang digong. Iba ta mo ingon nga sa panahon ni digong, way nangawat na. May mga nangawat, yapo, kadagagtawa ng gobyerno, ay kawatan. Ay. No? Pero sa panahon ni BBM, kung imuitan di ba sa panahon ni BBM, yun, grabe. Gikas 2022, paingon 2025, mga igala ka na landaan niya period. Grabe, paldo, paldo! Nalimanggag, pabahaon o ayuda?
1: Ay!
0: Ha? Nalimanggag, pabagyuhon, may igala o ayuda?
1: Ay!
0: Spoko mo na! So, magkamangita na mo, bahag ayuda? Maglunop mga igalag ayuda. Alas 8:17 na. Sir Arnel Tago man lagi mo background. Ako si Tago ma'am actually. Na ako diri sa estasyon karon, no? Alas 8:17 na mga igalag tak na sa tuang pagpanaguban-uban. Watching from all poblacion, maitom Sarangani province, kumusta mo diyan? Naglinog na pud baraba kagahapon. Bienvenido. Mayong buntag. Oh, si JQJW mamonis yung mga fan. Moderate sos kaba ng bayan at sa balita ni balita bulsa siguro, no? Rod Navales maing buntag sa pamaning obandere. Si Nazario Beler, katropang Arnel, ang gobyerno tanan ang nakadawat og malita kuhaon rana sa Ginoo. Kanus apaka, no?
2: Ayaw!
0: Ugaya po na sila panguhaon ay. Kaya sundoon na sila ni kamatayan, mga igala, pati sa kamatayan, suhulan, manggod.
2: Ayaw!
0: Ha? Dili, madali-dali. No? LL sa Maludinil. Good morning, Katropang Arnel. Araw-araw kami nakikinig sa iyo dito sa Nuro Upi, Maguindanao del Norte. Mabuhay ka. Na daw to'y, kuan di ako, naghapa-hapa daw sa ubos. Mga kuan na siguro ni mga sakop na

0: Siguro na yung sub release nga gipahapa-hapa diri kay banha ra kay ni Arnel Cortez sige ning pangaway ang BBM. Sige ning pangaway ang Antikler. Aw. Mo na ginaingon mga igala nga atubanga ilan ta? Atubanga ilan ta? Oh. Wala lipote kay wa ko mahimo ang nagliputon ta. No? Atubanga ita.
1: Ayya.
0: Nay, na kung hawan di asko ano? Kanang kabaw diya sa Rotary? Ya, druta diha! Hadlokon man tayo. No? Hadlokon man tayo. Kinsa may nag... Kuna na, no? Kinsa may... O kinsa may kuna na to. Na naglibot, nag... sigig alirong-alirong sa among patrol. Ayaw yung tawag hilap din ang patrol. Kaya yung tawag ko kasakay diha. Ang kasakay diya si Kwan Dagyo, si Master Inday Tanini Dagyo, si Katropang Lar.
1: Pinawa!
0: Oh, naamang ko'y... Oh, kabalo man ko, no? Kabalo naman ko daan, ana. Naamang ko'y masuko na ko. No? Naamang ko'y masuko na ko, mga kaigsuunan. Na? Muna nga, naiuban, maghulga-hulga. No? Naiuban mga igala, mag... kung para kuno muhilom ta.
1: Hey!
0: Ha? Ol-ol ninyo do! Suluha! Mag, kuan mo ganyan, pag-programa mo ganyan. Mag, labot din.
1: Ay!
0: Pero mo lagi na, di ba taka, kuan na nila mga egala, kung mga, naging mga, mga mapping-mapping kunuhay. No? Ay, mga maghapa-hapa kunuhay.
1: Ay!
0: Isa raman yung atong kinabuhi. Tinood lang. No? Di man ni pwede. May mantag iring kay Siam. Isara man yun itong kinabuhi, mga igala. Pero, at least yung kinabuhi. Wag yung lami ng kinabuhi, mga igala. Nga di ni mo ihalad sa usa ka kausa. Mga katropa. Kung matapos man yung ako, mga kaigsuunan, wag yun itimanin ninyo. Nga at least ako, mga igala, doon ay baruganan.
2: Bullseye!
0: Kung di ko pwede mapakabuta bungos, panghitabos, palibot, karog mo ingon ko nga okay kayong administrasyon bisag galisod ng tanan.
2: Bullseye!
0: Di ko ko pwede gala, pwede mo bisag suhulan ko diag, napulo kamalita, kagamay na napulo kamalita. Para lang mo dahil ko mag-ihigalas kahimtang nato karon. Sa mga tao na kaingon sa atong kahimtang karon.
2: Bullseye!
0: Di na matuon sa kong konsensya bagay son.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di na tuumog na ay mga alirong-alirong diag, na ay maghapa-hapa diag, muundang ko diri.
2: Bullseye!
0: Ha?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag makaisensya itong programa, ganong padadaan matanin yung napulo diag, pila na nakabuok ang mga trolls diag, mga tibaghak. Sakitan mo? Sakit ang tinood? Sakit man yun!
2: Bullseye!
0: No? Pahala na. Basta ako may gala, di yung kumuuyon nga ilaron ang mga Pilipino. No? Nailad na ni sila, nabudol na ni sila. Na, sa pagbutar nila, may gala, nabudol na sila. Ang dama tong sniper na ko di aga, balahig butin.
1: Ay!
0: Oh, ang dama tong sniper na ko, iti, kwanto dia, itao to daan. Ayun lang ito, ipakita sa live kay, kayo silang, uy, naman din siya, kwan, de, Canyon de Crudo, de. Alas 8.22 na may galantak na sa itong pagpanagubanuban. Munang, kamo di ang mga trolls, no? Kung matulon ninyo, ang pagkaon ninyo, inyong mga inyong gipalit sa pagkaon. Ha? Inyong gipalit sa pagkaon, gibuhi niyo sa pamilya. Hinatag gikan sa inyong mga o income ninyo gikan na ng inyong paglaban na ng bangag.
1: Ay!
0: Unta makatuon mo. Ingon si Rilyn Navarro, gi-surveillance na ka sir. Dukay naman ko kabantayan na naman jud. Na ah, naman jud mga higala. Pero ako lang agito, no, pwede, sumbagay lang. Sumbagay, no? Og, di, gyod, paunhan na ita. Ano-ano lang. Kay, ngayon sila nga, di day ka mahadlok, katropang Arnel. Mahadlok man ta, anong di man ta mahadlok? No, di day ka makulbaan, makulbaan ta. Nakul ba, antang ano man, habang may puso, may kabah. Pero mo paundang nako ne? Lo ni mo dessert rose.
1: Ayaw!
0: Idilin susminia, mayong buntag katrobang arnal, sakit man lagi ang kamatuuran, mas lami ang kinabuhi nga naibaruganan kontra sa sigig sunod-sunod sa mga, mga tiaw. Felix Edpalina, good AM katrobang, unsa na may balita ni Tintin na mingaw lagi. Ba sige, kuan na to? Nipilit na to sa iyang wheelchair?
1: Ayaw!
0: Carlo Chato sa Panabo. Kuyaw, kayo ang kawatan karon nakabarong unya gwardyado pa. Mulang? No? Now, dirita bagay gala sa dugang pa mga katikaran.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Human naman na ito ning kuan. Pwede na ito mulok sugab diri sa kuan. Kining ato ang nabataan eh. At lakbitan sa nato ng ikatulong topic kanang China-funded Samal Bridge Project ikabalakan. Tungod may gala kunos posibleng kadaot sa Paradise Reef mga igsoon.
2: Bullseye!
0: Kay niini may gala nagapadayon karon nga construction mga katropa no sa Davao Samal Connector Bridge mga igsoon no madugtong ni mga igala sa Davao City ug Island Garden City of Samal sa Davao del Norte aga 3.9 kilometers nga tulay nga muagi may galas pakiputan straight. Gilauman mga igalas gobyerno nga mapamubo niini ang tulo ka minuto sa ngadto sa tulo ka minuto ang biyahe sa Davao City ug Samal gikan may igalas 20 minutos nga sakay sa barge. Now na sayran may gala nga maong proyekto nagkantidad og 23 billion. Diin dakong bahay ni ini gipunduhan may gala pinaagi sa loan gikan sa Export Import Bank of China.
2: Bullseye!
0: Bisan mga igala pa sa suporta sa daghang mga residente og sektor sa turismo, nagpadayag karon mga igala kabalaka ang mga environmental group og pipila ka mga stakeholder tungod sa posibleng epekto sa coral reef ilabi na sa Paradise Reef nga duol sa landing site sa tulay. Matod sa mga environmental advocate, importante ang coral ecosystem tungod kay makatabang kini sa pagpanalipod sa kinaiyahan, biodiversity o pagbatok sa epektos climate change. Gilauman nga mapadayon ang balansi tali sa kalambuan o pagpanalipod sa kinaiyahan samtang nagpadayon ang proyekto. Kini mga environmental groups, wa man tay kontra ninyo kay maayo masad ang inyong tumong. Pero kung mabutang takaron mga igala sa sitwasyon nga mamili ta sa duha ka mga maayo, asa may atong pilion? Sige, di na ito padayonan ang tulay kay maguba ng landing reef diha. So may tawa ka ng reef diha sa landing sa tulay. Buhaton ta na. Unsay inyong mahimo? Mangutan ako. Unsay inyong mahimo? Unsay inyong ikasuggest nga solusyon? Aron nga matuldukan ang dugay ng giantos sa mga tumatabok, tali na sa Samal, paingon sa Davao, and vice versa. Dobe, saon man ato ni? Nga sa project sa gobyerno, mga igala, naamang gawin ma-damage. Nga nung di man mumutsihabaw anang uban. Kanang subway sa Manila. Oh, di ba na mga igala, wapan na yun na-damage, kuan? Mga integrity, mga igala, yuta sa ilaw, mga building manang ibabaw. Wa man lagi mo ikisaw.
2: Bullseye!
0: Kana mga widening sa karsada ng mga ibot na mga kahoy, wa man lagi mo ikisaw, ana. Ha? Environmental groups. Kana mga dagkong mina. Diri sa Davao Oriental, diri sa Davao de Oro. Wa man lagi mo ibanha diha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wa man kumuingon nga dautan ng inyong panalipdan nga maguba ang Paradise Reef, no? Maayo man na siya. Pero nabutang karon sa sitwasyon nga pwede mamili ta sa duha ka puro maayo o parihong maayog makatabang sa tao. Nan kung kamo diya sigig babag, hatagin ninyong solusyon. Hatagin ninyong solusyon na.
2: Bullseye!
0: Kung kaya ninyo, magkuan na lang ta, aqua tunnel. Parehas Japan. Katong muagi sa ilawom, aron nga di gyud mahilabtan ang reef. Pero dako-dako gyud na siya gasto mga kaigsuonan. No? Gitan-aw na to, tan-aw na kanang mapa, mga higala, no? Makita ninyo na diha. Dili man pud mga igsuon tanan nga reef diha. No, maguba na ay porsyon mga kaigsuonan. No? So kung namo'y planong mo basi magpa-rit of kalikasan na pod mo, mahugid mo kontrabida na sa kalambuan, gihandom na sa mga tao diha.
2: Bullseye!
0: No? Gihandom na mga higala sa mga Samalenios, Dabawenios, magtabok-tabok nga na bagaigsoon. Nga mas mapadali ang ilaha mga higalang kinabuhi. Namang yung damage, di matamayingon. Nga may higala nga way damage, naagyo damage basta mo tandog tas kinaiyahan. Naagyo na yung damage, pero naapod mga higalay greater benefit nga makuha sa mga tao. O sa akong tanaw baga kaigsuunan, kanang madamage niya nga reef total, dili man tanan, makarecover pa. Siguro dili man in 2 years time or 3 years time, pero dili man tibuok reef diya mo ikwaon ka ha.
2: Bullseye!
0: Mamatay na ng isda diya matukod ng tulay. No? Buhi pa man siguro isda matukod ng tulay, so okay. Nga nung napamanggi mga pasiatab karon mga higala nga, sibling mamiligro kay madaot ang reef. Maayo man na, no? Maayo man ang ilang pagbanalipod sa kinaiyahan. Pero i-challenge na mo. Ha? Daga na tag bukid, gipahak aning Pilipinas. Paningog sad mo. Kaya mga minahan, may gala nga, mga negosyante rin nakapahimulos, politiko rin nakapahimulos. Ha? Kaya mga minahan diya mga igala nga gisulo lang sa mga dagkong mga kapitalista.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Paman lagi mo'y tingog lagi! Karong pag naay proyekto mga higala nga dugay ng gihandom siguro 1970 pa na o 1950 pa na mga higala ginaisgutan. Puro na lang drawing. Mautong yung tawag nila sa una, drawing ra ang tulay sa samal. Nga karoon na ng barog mga higala, muingon na sad mo karong maguba ang reef. Pwede pala na bitbito ng reef. Ipadaan na lang na sa inyo ng reef diya.
1: Ay!
0: Nagana sa kontrabida aning Pilipinas. Alas 8:31 na mga higala, dagna sa atong bagba na gubanuban. Rayon tadri mga higala sa atong dulumanon ang bulsa ikinimbahin natin kaninyo. Sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, dunay malunggay o mangustin. Ang iya mga higalang color sa iyang box, mga kaigsunan is maroon. No? Dunay malunggay plus mangustin. No? Gisaligan ni sa mga eksperto. Ha? Garantisado ni mga higala nga makatabang ato sa mga dunay gihambin nga mga balatian. Wag tang ang mga bukol-bukol ni ini mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, alas 8:32 na, proceed na sa laing topic katrobang Gab. Ito may higala sa dugang pa mga katikaran kay kagahapong adlawa mga higala na pagyagyod ang balita. Mga katropa nga nitambling na kuno si Mark. Si Mark tahimik lang pero lumipat na.
1: Ay!
0: No, si Mark tahimik lang ngunit lumipat na. Sige daw katropang gabi kaya na may video ana.
2: XFM Katropa.
3: In the Senate Constitution, I move that Senator Mark Villar be elected as a member of the Commission on Appointments, Vice Senator Juan Miguel Zubiri. That's myself. I'm giving way to Senator Villar, Mr. President.
4: Is there any objection? Hearing none, the election is noted.
2: And congratulations to
0: Sako na to?
4: Senator Mark Villar.
3: Thank you, sir. On the part of the majority, pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, I move to elect Senator Mark Villar as chairperson of the Committee on Public Works, Vice Senator Vicente Soto III.
4: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
3: Mr. President, we recognize...
1: It's okay. I was going to second the motion.
4: Oh, the secretary is directed to record the second... the second the motion of Senator Tito Soto, our
3: Thank
4: former
3: you,
4: Senate President.
3: President.
4: And also Majority Leader to formalize the...
3: Yes, I'm also going to make a motion, Mr. President. Pursuant to Section 18, Article 6 of the 1987 Constitution, I move that Senator Alan Peter Cayetano be elected as member of the Commission on Appointments, Vice Senator Lauren Legarda. I so move.
4: Is there any objection? Hearing none, the motion
0: So, mauni may gala, no? Kay ni nadungog naman na tong ni Agi nga mubalhin na ilagi. Napaman daw mubalhin pero si Tulpo may niingon, wa pa man may tabo, no? So, di na nato ikatinga kay kato palang daan sa pag boto nila bagay gala kalabot na sa threshold, no, sa impeachment si Villar tuan na gito dito. Nikuyog na mga igala sa majority wa pa lang yoy formal nga recognition or pagdeklara nga siya may gala mo uban na sa majority. Nang karon, no? Deklarado na gyud nga naa na siya sa majority di modo 14 na sila mga kaigsuonan. Kung pananglitan mga katropa, kung pananglitan ha, butang lang nato pananglitan. Mao na man gyud ilang buhaton, no? Ang threshold is 14 naman, dili 16. Mga kaigsunan, suma sa desisyon, mga igala sa mga senador. Oh. 14 na lang ang gikinahanglan para makonvict mga igala si BP Sara. No? Now, dako kayong posibilidad, dako, may wako maingong mga igala, maudyoy mahitabo, apan, dako yung kayong posibilidad, nga kini mga igalang majority 14 kabuok,
2: Bullseye!
0: Mubutar mga igala pabor sa conviction sa Vice Presidente.
2: Bullseye!
0: Atik-atik na nang maingon mga igalang maminos ebidensya. No? Atik-atik na nang mga igalang maingon nga ha? Kinibang gibalansi nila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Overwhelming kuno ang evidence.
2: Bullseye!
0: Ngano, sa sugod palang daan mga kaigsuunan, naana na sila'y desisyon. No? Muga ni makaingon ka nga, kakapoy anang trabaho. Ang pinakakapoy nga trabaho, di trabaho sa defense. No? Gumikan kay, you're going to convince, kumbinsihon ni mo ang mga huwis. Nga, o di ba po na huwis, no? Ang huwis gapon kay judge man. Kumbinsihon ni mo sila sa usa ka butang nga naana sila yung desisyon daan. Ha? O magani sila yung pakialam ng uban na may gala bisag naapay mulatang ebidensya na maglakaw-lakaw, mangani. Mangihi, mangani. Oh? Now, granting mga igala nga kanang majority, mubutar yun na mga igala conviction, klaro na nato kayo, mga katropa, no? Posible yun nga makonvicto si VP Sara, mga kaigsuunan. Apan! Kung atong paminahon, mga higala, ning uban nga mga senador, no? Kay matod pa nila, mga higala, ebidensya magyukunoy basihan, syempre kamo diha, pag napabor mo sa Marcos, anti-Duterte mo, moingon dyan mong ligon kay ebidensya sa prosecution. In the same manner, katong mga supporter, mga higala sa mga Duterte, moingon dyan ta, mga higala, nga, nagkapalpak-palpak ang ilang mga igalang mga kamada. Kay gani, mismo mga kaigsuunan, ang mga senador, ang misita sa pipila ka mga punto, no? Gani, mga igala, pati ding swildo mga igala sa ako, gi-appeal na nila. Swildo sa Vice Presidente. Gusto na nilang ideklara mga igala nga ill-gotten. I mean, unexplained wealth na ako ipakita ninyo niya. Pero kung tinuod ang Senado, mga higala, nga maminaw, no? Nayda kong posibilidad nga, dili tanan na sa majority, mubutar. Posibilidad lang. Pero gamay ra na, no? Gamay ra kaayo na. Lagi.
5: Katropang Armel Cortez.
0: Andam-andam na lang yun mudaan. Gitagaan na ba yung muniri doon o tisyo? Kaya inighila ko na ninyo, pahiri na lang ng inyong mga tisyo, mga luha. Di ba? Nay, posible ba igala? Posibilidad, pero gamay ra kaayo na siya ka posibilidad. Paminaw na to ni mga igala si... kaniyata ni? Si Isubiri. Utro po na sila mga bakakot, man ni sila. Nga dili ko no mga igala tanan nga naas majority mo convict ko no kang busy presidente.
5: XFM Katropa.
3: Being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din.
0: Tama man, no? Being in the majority does not automatically mean that you will vote for conviction. Baka may members kami. No, baka may members kami. Kana, di ako mo duel mga higala nga conditional nga argumento. Baka may members kami. Baka ha? Di gida kabaw. Baka gyud na may gala, baka. Baka may members kami, but pasabot basin di ay. Oh, basin di ay nami membro nga kuan. Sa ato pa ang precondition mga higala pagka naa kas majority, conviction ang ilaha may galang gipangita. No? Kana kung kana akong kuan basihan ha. Ang dominant nga decision, no? Prevailing decision mga igala, no, sa majority, no, is conviction mga kaigsuonan. Although dili kuno automatic depensa naman lang na. Although dili kuno automatic mga igsuon. Pero basin daw di ay. Basin ra man ka sa ato pa ang existing condition di ay, ang status quo di ay mga kaigsuonan is that the majority is in favor of conviction. Kay basin man, basin raman, og na imo tumbling.
6: Istorya, hep.
0: Di ba? Oh. Muna di nato malimod, mga kaigsunan. Tinuod.
2: Bullseye! Now, bullseye!
0: Unsaon man nila nakaroon pagpamatuod sa mga tao? Naana na nila, mga higala. Naana na sa kamot sa mga senador. O gana kung makabalik pa sila mga higala sa ilang mga posisyon, hinuunang gubanan na padayon man, naanasad na ninyo mga katropa.
2: Bullseye!
0: Kamu na gyoy, bahala ana. Kamu na gyoy mga higala, ipatigayo ni ana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, padayon na to si Zubiri.
3: May members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence.
0: It all has to do with evidence ko no, mga kaisunan. Pero baka ra daw. Baka. Wapo gani unta to kabalo ka? Para patas ba? No? Para pantay. No? Kay do politika man gyud ni mga higala ng impeachment. Pero aron unta may higala nga patas, walay na identify nila nga majority, walay minority. No? Aron pantay, both sides kay adto kas minority, mo pabor man sad may higala absuelto gyud. Adto ka mga higala sa majority, mo pabor sa kuno kumbiktado. No? Pero kay ma-identify naman kung mo kini kalaban mo lab mo kini mo dapig ni Sara kani di gyud ni resound ti virus di ni. Kiko pangilinan adi ni. Bam Aquino asamot. Kinsa pa man si tawag ni ni. Tito Soto. No, Tito Soto, dapig ba ka ng Sara?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ping Lakson! Dapig ba ka na? Rapitulpo, Artisi! No, membro sa Artisi, sa Rapitulpo Court. O si Bindalo! Maumang gani na ning kamot, nga mausap ang threshold, ka para makater lang yun ang 14, mga higala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Maumang gani, mga higala, proponent yun, yung kinahanglan, usabon! Babaan ang threshold, 2/3 gihapon, pero babaan ang number, ang denominator. Oh, may sila nga, wala na usap 2/3 bitaw gihapon, pero 2/3 of what? Oh. 2/3 of how many? Oh. 2/3 of 21. -3 na to daan. Na kaigsuunan. So, kung hindi mong tanahon karon, wala, naabot na nila ilang target mga kaigsuunan. Paldo-paldo ni sila kayo, but hataga ni silang award mga igala ni Ngagba. Ay, dako. Alas 8.43 na may galadag na sa itong Bagbanaguban-uban. Pangagmin dahaw. Sir, pwede ko mo body ni mo? Manawag ra ko pohon kung unsa mang galing. Deta bagay gala sa dugang pang mga katikaran. Umatod pa sa... murag last naman ni nako nga kuan gab no? Last naman topic ni. Napayduhan na lang nabilin. Early out taron? Early out? Kaya burn out? Early out tayo. Ngani na lang. Bag-ura, usa ko rasa ni balik bag-ura man no? Lain pag kumresulta. Tuloy-tuloy ta. Lahos ta, lahos. Mong kalimot niya magaygala mag Santon plus herbal capsule ta. Pula ang karton na o maroon di ay mga kaigsunan na. Before tamo proceed, ako sa ning basahon ninyo mga mensahe. Ingon si Desert Rose. 2025 DDS ang Senado, lipay mo karon, iyak na mo. Hilak na daw mo ayan simbahon. Hilak na daw mo spearhead. Kaya ingon si Desert Rose, hilak na ko na mudaan. Conviction good ang target kay nganong gipaning kamuta mang muubos ang threshold. Tama. Kana di na kinahanglan mga igala pang diskutihon. Klaro na kaayo. Pakialaman bago ni mo ng threshold may igala kung ang imong gitanaw diya patas nga kuan. Nga kung butso bayon diya maabot man ni maabot man ang 16. No? Kung ang ebidensya gyud mga igala di gyud malimod. Maabot man ang 16. Ilagot sila 21 gud. Oh. Ilag yung gipaning kamutan nga naman, ang target lagi, conviction. Australia Camacho, maing buntag adrobang Arnel, makakutaw ambot anak nila na sobrahan ra. Si Inde Binoha, Mark Traidor, hindi nahiya sa BP. Tingnan natin kung makakuha ka pa ng boto sa Davao. Ayaw namin ng Traidor. Taga Davao kasi mahal namin si BP Sara, solid.
2: Bullseye.
0: Ebenezer Ricafort, Sir Arnel, may baliktad na si Mark. Nahadlock sa iyang kaso. Di sad na to siya mabasol, mga igala. Kay delikado man gud pod ron. Wa kay kaso, buhatan ka kaso. Dali ra kayo, wa kay kaso, buhatan ka. Nung og na kay kasong ligon, mga igala, taguan lang. Kato mga wa pa ng lukso, mga igala, sa una. La Jewel Villano iba. Di ba naan na ito yung mga ipanghanay? No? Katong wapan na ng tumbling zone, naan na ito yung mga giandam. Kini sila rapi tulpo, naaman na sila yung mga kalambigitan giyapon. Pero nangadungog ba ilang mga kuan wala? Pero sulay o sungay. Di ba, sigurado mga igala, kaso abuto ni mo. Si Alan Peter Caetano. No? Nasulbad naman to, wala naman to mga igala to gi problema tong katong sa SEA Games, no? Kana mga project may igala tagig. Pero gituyo gyud na mga igala pag uting kay pagbuhi. Ing ani kamangtas ning administrasyon.
2: Bullseye.
0: Di ba? Ing ani ni kamangtas ni. No? Kontra day ka ha? Si Lauren Ligarda, no? Kaysa may mag-isip mga igala nga naa day ibato dito siya. Gipangitaan.
5: Katropang Arnel Cortez.
0: Oh, dito sa Senado. Tabok ta dito mga higala sa Kang Libiste. No? Tabok ta dito sa Kang Libiste. E dati wala man, hilom ra man na. Pero sa diya may higala nga na vocal na siya, no? Dayag na kayo mga igala iyan pagsaway ni ining administrasyon na. Kasi naitabo. Kaso dire, kaso dito.
2: Bullseye.
0: Si Miao Miao. Kasi naitabo kang Miao Miao.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Tanggal. Karon, mga igala, nag-deliberate sa pondo sa gobyerno para sa 2027. Lusot na. Diya mga igala sa House of Representatives. Mga kaigsunan, nang gigakos pang mga kanahan. Nag-gakos pa! Tiaw mo na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kada kong bungot sa ito'y mga higala. Purbida. Alas 8.48 na mga higala. Ang takna sa tubag panagubanuban. Nanadawaran si Libistiser. Yes. Oh, Henry Wood. Lutong Macau ang impeachment. Bisan walay ebidensya. Labira. Na lang. Sugo man na siya naas gahom. Oh, paminaw na ito ni mga higala ning kuan. Sulti sa prosecution. Palihog na ko katropang Gab.
2: XFM Katropa.
6: Yes, so, Attorney Christine's objection. Yes, please. Officer Attorney Irwin.
7: Your Honor, ang haba na po ng kwento nitong tax records ni Vice President. Ang tagal po nitong nasa loob ng PIR box, kung saan-saan po napunta ang PIR box. Sa House, sa Senate, binalik po sa BIR. At ngayon, nabuksan na po ang BIR box. Huwag na po nating tigilan ng ebidensya, Your Honor. Ang dami pong taxpayers na nanonood at inaabangan kung magkano ko ba talaga yung kinita ng ating Vice President. For the past days, for the past weeks, we've been showing the assets. We've been showing the net worth of the Vice President, whether declared or undeclared. Equally important po na ipakita kung magkano po yung kanilang kabuuang kita dahil dito natin ibabangga lahat ng kanilang wealth. At yung difference, doon natin malalaman kung meron pong unexplained wealth or ill-gotten wealth. At I'm sure, ang dami pong interested na taxpayers na malaman kung ang kanila bang mga taxes ay naibulsa. Dahil kung meron pong unexplained wealth, ang ibig sabihin nito, pag hindi na ipaliwanag, ito ay ill-gotten wealth, Your Honor. So, we owe it to the public.
0: Dalawa, paminawan ninyo ang term mga higala ni Attorney Matib.
7: Ito ay ill-gotten wealth, Your Honor.
0: Ill-gotten wealth. Kanang pulunga sa una ng ill-gotten wealth, asa na ito na madungog? Kang kinsa na ito na mga higala makuan? Unexplained wealth raman sa una. Unexplained wealth o madiklara sa SALN. Karon ill-gotten na. No? Lain dahil ba maagi ni... Lain dahil ba maagi mga higala ni BBM sa paghinlo sa ilang pangalan? No?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay ipahid dito sa uban. No? Kaysa may naagi notorious record of ill-gotten wealth be. How be? Kamu kuno, kinsa may dunay notorious yun ba? Yan ang ngilngig yun nga record mga higala sa ill-gotten wealth. Nga sandal pa lang mga igsoon, it means a fortune to us. Painting pa lang mga higala, bisag magdungan patag panarbaho ninyo tanan, di takaabot sa kantidad's painting. Kinsa man. Mga kabtangan, mga higala, ito ang ipamundar dito sa laing nasod. Kinsa man.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ang kanang word nga ill-gotten wealth, asa na nila mga higala gina-attach karong mga panahon na to the Duterte's mga igsoon.
2: Bullseye!
0: No? Ingani di ay ang pamaagis paghinlo sa pangalang Marcos. No? Ingani di may higala pamaagis paghinlo sa ilang pangan. No, katong nakakutay sa ila mga higala nga daotan nga record, ilang ipahid dito sa uban. So karon wala na sila ill-gotten wealth. No. Dili na mga higala, ha? Dili na mga igsoon magpapas sa kamatuoran, dili na magpapas mga higala sa napatik na sa kasaysayan nga sila kanang pamilyaha mga higala. Mo'y tinuod ga pahirap sa mga Pilipino.
2: Bullseye!
0: Kabalo man mo, ana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kana mga tawhana na panalitan, mga higala na mga Duterte. Kabalo ko rin, rabi ng... murag kaduhan ako, napaaka na akong dila. Agab ka tulo. Rabi ng mga linibakay, karong nahitabo.
8: Ayaw!
0: Ayaw mo ba minaw na ako sa buding uban na itong minaw masamun ako? Uma, maglae may inyong buot. Kaya paminaw pa kayo. Na may mga sariling programo niya, maminaw muna ako na unsa. Programo ginyo niya.
8: Pinawa!
0: No? O mata mo ingon, may gala nga. Kanahay mga Duterte, kung ana, Santos, good na. No? Kumingon na na eh. No? Pero if you're going to look at them as a leader, mga kaigsuunan, may... No? Di sa sila kawatan, eh. Walay syudad mulambo, mga igalag, kawatan ang nagpuyo. Maniklaro yung istorya. No? Walay lugar mulambo, mga igala, o kawatan ang gapuyo. Ikaw, attorney, ikaw rin ba'y nakapaukay sa impeachment gapon? Kaya absent ko no, kaya nasakit daw ka.
8: Ayaw!
0: 36 days na, mga igala, ang impeachment. Hapit na, mga igala, mag 1 billion ang atong gasto. Grabe. Kisa mo ba, kisa man, asa man nagikuha ang kwarta? Kwarta ni mo nido. Kwarta nato nido. Kwarta ni mga Pilipino in town.
2: Pusay!
0: Nga nagsampila karos kalisod. Para lang yun matumanan. Ang gusto, mga igala, kapritsyos politika. Ani nagalingkod karon mga igala sa Pilipinas, kagihimong imperno ang atong nasod.
2: XFM Katropa.
0: No? Pawayan tag accountability, accountability. Kuntinuod mo. Nga accountability lampurnasa ninyo ang tanan kawatan.
2: Pusay.
0: Ngano'n di man mo ka komento lagi anang Martin. Ha? Ngano'n di man mo ka komento lagi anang Tintin lagi. Yakumbot subayon mga higala. Kadako may galas na wa sa atong nasod sa ilang panahon.
2: Pusay!
0: Ha? Kana may unahan ninyong singil. Pero inyo ba nang gipangita karon wala. Dili ni accountability. No, dili ni accountability mga higala. It is purely political vendetta, political persecution.
2: Pusay!
0: Para saan ang ridon? No? Para saan ang ridon, mga igala? Nag-prosecutor ka karon sa impeachment. Ang gi-impeach Vice President, mayor sa una sa Davao. Ikaw consultant sa una sa Davao. Kunting delikadesa naman. No? Sa gamay lang delikadesa, wag yun. Torbida. No? Conflict of interest, wa ko no na. Kaya ang ilang mga igala, no, ma-convicto ra gyud. Good day, good morning sir Arnel, katropang Arnel Kutob, raday ka 8 AM, madungog diriya sa... Day, karun lang, Biyernes. Kay na ako'y gilakaw. No, si katropang Bricks, akong gipa-puli. But sa mga musunod, may problema. Tuloy-tuloy na mga igala, ito ang kuwanda sa 89.1 sa Davao City. No, Annabelle pala, Palutaw Hilyo. Tama ba ma'am? Hilyo o Gilyo? Jessica Mabano, puro sila kawatan. Hindi talaga sila mag sita sa kawat si, dahil pareho sila. Lakton nga pagkasulti, katrobang Arnel, wabot ragyod na nila ang sobrang gaba. Sina tuo sila, mga igala, nga tungod anilang gihimo, mudaog sa sila sa piniliay. Basing nga tuo sila, mga igala, nga tungod anilang gihimo, bisag kabainti ba nila na mapa-impeach si Sarah? Nga kini mga tao, mga igala, nga nagpa-impeach si Sarah? Ngano, wa ni mga sala? Ngano, wa ni mga tulubagon? No? Basi na to sila that they can get away. No? Sa ilang mga responsibilidad, may galang accountability. Di lang sila masingil karon. Gubikan kay sila, may galang naghupot sa kahom.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, time will come. And when that day of reckoning comes, mga higala, pikaton yun ako ni akong duha kamata.
8: Ayaw!
0: Ang mga sakit mo, ingon dyan kong tiwasin na. BP Sara, oh, may sahod sa Davao City. Malabang. Mayor eh. Tarantado.
8: Ayaw!
0: Tanawa na mga utuka na. Kung kawatan na mga tawhana ba eh? Kanang nature na bito nilang kawatan ba? Sa kong tanaw, dili mo nga na mga igsuon ang syudad. No? Dili mo nga na ang syudad. Kita natag mga lungsod, mga igala nga kawatan ang mga nagdumala, tanawa daw. Ultimo suga, may gala dyan sa mga streetlights, di ka-provide. Sige, ikumpara daw. Ang kalambuan, may gala sa Ilocos, sa area nila Marcos, o area din mga higalas da. Sige daw. Tinood lang, layo ra kayo mo, tinood. Okay. Di mas pagtamay, ana ha. It's not about the place. No? Because people there also deserve the best leader, may gala, pero nakalider man po sila gingana. No? Kaya dili man na propaganda, for example, pag muingon may gala ang PSA, nga Davao, peace kaya ekonomiya, taas may gala ang GDP, is that propaganda? No, that's a fact. Kamatuuran ka na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: That Davao City is one of the safest place or city in the world. Propaganda ba na? No. It has been certified by independent may gala ng mga body. Nga nagtanaw, mga kaigsunan, nagpasabot ba nga when you are identify or na-appeal ka na sa one of the safest city, what, na-increment? No. Naa. Pero ang rate ang tanawon diha, mga kaigsunan. And kumusuroy ka ng lugar, mabantayan yun ni mo, lahi ra.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nagpasabot bang way badlungon? Ay, dagang badlungon. Bisag asa na, ay badlungon gano'n ang simbahan. Di ba, mga katropa?
2: Bullseye!
0: Alas 9 na, mga higalas buntag. Now, dugang pa ni ini. At idugang ni mga higala ni income ni Pipisara, mga higala nga giklaro. Giklaro ni Lacson. Ngayon si Lacson, nga anong gi-appeal man ninyo ng iyang pag-practice as lawyer, nga dili pa siya vice president. Kaya ngayon sa konstitusyon, kadtong president na siya.
2: Bullseye!
0: I mean, vice president na siya.
2: Bullseye!
0: Pero di gyud, mayingon gyud ang prosecution nga dili amo nang gi-establish kay amo naga-establish mig pattern.
8: Ayaw!
0: Unsa man mo diha, mga behavioral psychologist? Kay naga-establish naman mo pattern ka. On minuto pasado alas 9 buntag. Sa ato pagbalik na nagab. Ginawat ang kadali. Ginawat ang kadali. As pagbalik, ato na ang paminawan, mga igala, dugang pa, mga katikaran, sa tubag, para kumadubas, tulumanong, Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
9: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Check!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, natutlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago!
8: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kaya akong trabaho, nasa hospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa, mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay. Mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
5: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlon, i-refill. Yung bukol nga sa puwit ng mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health. Premium D3. Ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
7: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
5: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Bullseye.
1: Bullseye.
0: Oras may gala dala tayo 12 minutos na pasado alas 9 buntag. Oy! Kini ko rasa to kini nyo may gala. Ay, si katawa ba? Pandamay ka?
2: Mapriso ka!
0: Ay, si katawa niya. Atot, ganyan nyo may gala sa Santon Plus Herbal Capsule. Mga katropang Santon Plus Herbal Capsule mo ni ang original mga igala nga tigwagtang sa mga bukol-bukol. O na siya mga katropa, no? Nakay bukol-bukol niya, aga. Patukararago to akong bukol-bukol niya, aga. Tangi siguro kong bukol-bukol din. No? Ha? Walay bukol-bukol niya? Wala? Walay na download? Sige na lang. Alas 9.13 na, mga igalang Dagnas Buntag. Santon Plus Herbal Capsule, ang itong kauban. Ang box, anak, katong maroon o color, no, mga kaigsunan. Now, padayon ta, dali sa unahan, baga katropa. Gisita ni Senador Ping Lacson, no, ang prosecution, gumikan kay appeal tong pag-practice mga higala ni BP Sara as lawyer.

0: Yes. Just for clarification, this was in 2021, no?
1: 2021?
2: Yes po.
0: Yeah. Wala naman argument eh, kasi hindi naman bawal mag-practice ng profession. Hindi pa naman siya presidente.
3: Vice President.
0: No, but not Vice President. I don't think so. Ang Constitution, President, Vice President lang eh.
4: Oh. If I may, Your Honor.
5: If I may also, Your Honor.
3: Who wants to go first?
4: Your Honor.
3: I think Attorney Christine, you should let Attorney Irwin go first. Yes, Attorney Irwin.
4: Your Honor, we are going to that, Your Honor, about the prohibition on mayors, Your Honor. There is a prohibition on the practice of profession for
3: mayors. But, counsel, assuming that there is a prohibition, it's not covered by the articles of impeachment.
1: Ano
4: yes,
1: ba?
4: Your Honor, that's true.
1: Kaday lang, Gab, no? Kasi assuming, matod ba ni Senador Chisis Escudero, assuming na prohibition ang mayor no nga gili po siya alaw nga mo practice sa iyang pagkaabogado, may gala, gumikan kay mayor siya sa local government. But assuming may gala that to be true, mga kaigsunan, wala na ma-appeal sa impeachable offense nga inyong gibutang. And how could be an impeachable offense that during that time, he is not an impeachable officer? Di ba? Kulang na lang pati iring gilaygit na palpak mga igala ipasangil kang saray.
6: Ayaw!
1: Pero unsay tubag mga igala sa council? No, for the prosecution, we are establishing patterns. You are establishing patterns, yet ang inyong gina-present niya as if tanan nga patterns may gala is included sa ginaingon nilang ill-gotten wealth. Diba? Ano na ba? Tanawara ko na mga katropa. Oh. Ay pag samok-samok niya dessert rose. Oh. Mau gani, pasabot ganyan ako. Okay, given na ay balaon nga nagbawal sa mga executive, local chief executive. Ang pangunta na, impeachable si ato nga time dili. Trantado. Diba? Diba man yung maingon, may galabi si Escudero. Lugar, ikaw, dessert rose, mas bright pa kang Escudero. Kuya, wagon di mo, good.
6: Ayaw!
1: Hawa niya! May pag nikaging ka.
6: Pinawa! Ayaw!
1: Ayaw! Alas 9:17 na magaygalang Dagnas Buntag. Sige, tama o. Oh. Sige. Na, bawal ang mga local chief executive. Okay. Impeachable to? Dili. Diba?
7: Bullseye!
1: Alas 9:17 na may galantag na sa itong bag para gumanuman. Marayo na, Gab.
4: What we're trying to establish here is that there's a pattern, there's a habit of violating laws which prohibit her from practicing her profession. And throughout so many years, she's been doing it.
1: So yung gi-insist mga igala, bisag ang presiding officer ni Ingon nga, okay, establish it as a pattern, pero wala man gunyo na ma-appeal diha sa inyohang dagana sa ninyong chichiburichi. Wala man gunyo na, dapat i-appeal ninyo na diha niya, di man gunyo pwede i-appeal po. Ngano man, di man siya impeachable during the time. Kita nagag-mayor na impeach. Kuso na tanan, may gala, ipasangil na. No? Labos-lubusin na lang tanan. Alas 9:18 na may galandag na sa itong bag panagumanuman.
7: Katropang Arnel Cortez.
1: So ito lang ipasabot mga igala sa itong mga tigpaminawan nga mga naglibog. Noong nga niya ito blastada kay malibog mo ng uban. Ingong skinji nga naglibog ko asa kakaroon naglive. Kay nag-inusara lang to si Katropang Bricks, nagtabok-tabok na hinuon ko sa XFM Tagum o sa Katropang Arnel. Ayaw kalibog niya, sir. Lunes pa ingon, Webes, live tas Davao. XFM Katropa Davao. Biyernes, live tas Tagum. Ano na siya kasimple? Di na nako, komplikadohon pa. Wa ko dito, kay naa ko diri.

0: May buntag, Ma'am Viena Hinita. Klaro na yung kaayo nga takilid na prosecution, pero halata nga ang target. Yes. Wala gyulaing target. Mga kaigsuunan, no? Establish og pattern. Kung ligunan inyong mga gipang-ingong mga pamasangil diha, that alone will stand. Anong apilon pa man ninyo itong sukad na himo pang busy mayor, hantod na mayor? No? Kung sa iyang pagka-busy presidente, nakahimo siya maigalag mga culpable violation against the constitution, so that's it. Dapat maunin yung ipabarog nga nung pang-apilon pa ng og nisugot pa lang itong clerk of the court, mga igala nga si Kisato. Katong gisumbag ni Bipi Sara, may igala nito si Dabaw. Apilon to! Diba? Sa kinsa na lang ang pang... pang kwaong mga witness. Kabalong ka kasi pinakad... Maka-explain untadong ilang mga pasangil ng mga confidential. Sila chika raman! Pero wagin sila kahimo, may galag sumo o sabinang la chika. Yan ang ikanang kwartaha, wagan mo agis kamot ni Bibisara. Tuang la chika, diritso may galag. Ika nilang Ortonio, nilang Acosta, paingon may galang la chika. Pero wagin kapatawag ni mga higala ng prosecution ng la chika. Ayaw! Kanto pa inoong pulis, may higala nga, may malaking baril. Mabano ito, sigiha, kutiting. Daun siya'y kalambigitan. Kaya kuno ang baril, mga higala, kay 7 million o kunong kantidad sa baril, dapat kuno ilahi na din, i-attach kuno dito, mga higala, sa kining stawag ni ini personal effects. Ingon gani mga senador nga, di sa personal magina mo na ginabutang ng baril. Oh, matatawag mo ito isang armory. Oh. Ebony armory. Oh, ivory dito. Alas 9:21 na, mga higala, tag na sa buntag. Lance, katapusan, mga higala, kini nindot ni hinuklugan, mga katropa. Gusto na ko ninyo na madunggan ni mga katropa, regardless of unsay imong denomination, mga kaigsunan, nindot ni natong panaminan, nindot pa sa nga pangutana, mga katropa. No? Kay gi-interview si Father Plabi. Nga usa ko do iyang masulti, mga higala, no, ngadto sa mga Pilipino, Katoliko, Kristiyano, nga nagasuporta kuno kang digo nga violator kuno human rights. Kuyawa ninyo, no? No? Kuyaw gyud kay mo ba? No, as if kamoy sus kung pag-abot sa panahon ba, mga higala? Pag-abot sa panahon, mga kaigsuunan, sumaas ang itong pagtuo kay tinuod mang ginkahan ng langit. Sumaas itong pagtuo ang pasalig si Ginoo. Pasalig mang Ginoo nga. Ingon siya nga, sa balay sa akong amahan. Muuna ako. Huwag mag-andam o lawak alang kaninyo. Huwag maka-andam na ko. Mubalik ako o kuhaon ko kamo. So naagod na. Tuo ka Ginoo. Siya may ganyan pasalig. Yan, pero kini mga moral positivist uban mga higala, maingon siya nang magbuhat na itag maayo nga di ta maghuna-huna nga nailangit kay kasagaran ni mga tao nga gustong malangit, mga judgmental. Pinawa! No? Legalistic ang tirada sa relihiyon. Pero pag abot siya ang silingan, mga higala, di kabalong mo amuma. No, maayo kayo, mga higala, o mga bersikulo, kapitulo. Maayo kayo magrosaryo. Maayos tanan, mga higala, nga mga buluhaton simbahan. Pero pagkabot siya ang silingan, di kapahuwa, bisag isa kasalmon rang bugas.
1: Ayaw!
0: Kung huwaman man ugaling, mga higala, mangwinta pa. Mayingon pag, mora ba na muna pamunita ng bugas?
1: Ayaw!
0: Mayingon pag, mora ba na muna pamunita ng bugas?
1: Ayaw!
0: Pinood lang? Daga gusto malangit, may galang ang mga judgmental kay batasan.
1: Pinawa!
0: Lagi, bato-bato sa langit.
2: Trupang!
0: Bato-bato sa langit ang maigo unta. Magbago na mo sinyong kinabuhi.
1: Hawa!
0: Ayaw!
1: Hawa na! Hawa na!
0: Hawa na din sa imong pagpakaroning nun. Kay kining interview ni Padre Plabi, kulang na lang maigala mo ingon eh. Katong ni

0: mamilib sa tirada ni Digong, may impirno.
1: Pinawa!
0: Susun sa kay Bation, may gala, no? Kung sa kay Bation ba? Kung pag-abot sa panahon, may gala sa panudya. Si Digong dawaton si Ginoo. Samantala, mga gala ka itong mga pare nga, ga, accountability, accountability, kunuhay karon, no? Ga, kini mga higalang, gaduso kuno hay accountability, naghukom aning mga ininila pananglitan mga Duterte. Pero manutoy dag sa Kristan mga higala. Ha? No? Mura gyud ngon ako, bato-bato sa langit ang maigo mga higala ug di tinuod ay kasuko nako. Pero tinuod, di sa kaanay masuko kay tinuod man. Di ba din tinuod yung kasagarang ordinahan karon mga higala, di na nang mga laki ng mga macho kay, mo naman, mga macho, mga higala, manggawas. Kanto na pong mga bayuti, mga higala, mga gitawag nila, kining mabubuting pastol.
1: Ayaw!
0: O mga miyembro, sakto man po ni, si Father Plabi kay SBD man ni siya, di ba? SVD, samahan ng mga verding dugo.
1: Pinawa!
0: Diba? Pati, sus, kinuok ko. Mga higala. Umangutan na ako ninyo, kamudya, mga reliyoso mong naminaw ron. Kisay malangit ni Digong o ni Marcos. Ako! Mga higala, sa komentaryo, against Marcos gyud ko. Pero kung ngon kag langit isgutan, ako'y labot ana. Oh. Ngayon man. Ah, nakabutang man sa Biblia katrapang aron, nakabutang sa Biblia, nagpasabot ba nga pwedeng di tumanon sa Ginoo nang gisuwat niya, bigyan pasuwat niya, di pwede ay. Kana magpangawat, makapalangit na dili. Kana magpanulis, makapalangit na dili. Kanang magpakasala, makapalangit dili. Dili. Oh, ingano man to mga higala tong makasasala nga diha na maigala naana sa departure area hapit na mamatay nagtapad lang Kristo. Diha na man nagbasol. Sa tibuok kinabuhi wa man toy Bible study hay. Langit man lagi. So pwede dai kaayo mga higala may Ginoo nga ay pabuot na ako. Ako maning langit pasakon dai ako na magbuot ka. Uyawa na inyo mga moral compass oy. Sao man imo nang imuhang kuan. Sao man ang berdugo mo din itawa. Ah, tama no? Berdugo, birdi ang dugo. No? Kuyawa isuga paminaw no? Murag berdugo nga damang. Paghiman-himan, birdi na igdugo mga gala. Sao man imo nang grabe ni mong duot sa imong isig kataw. Kurakot si Sarah, kurakot si Sarah. Oh, kay pare ka, obispo ka, kurakot si Sarah, kurakot si Sarah. Nga ikaw, sige, panutoy og sakristan. Walay kabalo. Walay kabalo. Eh. Oh, sige, mag-self-anestita. Kini pinakabugat ni nga virtue mga higala or kining buluhaton. Nung nga gisulti sa usa ka philosopher. No? Kining ginatawag na to nga self-honesty. Kisa gasulti ana si Nietzsche, si Friedrich Nietzsche. Kini si Friedrich Nietzsche mga higala mo ni philosopher gigaingon, God is dead. Tugo imo sa paminawon makaingon jud ka nga matay no? At 80 years man ini mga higala. So di ta mo subscribe atong uban niya mga tinuuhan. Kanilang kining value sa tao ba? Kana gitawag nga self-honesty. No? Pananglitan karon mo adto ka kining ani lang, ngani simple lang kaayo, no? Muadto kag ref mga higala. Namoy magsuon mo, naisukulate dito, no? Gikaon mo. The next day, mga higala, nipalag imong igsuon kay ganong gikaon mo ang iyang chocolate. What is your reason? Huwag magkukahibaw nga imo to. Diba? Diba? Gab, ay pinakadali nga rason. Ganong gikaon mo akong chocolate? Huwag magkukahibaw imo ha to. Imo ha na ito. Diba? O, wala rin problema. So, okay na. Huwag magkukahibaw. No? That is honesty, mga higala. And that's ano, the ordinary thing. Pero self-honesty is mas bugat mga higala nga moral, ano? Wait para sa atuwa, ano man? Yes, tinuod. Waga kahibaw nga dito iya. Ako nga, waga kahibaw nga iya haba di ito. Pero sure yung ka nga dito imo. So, anong imo maghilabtan? Diba mo na self-honesty? Sa kadagang butang kahibaw ta nga, di ta pwede mo hilabot, ano? Ano mo hilabot man yung ka ng daga nga minyo maka? Gabi? Ako mo kung kahibaw, good. Pero kahibaw ka minyo ka? Ngayon mahilabot man yung ka ng kwarta nga naadya, magkukaibaw dahil nga iya to. Lagi, magkukaibaw nga iya to, pero you know, for sure, nga diin yun na imo. Dagantang bagsakan eh. Dagantang mabagsakan na may gala. Self-honesty is very difficult. Yan mo lang natong subayon, ay, suway mawao eh. No? Way mang hilabot, ngayon man. No? Way mang hilabot, mga igala, kay kabalo ka nga. That is not the right thing to do, so you will not do it. Mga kaigsoon. Bullseye! Alas 9 imidya, paminaw na ito sa Padre Flabby. Sige.
1: XFM Katropa.
2: Speaking of that, Father, ano po ang pakiramdam nyo sa mga...
0: Otro po ni mga igalang mga nangutana, mura po mga naos, mga gagmayang demonyo. Ayaw! Puro kayo mga... Kuang kayo, mga labsong. Ang pare, gi-interview mga igala sa mga demonyo. Demonyong labsong.
3: Ayaw!
0: Masama ng labsong, be. Be? Masama ko na ng labsong, be. Oh. Kuya, wag pangutahan na nimo labli, oy. No? When you ask the wrong question, you get the wrong answer.
3: Ayaw!
0: Sige daw.
2: Members or Christians in general na patuloy pa rin ang suporta kay Rodrigo Duterte na alam naman natin nilabag ang karapatan.
0: See that? You get wrong answer when you ask wrong question. Eh kung char-chara day, wala ko ni graduate og 5 years nga philosophy for nothing.
3: Ayaw!
0: Sa tinuod, sa law school, di yung ko bright, bogo yung ko sa law school, may gala mo, ang konjo ko na, pero in philosophy, ay yung kong char-charang yun. Kaya magtigi, yun na yun. Kaya kulang na lang, idulog ko na mga gala ng mga philosopher, bahalag bunguton. No? Sa law school, surrender tadi, bogo tadi ang napita. No? Pero mag-iskot ganit na mga higalag filosofiya, ayaw diyan kong binuagi kay graduado man ko, Bachelor of Arts Major in Philosophy man ko. Oh, ang bugiro magkakatropang Arnel, at least na ikapang hinambog kasi wa. You get wrong answer when you ask wrong question. Oh, di ba? As if it is an immoral act, mga higala. Kung ang usa ka Kristiyano, mga igsoon ni Dapi, gyapon kang dikong, okay, sige, butang na to. Mga katropa, pero kaibaw ka? Patubangon sa nato si Father Flabby. Gab, patubangan sa si Father Flabby, Gab. Human, naluto na rin, ha? Kaya sagod. Gigutom na mo kayong dangon taniron kayo na sa 933 na kayo mga una rin, ta? Sa mga isuriyahan na aning gusla naman kayo ning... Mag-unsa man tandaring nga mingaw man dito? Sige. Go ahead. Patubago na to, Father.
2: Lalo na ang right to life. Mm. Eh, sa Biblia naman, we all know.
4: Ano, Father, may panahon kasi na 94.
0: Ah, utro po, mga egal. Ang amahan sa mga labsong. Labsong niya po, sige.
4: Ay nagbigay ng mataas na approval rating. Mm-hmm. Kaya di kong, during the height of Tokhang.
2: Yes.
4: Habang ang dami, habang ginagawa niya itong crimes against humanity, mm-hmm. Siyempre, karamihan doon sa 94-95% na yon ay mga Katoliko.
5: Katoliko.
4: Mm-hmm. Diba?
5: So, may pare, may madre, may obispo. Obispo.
4: Mm-hmm. So, siguro yung tanong niya, ano nangyari?
2: Mm-hmm.
4: At na kung ba yan, nagbago na ba yan, nabawasan mm-hmm. na?
5: Definitely nabawasan na, no? Definitely na nabawasan na. Bagamat yung pahayag nga at kwento sa atin ni Paring Bert na nitong huling eleksyon ay medyo nakakalungkot at ultimo sa Roma, kung saan nag-aaral ang ibang mga nagdadalubhasa.
4: Sa Vatican mismo.
5: Sa Vatican mismo, ay merong ilang pang bumoto sa mga tinatawag natin senador.
2: Mm-hmm.
5: O ng mga senador na hanggang ngayon ay naging apologist ni Digong. But to directly respond to the question na paano, anong pakiramdam, no, lalo na nung una, parang yung sinasabi, anyari.
2: Mm-hmm.
5: Di ba?
0: Mm-hmm.
5: Ano, magkaiba ba yung Biblia nila? Mm-hmm. Magkaiba ba yung Mosaic Law, yung sapung utos ng Diyos sa kanilang nalalaman? Isa mm-hmm. lang naman yun eh. No?
0: Mm-hmm.
5: Nakakaiyak, nakakagalit, nakakalungkot.
0: Oo ba?
5: Pero ngayon na naliliwanagan, merong mga dumadami. Maganda yung kanina, bago yung sa...
0: Kanang, mamuta na lang ko, Padre Flabby, kanang mukuhag pondo ang pare sa parokya o niya i-charge nga nakunuhay na platan siyang ligid kana makalangit na di.
3: Ayaw!
0: Pads, ay tan yung ilara, Pads. Ay tan yung ilara, Pader. Kabalo ang parokya, anak. Kabalo ka nga, no? Mga kaigsuunan. Kabalo ka? It is because of hypocrisy. Nganong ingana ang tao? Mas nakita nila mga higala ang tinuo dito kang Digong. It is not that they enjoy or they pabor kag patay. Ako di ba ko pabor patay? Kasi ako'y pabor patay. Mga kaigsuunan. But that is inevitable when you fight something greater enemy. Kung yawa imong kalaban bay, di pwedeng why casualty. Kamalo ka unsay pinakayawa aning katilingban mga kaigsuunan? Droga. No? Droga. Huh? Ang demonyo mga higala di na against anang right to life. Pabor kay siya ana. Let Father Flabby be reminded on these two love songs, mga higala. That even the Catholic Church killed as many people, mga higala, during the Inquisition. Ngayon, ang sasala nila, Protestante man kung sila. Irehis sila kay Protestante sila during Spanish Inquisition. Kalimot na mo, ana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pila ka mga tao, mga higala, gipang sunog. Tungod lang kay gapasangin lang kuno nga mga wakwak, mga witch, mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Actually, wala namang nagbago. Nagpabilin man na mga kaigsoonan. It's just that ang society karon is grabe kakomplikado. Mga katropa. That even bisang pari ka, pastor ka, mga kaigsoonan, pwede kang ilarong siyawa. Kamalo ko sa pinaka-best nga, kamalo ko sa pinaka-best nga talent, mga igala siyawa. Deception.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: And you are being deceived. Okay, right to life ta. Right to life ta. Ayaw gilabti na. No? Di ba po na may giingon sa tukang? Di ba nga na? Right to life ta. Ayaw gilabti na. No? Di ba po na may giingon sa tukang? Di ba nga na? No? Pag musukol di ay right to life gihapong ka. Pamusukol na yun ay patara na yun kakay. Ah, right to life. Ah, ang galing. No. Dili nga na eh. You're fighting a much greater enemy. Kinsa man ha. Concealment, may gala. Maayaw kayong yawa na. Taguan na to na. Taguan. Ang ipalutaw na to, right to life ni, right to life ni. In a way, mga higala, no? By protecting what they called life, mga katropa, ni prosper ang droga. Di ba? Ironic kaayo. They protect life at the same time, they destroy many lives. Diba? Ironic kaayo. Ato ning presuho ning tawhanan is, di ko kay grabe ni kakuan. No? Ato ning, kuano ni, kanabang salbaron ta ni. Trabaho na sa law enforcement, magdakop na baga kuan. Pero daga na kay kinabuhi na guba.

gini gani ga shabu-shabu man ganini. Ako sa kung kinabuhi may gala makaingon jud ko. Kaon dagay bisyo na mo diri. Pero mo angkon may nga tao rami ubang ay mo agi diha may gala nga mga long legged. Aw. Lai pagayo. Di jud ko magpakaron inong mo kung di ko maibog, maibog ko eh. Pagkaroon ingnon man ko, pero mo lang ginaginaingon mo, tanaw ra ko, di ko mo karaw, kay lisod ka ayun. Tanaw lang, why karaw? No? Pala ka unsay naka, naka, kung ano yana, no? It's the hypocrisy, mga higala. Ano, mga tao, mga higala. No? Sala din nila ron. Out of desperation, mga higala. Dugay naman mo si Gwale, diha. Na, kapasurinder mo, drugista, diha. Wala ta nag-underestimate mga higalas kaluoy sa Ginoo, gahom sa Ginoo nga mubag og tao, mga katropa. Pero kung pati ning mga pastor, mga pari, mga higala, gigamit ta po ni sila si Yawa para protektahan lang na mga higala in the guise of right to life, I think a drastic action must be made. Mga kaigsunan, ang Ginoo bito, rami pailob. No? Rami mga kapailob ang Ginoo. Hangyo bitaw ni Abraham mga higala nga Lord, dapay do na pajoy da pulo Lord gi buutan. Ayala sa gining sunuga. Wa naman gyud. Wa naman gyud. Nakalapas bag tawhanong katungod ang Ginoo ato nga time? Mga kaigsuonan? Na may mga bata ato, sigurado ta may mga babae ato, may mga masuso ato. Paulanan man lagi tong kalayo mga higala. Isa ra man ka pamilya gi Salbar. Bullseye. Bullseye. No? I-check na ninyong kagalingon. Kaya basi ka ng inyong right to life, mga higala. In the, kung ano na, no? Maskara lang na. Para mutunhay, mga higala. Kay, ang Yawa, master of deception and master of concealment. Mga kaigsunan. Kuan kayo ba? Tricky kayo ba? So, kanina lang. Kaya ako, di man ko, kisay ba langit, di na ako na, layo na kayo nasa akong komentaryo eh. Pero kining istorya ni Father Flabby, mga higala, murag as if sigurado na sila, no? Kining duha, mga higala, ka, duha ka love songs, otro po. Yung nga mo ka convince sa inyong moral compass, hilasa ko ninyo. Kung ako'y digong, niya pag-abots panahon, no, ni bawal man po, no? Naanakas langit niya, duklo ni mo na sila, hmm? Yung naamudari. Asa mo? Alas 9.42 na mga higala, tag na sa tubag panaguban-uban. Anakoy, oras mga higala. Napa, pero naano mo kung pagkaon sa gawas, gutom na. Mukaon na, may. Kaon na, Gab? Wala pa? Extra na ta? Sa Lunes po, Juan, mga higala, tangyo sa mga itong programa. Dari sa XFM Katropa. No, XFM Katropa Davao, XFM Katropa Tagum City, mga kaigsunan. Sa ngayon, kinatibok ang pwersa sa 107.1 XFM Tagum, 88.1 XFM Katropa Davao, inyong alagad sa kahanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat! May butag happy weekend kaninyong tanan, mga kaigsunan. Dalay gud ang Dios. God bless us all, mga katropa. XFM

0: sing it, make it yours.
1: Santon Blas, Herba Capsule.
2: Ang mga bubuk.

0: adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

All right, hello, Philippines.

0: Live yata ron sa nagkada iya nga mga FMX stations. Wow, to skig na kaayo. Mura na kuan.
1: Balik talay siya.
0: Mura na ka ng bulat nga danggit.
1: Mura na siya ka ng kuan, no?
0: Mura na mga ikala. Adlo karon nga, Biyernes! Thanks God, it's a Biyernes!
1: It's a Friday!
0: Mga katropa, 15 minutos na nakalabay sa ato ang alas 10 sa buntag. Siyempre, kining oras sa ato di ka na ito, mga ikala, sa mga produkto nga gihimo sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Sabihan ko mga igala ha, mapalit mo niya sa ito ang produkto, pipili ang ito, ito ang may pagkamaroon nga box, ito ang kapsula.
1: Oo, kanang nindot ka, dili na itong one ha, wala na ito yung masakay ang ito ang Santon
0: Plus herbal capsule.
1: Kuan siya kanang murag simi maroon.
0: This is the original.
1: Asa ba mo di ay nga, dito kita sa original, anong ito dito mo na mga fake?
0: Ayan mo ana mga peki. Ayan mo ana kanang dili original kay kuan kanang basta kay dito sa legit.
1: No, dili na sa legit yun.
0: Ang Santon Plus Herbal Capsule mga higala parisi sab kini aron nga mas malami ag maayo ang imo ang isi. Ang imo palit ang imong inuman Santon Gold Coffee Mix.
1: Ana.
0: Kanang kinalamian sa ngisi mo radyog nakadaog last to.
1: Kanang mura kag gibagdukan og 08 mura kag gibalik kag 08 ba.
0: Uy 08?
1: Ah, mo balik-balik man ang 08.
0: Good. 08 o 08?
1: 08.
0: Mga katrapa gawas diri sa ato ang panag-uban nga gipamagatan og kung ako ika. Ato sang good morning mga maring ato ang mga suki nga namati karon sa tibok isla sa Mindanao labi pag diri sa Pagadian City.
1: All right, okay, syempre. Ato ang shoutout ato ang amigo di ang balalain ang di basta-basta ang ilang nga elemento.
0: Kinsa na?
1: Si Stanley Duhinyaza. Amigo ni Quintasio.
0: Nanon siya mga kaagis.
1: Nanon siya kaagis ni Stanley na may kawin kan Ken?
0: Kanang niya. Saan si Stanley pagkailan mo kanang good boy dun ni Kaisya?
1: Good boy mo na siya.
0: Pinaplastar ganyan siyang misteriya.
1: Gusto na ko siya ma-mate. Gusto na ko siya ma-mate. Ay.
0: Karoon na lang sa party. Basi,
1: sa party.
0: Iusa na lang yung party.
1: Ang pangutala na ba yung party?
0: Kana lang.
1: Ang pinakalilot ng party kami third party.
0: Hoy, di ko ganaan anak di ay.
1: Ano man?
0: Kato na yung kuhan, katong party-party di ka ato.
1: Ano to, katong third party kay kuhan sa pakikerts.
0: Lami-lami mo ng third party, kaya nga lami-lami na.
1: Ano man?
0: Tagsara.
1: Kaya kasi si Wilma Wacky na nakay.
0: Tagsara man na makaischedule.
1: Si Wilma Wacky na mag third party, mamasugot ka.
0: Ay, ano ganda, musukol, magkita tinig basay.
1: Kaya panghinadusay.
0: Kaya panghinadusay. Mura man lang sa mara. Thank you for watching.
1: Ay, nakwa.
0: You are so great today.
1: Dahilong yung pa.
0: Nakakaon na ganit kang sinong mga baliwan port.
1: Hoy, Darwin. Hoy, Darwin. Ay, si Daria. Ay, mahala lang inyong baka niya. Kaya ka mo, baboy.
0: Ay, ng baka, uy. Mahala lang sa.
1: Lahin mo ng baka. Kaya pwede naman tayo makapalit na sa kuhan. Mapalit huwag ka ng corned beef. O dilata.
0: Pwede naman dilata. Hindi kayong baboy.
1: Wala maging nasa dilata ng baboy.
0: Wala maging mga kuhan niya. Mga... Wala mong yung mga corn pork diha.
1: O niya, nakalinod ka rin na sa itong isang mga tiyan ng baka kaya naasya ay duwa ka tutoy.
0: Alo, O ikaw kakaon sa isa?
1: Ay, mong ikaw ng isa, no?
0: Akong gibigyan ako, akong gihiwa niya, akong gilain.
1: Alo, o
0: bato na kayo? Ako itong imarinet.
1: Bato na kayo, niyaka si, niyaka o hilak si Toto.
0: Mau ba?
1: Si Paringgab.
0: Bigyan pa siguro niya usap.
1: Gusto siya bigyan niya isa. Kaya wala magigikao naman na ito. Gilap naman.
0: Ay, timbaya pa na ito ang mga suki nga namati ron diri sa Dakbayan sa Mati.
1: Ama, salamat kayo ninyong tanan niya ha. Diya sa Madang Public Market. O as ang founder niya o CEO si Pikong.
0: Asa naman na siya ron?
1: Outgoing. Outpatient na siya. So, ano si Kwan? Ano ba si Wilma Wakino? Uy, unaunsa to, Master. Hello, Erica. Aba.
0: Kisa na si?
1: Si Wilma Wakin nga imong bigtianan.
0: Pero gi makakapainan na yung Wilma. Makaing mo na yung uyo, okoyoy o apopo.
1: Apopo.
0: Lagi kapainan ano ni?
1: Ana.
0: O, syempre mga mari, ito sa mga i-acknowledge sa dato.
1: ato yung lalit sa ato mga katropa niya sa maya General Cero City nga nakwano. Uy, nabigko yung ganyan. Nabi naglinog biya ang kwano.
0: Siguro na naglinog diha ba?
1: Grabe na ba no?
0: Wala na, ana, wala na siguro na yung mga itlog diya, kanang abugok
1: na siguro. Nang abugok na, kanang mga, kanang nagbangga-bangga, nagpingki-pingki ng mga kwan ba, it may games.
0: Pero ang ping taha, itong yan po ang mga taga-jensan nga, unta din na na muli.

0: Huwag diha, oi, sa Sarangani area. Kay luoy na kay ito ang mga kaigsunan niya. Kay sigurus lang kalubat-lubatan.
1: Huwag yun. Malang amo. Ako amigo diha, no? Kabalokan. Ako amigo diha. Si Jeriel Rosales, kapitan diha sa Bliss.
0: Maubang.
1: Diha sa, kuhan? Diha sa Barangay Bliss. Diha sa,
0: dili mo na parinti. Jensan?
1: Dili. Dili mo na parinti. Kauman ako lang sa, kabalokan. Taga Max FM na, pero naminaw ka, XFM.
0: Ay, doon kami mga ingana. Ang matagal na si Bian sa to ang maminaw.
1: Ano ba siya sa kuha? Isa Brad. Alisa Brad ka nang, di ba ko ka nang maminaw? Ano yung mga estasyon?
0: Ay, pasira na lang nila na.
1: Ako nga ipa, ipa na ipamutang nga nilang kuwan niya, ika ng yellow tag.
0: Na temporary clothes.
1: Temporary clothes, ha. Sige ba, Mino? Kuwan mo na, amigo mo na sila ni Kuwan. Evelyn Sabisahi.
0: Ay, mga kuwan na sila, kato mga bats na ni Kuwan.
1: Ni Alma Moreno, ni Titi Agmayani.
0: Oh, ni Claire.
1: De La Puente.
0: Ano? At syempre, mga maring, ito pong ating bayaw sa makamaanyong buntag. Ang ato ang mga suki, kinabati ka rin riyan sa San Francisco, Agusan del Sol.
1: Yeah!
0: Ito ang mga kaigsunan nga mga Sampa Kickers ka ay karoon nga namati diri sa Davao City.
1: Aga, syempre, namina mo diri. Syempre, manan ba sa Malay-Balay?
0: Wala pa.
1: Sa may SFM Malay-Balay, Bukidnon.
0: Sa lugar ni...
1: Ni Michael Wetzel Walry Cabo.
0: Ganyan, nabi sa balita ganina. Ninunod kay mga balita ni Michael. Mungkin na kabiliban kang Michael kay...
1: Uy, yun si Michael, eh.
0: Kay kuan kay sa kanang... Ang tribida kayo sa siya balita ka ng kuan, ngilingig kayo mga balita.
1: Ngilingig kayo na. Maram, maram na sila ni kuan, ni kuan, ni Jonathan Lesoriano.
0: Ano ba?
1: Ay, maram ka naong ni kuan, tagadiin, ni Malipinyol.
0: Mga, ikaw rin mga similias durian kang Jonathan.
1: Oo.
0: Labay mga liso sa
1: kanan. Labay mga sanga. Bisa ugat lang.
0: Mga ugat, ah. Alaman niyo rin, manahulot.
1: Manahulot. Okay, siyempre, napag-ito isa niya ang kuan, maram si Bandol. Si Rostom Villafranca.
0: Ay, sige.
1: Ayaw kaayo.
0: Kuan, kanang himsog kayo, marag himarakos.
1: Ay, marakos sa kaayo. Aga, syempre, ang ilang buutan o kanang sexy o magyatagon nga station manager.
0: Wala lang si...
1: Si Inday Marie.
0: Ito palakpakan si SM Inday Marie. Kay,
1: palakpak.
0: Dagan kayo sa mga nakuha din ng mga kuan ba? Mga kanaganing
1: Pasaoy na nag-request nag-chat sa kuwan
0: rin
1: nag-chat rin Master mayong hapuntag di ha pwede ko ma-request o kanta para kanang What's Our Friends Are For kaysa man yung
0: kaysa man
1: yung para rin sa taga Bukidnon
0: ayaw ka na kay ka na high blood na sa baboy bilig ikaw na naroon. Ah, napadi. Kisa man yung magagapang comment diri. I-share ni ato ang
1: live. I-share na ninyo ni. Ay, well, mawakin. Ay, no, sagot mo
0: good. Share pa, well, mawakin. Kanya si well, mawakin. Sa pakikurs ba kayo siya?
1: Ah, kala kayo. Kamay na higit kulang ni Mamaring, ma. Biktihan kina ni Mamaring.
0: Ah, sa pamandi ay. Doon na lang ipakabay na niya. O kuyoy o apupo.
1: Apupo. Sige.
0: Pakishare ato ang live. Kay live na nakaroon mga galas ato ang Facebook page.
1: Ah, pinay.
0: XFM 107.1 Tagum.
1: Oo.
0: Makita ninyo ang amo ang mga beauty. Kaoban naman mga tapay-tapay.
1: Yes, ang among mga tapay-tapay kay Pink o ganang isa kay Morena. Saan naman na? Ay, Morena na ang ganang ubi cake.
0: Di man mo kuha niya ako ang tapay-tapay noon. Ay, dili na mo perform. Oo, siya dili siya. Gusto na ako ito mga anak. Morena, ganang kakita ka ng dunggan sa butakal nga kita nag-anay.
1: Oo, oh, matindog.
0: Mahal-hal niya mo. Pakpak ang yung tapay-tapay.
1: Morena siya ganang iro nga Rottweiler. Pag makakita ka niya siya ganang ingkibunan mo, taas ang dunggan. Yes. Oy, si Alan Abayes.
0: Hello, sir. Aba, nawala.
1: Aba, si Alan Abayes. Ang shouts katropang Alan, mga people, mga my friends.
0: Good morning, kang katropang
1: Alan.
0: Sir,
2: good morning.
1: Oy, katropang Alan. Ano natin rin? Ladlad na.
0: Dinita kay magdala po na si Butrayo siguro to. Oy, mani si Sir Adrian niya. Magdaster sa
1: Magdaster. Ay, kabalong ka kasi kanawang ano niya.
0: Pinsan.
1: Kay ang ginasundo ka dito sa JBN sa unang naong kay si... Ma'am Charo ang yung isundog. So, si
0: isa nga Charo.
1: Charo Santos ba? So, karoon kaya nga ang kuwan ng onsa naman tao na ay ang iyang naong inyong pagkahuman maring. Di naman si Charo Santos. Eh. Maroon lang si Bilia Flores.
0: Abi na ko si...
1: Si Jimmy Santos.
0: Jan Lapos.
1: Uy, ikaw ha? Alalabaes.
0: Ay, lagi ka, sir, eh. Oh, sige na mga maring. Ito nang welcome ato ang katropa okay kay adakan na kayo gusto maminaw sa ato ang mga maanyag nga voices today.
1: Aba, uy, na. Ay, gusto man ka maka-appeal sa calling. Salamat sa timba. Inday mari ikaw si SM inday mari bangay dili majukan.
0: Kay nag shout out ko Madam Erica, salamat sa pagpalit na pod og lamas pang sugba. Aba, ganina
1: aba.
0: Si kita pangalan mo klaro ha dabi si pangalan mo bita diya sa may stall 781 sa Palingkis Dakbayan Stagom diya palit ni lamas ni Quintasio ganina
1: kama aba hindi
0: ko ang ganda ko commute ito mga labasira lagi na kuan lagi sa kuang wapo na kuno kaayo ko
1: hindi kabungoy nakita kita mo ang mga pingkis-pingkis
0: ako nga tapay-tapay lang yung kayo ay
1: hindi pa si ala na ba eso pandamay ay ano na dili ba Alan, oi, magkuhan na tayo. Ibarayo na natin itong tawagan kay Bay. Mag-iutawag na po niya.
0: Kumpayan na lang na.
1: Iyot, Bay, iyot. Alam si Alan ba?
0: Pag-uha namin ato ang member ron, kaya nawa naman si Daria. Gi-cancel sa sec ang ato ang kuhan, Gabi Group.
1: Pero si Alan na ba, isong nani siya, ang pangalanan niya kay Yolanda.
0: Muna ito ron, nga member ron sa PBB.
1: Oo. Sa puro...
0: Pabayot-bayot. Pabayot.
1: Hala, eh, takay kong kwalbi, kanta niya, be. Takay kong kanta niya, be. Kanang gugma, sorry na lang.
0: Gugma, sorry na lang.
1: Gugma, sorry na lang, be. Kaya katahan ako, ako mga ex na ako, eh.
0: From Nabunturan, Davao de Oro, shout out mga paring. Kang Master Inchikikoy, salamat kay kay Inchikikoy. Kisa ba na si Master Inchikikoy?
1: Nabunturan, Davao de Oro.
0: Sa mga taga Nabunturan, ato ang mga pilangga na namati karon labi pagdiyaan sa may kananay inda sa kuan, ay inda sa highway.
1: Ani,
0: kahoy
1: ko na yun. Kahoy kayo. Si Kuala, siya nga, mam, hinungdan ko na sa... Ay, sa Batyasa, Batyasa. Ala, kalay lang.
0: Ansa na?
1: Ano ba si Alang, kaya kita ko na hinungdan sa kuan. Kaning...
0: Dag-off?
1: Lalinog. Oy, ginuha ko. Check.
0: Kining mo sa mga kanta mga igal ato ni kanato sa Santon Santon Plus Herbal Soap nusnusi ang galagom nga bahin sa imong kalawasan labi pa sa imong kinikili ilok og liog ingon man sa imong kigon nusnusi na og Santon Plus check. Herbal Soap aron nga mohamis nindot ta kayong kusnuton
1: ha wa pa man dire check
0: Santon Plus Herbal Soap mabalit na sa mga pharmacy butika nationwide kang Dines Maglinti di ay Madam Erica nga Dines Maglinti shout out sa stall number 781 sa Palingkis sa Dakbayan sa Tago maayo ang pagkisikisi maayo ang paglagubos inyong mga radyo diha pakusgi Sir Dennis ang imong radyo B kay aron nga madungog pud sa imong mga kuan diha madungog imong mga sa imong constituents diha sa Palingkis Dakbayan sa 781 stall mga higala as just 28 na unsa man ni
1: katay sa ka kuan B dili ayaw na okay na siya isa ka lang may maring kay
0: ano siguro
1: kanina B
0: kanina B isa kasi nadaot na isa ka may grupo no
1: sa na B check hello
0: Mamagali.
1: Hello, check. Ah, dara, okay.
0: Nara.
1: So, ane. Okay, kuwan pa maring. Isa ka pa may maring. Asa isa, to?
0: Kini?
1: Katong imong ano, kana. Check. Kana.
0: Sa mag-usap ka nga, Dines Maglinte. Salamat kayo. Hoy, Alan Abais is watching.
1: Yes. Okay, Monal, kain ang anak.

0: piring sungkabang. Ako siyang gisulatan, sulat gibasura lang.
1: Ismaela, Ismaela.
0: Ako siyang bisitahan, ang lula niya mo, buatubang ang akong gugma. Sorry na lang,

빌랑고 와 뿜만은 타케니 아쿵 파칼라라케 부랴 부랴 글리우와 마나쿵 니 안힝 일비스 프리슬리

0: rinalang ang akong guma. Sorry na lang.
1: Oh, baby, love, baby, you're loving teddy bear. Okay, salamat kayo mga people.
2: Uy, katawaan ka sa taga-Uska.
1: Ay, asa mo yung mga taga-Uska, eh?
2: Good morning sa mga taga-Uska. Ito ang mga presidente sa Uska, diri sa Tagum City. Si Rick, Sir Rico Hermoso, salamat sir. Good morning. Nagano na dag form kay kinagmaus ka na ta, makapilap po na ta dayon na maring.
1: Ah, nalang yun na day kayo?
2: Yes.
1: Yeah,
2: siyempre mga maring, ang atong oras, alas 10, 31 na sa buntag. O ayaw kalimot ha, ang atong haplas. Ang atong haplas, grabe yung gayon, atong haplas, mga galaki ni atong gitawag, o Santon Herbal Oil, sa mga dunay mga panuhot, dunay mga mga lisa,
1: dunay
2: mga sakit ang batang, kiliran, tawag ang labad ang uo. Haplasin na mga maring, ato ang haplas nga Santon Herbal Oil nga gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar basa.
1: Ano ba si kuno ala na bayo so si Darwin Dream badili na kabalo mo patulid humog na kayo og mga lihok.
2: Hello, oy. Diri pa man
1: Diri pa man siya. Lan. Bay diri pa man siya bay Alan. Ikaw, diri ka bay Alan man. Man na din. Lain na lang mag-smile, mag-picture tang duha.
2: Mapatakda na po na siya.
1: Hoy, nabili picture ka din nga jump shot nga tawag ka na. Kanang jump shot nga amma.
2: Bawo kayong hawak.
1: Ay, talawa lang yung mga picture ni Alan Abais niya. Kanahang kayo ko.
2: Bawo kayong hawak.
1: Yes.
2: Kanaog, ang problema mo, kanaog sa duwan ni Sir Briggs diri Diri na siya kasi si Sir Briggs gahapon diri na tanawan po si Sir Briggs.
1: Oy, wala si Sir Briggs. Ina si Sir Briggs sa lahat nga patanawa.
2: Ingan pa si good day, youths. Nakalili na po kakyuts Mickey Mouse Minion Master. Oy, ingan pa si
1: Neil Jeff.
2: Salamat kayo din Luna. Hello mga maring naka Mickey Mouse sa Mangyod Erika kakyut. Aban.
1: Kakyut ang giming gahapon. Maubas.
2: Sige. Sige nagminsahe sa mga amigo nga si Lutsky Jampon. Oy.
1: Sige ngon ni Lutsky Jampon.
2: Sinaw ang buhok di... di ay ang ulo master ing
1: aba.
2: Sige. Well, mag-share naman ako boys and girls. Salamat kay ni Well Majuakin na kanang kuya bigay ni si Well Majuakin.
1: Nitina na siya, sipa man kag saad anan niya, mo nang makuha na siya, mo nang malayo na siya nimo
2: kadili
1: mo
2: siya. Si Well Ma.
1: Bigdili mo bigtian.
2: Ano si Well mga kuan kanang Dusi Paris bin siya.
1: Oh, Dusi Paris do Tracy Bungking.
2: Karatista ka na si Well Ma.
1: Oo.
2: Dinapay sige bi request mo di abe sa mga gusto mag kanang inyo haming ipiton minsan sa itong mga kanta.
1: Bika na edi ka lang kay kantaho na muna. Ayaw po nang taas ka.
2: Ayaw
1: po
2: nang taas kay ang mga
1: mabugto hikot. Among mga hikot.
2: Ang mga hikot dari adi bika ni ligon kay dugay-dugay na bining gihikot.
1: Kani ang kuha kay katapan ni nga sako sa burdagol dugay-dugay na ni kaayo. Malagom na kay kong itmigins para na ni siya ang kanang Sir Gulias kadako color.
2: Picture ko no, yatong...
1: Ay, lalagi ka.
2: Pakitahin ko sa S-Cren siya.
1: Maroon na siyang mangustin, day.
2: Kung ano, sinaw na siya, kahinog na.
1: Kung ano kayo siya, kanang... basta kay makaingong ka bang, alam yun, sinaw na kanya, na rainbow.
2: Wala, oy.
1: Ang imuha ko sa day, imuha di ay.
2: Kung ano, stress ko, ano, oy, kaya murag siko. Kung ano, tinabita na, kung ano siya ron na... Mura ka nang going to, kung ano siya, going to...
1: Nalingaw si Toti.
2: Going to, nana siya pagkalumoy gamay.
1: Si Toti nalingaw, nakarelate siya.
2: No ba? Kaya mura po siko, siguro niya. anak yung bitaw.
1: Anak, matuog na siya. Silipo na ko na siya, kaya kan. Sayang ka niya, kanang iyang bangag niya ba?
2: Diyos iyang... Katang murarag kumo ka dako.
1: Murarag kumo ka dako. Silipo na ko na siya dito. Magsige na siya kingansa.
2: Hello.
1: Oo, kaya matulog na siya. Magsige siya kingansa. Makarelate mo na lang
2: Ang tapad niya, may gansa po.
1: Bakla man saan eh, bakla man saan.
2: Ang tapad niya.
1: Ang bakla, sisa gunit sa iyang nasuhaso siya. Nasuhaso rifle. Ang iyang tapad, nagsige po padulubag niya.
2: Ipabur sa murag kumo ka dako nga bangag.
1: May na lang. May na lang, matagapan.
2: Yes, ganun sa amin taon.
1: Uy!
2: Makadesidar, uy.
1: Uy, siko nga, sir.
2: Who's this?
1: Sir Briggs, Sir Briggs. Good morning, mga maring ko, guwapa. Aba. Sir Briggs, ha? Ganahan kayo ni Sir Briggs. Ay, kayo. Kaya kayo ka lang. Muram ko rin siya kamahan. Ganahan kayo na niya.
2: Pinaplastada man sa misteriya.
1: Oo. Ayaw lang, Junior Garagara. Kayo, pambos mo, ani.
2: good morning, kang Sir Briggs Flores.
1: Yes.
2: Good morning. boys and girls. Sa mga nakaroon sa Davao, ha, walay pili, boys and girls. Good morning yung hurot.
3: Good morning, boys
1: yes.
3: and girls.
1: Yes. Okay. Siyempre, diha sa may Bolivar, diha sa may Arcastillo, sa Barrio Patay, diha sa Isla Verde, diha ka sa may Bintal, Torrel, dito sa Kuan, Kalinan.
2: Domingo 18, asa man ta?
1: Ay, tangi mi diha, 18, ha, diha sa may Barangay Centro Agdao. Ay, shout out eh kang Kapitan Rene Estorpe.
2: Oh, makita-kita ta kay anang takna mga marina ako nakuan nga magduster kuno ta dito nga.
1: Ay sige magduster postal man nga. Panong naman yun ni siyaga ng outgoing.
2: Di ka magduster na.
1: Na di ka magduster mga na.
2: Ito copy na ba rin si Skynet o form.
1: Dali na kayo ka-release si Skynet o form. Di na magiging magdoduhang bayon.
2: Asa tangi mi di asa tong lugar di mo suito di
1: sa Barangay Centro Agdao. Aba,
2: tangi mi kay do na may mga kuan da may mga samba kickers nga mga mga baduwa di ha.
1: Nami mga pasundayag, mga padulag, mga pag-games, og mga pa-premyo, mga pa-prizes, og mga palipay, og mga happiness.
2: Dapat natay mga paduwa nga kung sa pinaka-paspas og dila mo imo daog.
1: Ha, kanang maka-paspas og dila kanang tang twister kanang ang iho ihaway wa, iho ihaway wa, iho ihaway wa ana.
2: Sabuan na na.
1: Eh, sabuan na lang iho away.
2: Sabuan na lang.
1: Wala na, labugi na lang, labugi.
2: Alas 10:37 na nga itong oras, may ngala. Hoy, ito mga senior nga namati karon diri sa Davao de Oro. Pinangunahan sa ito ang mga ladies and gentlemen. Ito ang mga leading lady ang wala lain si Ismaela Sabiliano Asuncion.
1: Oo.
2: Siyempre ang iyahang What Friends Are For na si
1: kisa to?
2: Philip Feliciano.
1: Oo.
2: Ngayon man si Maring Bibing Mirapuentes.
1: Kana.
2: Ato ang mga sampa kickers ng mga senior diri sa Maymawang.
1: Good
2: morning yung hurot na.
1: Mga kauban nila ni kada sila mga senior citizen aga manghinaot mi nga nasa sunod pi out apili pud mi ninyo.
2: Mito ay mga senior ha ay magkalimot sa pag-inom og Santon Plus Herbal Capsule ang box ani niya maring asuyer gud sa box no color.
1: Ang box ani kay mga color maroon.
2: Oo.
1: Mara siya ako ng color sa mangosteen.
2: That's
1: ana,
2: right.
1: Ana siya. Kay Santon. Santon ganino kay. Basta yung kaga Santon. Kuhan mo na siya. Kanang tawag mo na siya sa mga tao sa mangosteen.
2: Mangustana.
1: Yeah. Mangustana El Santon. Garden siya na Mangustana El Santon.
2: Yes.
1: Yes. The queen of all fruits.
2: Oo. So nakuha ba mga
1: children? Mga children?
2: Kung nakuha, get 1/4 sheet of paper.
1: Pass your paper. Finish or not finish?
2: Before anything.
1: He will be used against you.
2: Do not accept if seal is broken.
1: And before you open, smile only.
2: And not for hire.
1: And don't block the driveway because there's a dog will bite you.
2: Against the wind.
1: Against
2: the wind. Ito na nagkataan pa kada si Nancy Camilo Partosa halak oy nagkadugay nagkagwapa gid si Aba
1: ay kalosa di ay may wala gwapa
2: salamat kay ihagitan na appreciate
1: na appreciate gid mi ninyo
2: ang mga beauty isa inyo go at pasalamatan din ako ang today
1: ay mga hairstylist
2: sa Ken Barbershop
1: Aba
2: ang Ken Barbershop gipragyahan ni Ken Acevedo
1: ang Ken Barbershop no ay mudawat din sila og tandok og labada
2: mudawat din sila og
1: bloodletting magbloodletting din sila
2: o nag-accept po din sila og kanang gusto to na dahil pabarang mo barang po din siya
1: depende ha kung gusto ninyo mo pabarang depende na tayo mga kanya-kanya naman tayo rate din
2: hoy na si Maring Ray
1: si Ray Alinton hoy Ray Alinton ikaw ha hapit na mag farewell ang uyot tayo kantay sa my way ha, kay hapit na
2: sige farewell
1: kasi tagay may gun farewell my way down
2: My way.
1: Hapit na siya.
2: Sino sa my way? Farewell.
1: Farewell? Pwede farewell. Sige.
2: Farewell. Kang Lauchinko.
1: Sige.
2: Ingat pa si Nita Gabi Akuzar nga. Mga maring kalsada ilang hairband bibo. Katsada ilang hairband bibo kaayo mo magisi ako.
1: Magisi ako. Magisi ang samadaan.
2: Pugis siguro na oy, tagi ko ng duct tape na kaya na. Dili kayo magisi basig masabaki kers na lang gisi.
1: Basta kayo mag-abot mag-abot sa dito sa atabay.
2: Bato na kayo mag-abot ang Red Sea o Black Sea.
1: Black Sea,
2: mag-abot niya. Lain na
1: red
2: color.
1: Red Sea
2: o Black Sea.
1: Black Sea,
2: Ay, ang color ano, kayo mo rin nag-yellow gamay. Ay, loas. Salamat kay Nita Gabi ha, Akusar. Cute gyud na akong idol tanini ba? Sige, anya na nabi. Go, birahe master, kaya kita ng kanal.

0: Thank you. Sa labi ng ganda.
1: Grabe, makahilak daw si Maring Ray Alinton.
0: Ingin ba si Ruben Bunyaw, dark heart siya og green as in Sara Duterte gid ang iyang heart.
1: Yes.
0: Anak, ano kahilak kan si Ray Alinton.
1: Mo gani.
0: Kanan si Camila Bertosa, gabran out na po mo, wala ako kapaminaw sa bullseye.
1: Bullseye!
0: Burnout gani no? Ano na burnout man, Jong?
1: Ano na burnout man, Jong?
0: Ambot. Kalit raman.
1: Ada keranjang berat bagi apa keranjang?
0: Siga na.
1: Ah, siga na.
0: Ay, siga na. Siga
1: na di. Siga na.
0: So ano yung farewell be?
1: Farewell. Oh. Ikaw kata sa farewell.
0: Kapag kantigo ba ko ni mo kanta ng farewell? Ato siguro na yung kantahan o farewell be.
1: Be kantahe.
0: Shout out Dol Tanini, lami kaayo inyong balot sa Dika Mental.
1: Aba, salamat.
0: Pero dito kay balot pa dito.
1: Napagapon. Na kwento ma walk in, aboy magbako ang daghan.
0: Asa man imong balot kanang
1: 100 days.
0: Gansa na.
1: 100 days na among balot na kanang gumita nimong pakaw mo pay pagtugpa sa piso.
0: Wala oi. Ato kung ito ko to balot na katong pabo ba?
1: Naa, maglisod ka ato.
0: Asa may tunyo ani biya. Ay, anak di ay.
2: We used to be fried and as kids cry.
1: Hawa!
2: Of things we don't really understand why. We love for the moments and start to cry. We're crazy.
3: Good morning, boys and girls.

0: Jerry Alenton nga, my goodness.
1: Ay, shout out na ito ka nga. Ako pa lang kada si John Delebrias. Si mga friends mo na nato na si...
0: Nasundan naman nato ng kanta nga maraming ana, Hulogi o Goodbye Girl by David Gatis.
1: David Gatis, aba?
0: Goodbye Girl.
1: Si, isa pala para na kang Melanie Duran.
0: Okay, girl man.
1: Oh, girl man.
0: Pwede pa ni kang Ray.
1: Ray, oh, pwede sa si Ray Alenton. Ang
0: title ka, Goodbye Tear.
1: Yes.
0: Goodbye Tear.
1: Ay, ginawa ako.
0: Sige, bes. Goodbye Girl by David Gates. Good morning kang Ray Alenton, kang SM Ray Sura Vasquez sa mga taga XFM San Francisco Agusan del Sur. Sige. Good morning, katropa mga beauties, kang Josepina Tinanbunan. Salamat kayo, Ma'am Josepina, sa imang paglilipernamente. Sa mga taga-Bukid nun, sa mga taga-Aglayan, Ipasugong, sa mga taga-Talakag, sa mga malapit na mati karon diri sa probinsya sa Bukid nun, good morning to you and good morning to you, boys and girls.
2: Good morning, boys and girls.
1: Kalala na naikopya dre yon, naikopya dre yon.
0: Nindot lagi na siya. Ay, stop, ito, dire ko. Lala, share pa siguro ng link.

0: Selamat kayo sa
1: Salamat kay David Gates.
0: Salamat kay Nesta nag-request.
1: Ha?
0: Isa nag-request atong katahat.
1: Si Alan Abaez.
0: Thank you, Sir Ayn. Si Alan Abaez ug si Sir Bricks.
1: Si Sir Bricks Flores.
0: At mga snappy kaanyang mga kaobanan riyan sa XFM Davao City.
1: Ay, nakay, nag-request si Sir Bricks.
0: Sa mana?
1: Kuan, takay ko diyan, kuan, runaway train.
0: Runaway.
1: Okay, ganahan lang si Sir Bricks, ano?
0: Runaway
1: train, my soul asylum.
0: Oh, sige, Davao.
1: Takay ko na diyan, be, Mr. Operator.
0: Kaya pa dayon, pagyapang galili si Sir A, ka ng mga oras sa, oh.
1: Gani.
0: Sir Alan Abaez is is what sing?
1: Kanan mo kasi kwan ni si Sir Mani paborito ni Sir Briggs.
0: Mabadi ay?
1: Galila, check.
0: You know what a nice song?
1: Asa backward
0: please. Kini kasama mo sir mga ikanatod kanatod sa Santon Plus Herbal Soup. Ang sabon nga nindot o saka herbal gihimo sa Yes to Health, napalit na sa mga barba sa butika nationwide.

0: Tama na kayo yan. Sir Briggs, tama na Sir Briggs.
1: Ingon pa si Kuan Diri ang si Pina nga mag-request me og just one. O dagi pakapinan sab ni Alan Abais og request
0: all my life.
1: All my life. O syempre ang request ni Roldan Rocks sa si Pops Roldan.
0: Si Pops, meron si Pops ito. Magtagalog tayo.
1: Magtagalog tayo ngayon.
0: By Alan, unang sa natin si Pops Roldan kay Lison pag lisoon yung atong antena ni. Mahirap na maliso yung antena natin.
1: Sabi ni Pops Roldan, Pops pa-request naman ako ng count on you.
0: Aba, tirahin natin yan. Balik
1: natin mamaya, titirahin natin yan kasi
0: mag-ads
1: muna tayo mga ano ba sa Tagalog yung maring?
0: Mga mare.
1: Mga mare.
0: Mga mare,
1: Yung paring, ano kayo sa Tagalog yun?
0: Asa?
1: Yung paring.
0: Yung maring at saka paring.
1: Huwag natin isipin
0: yung mga ganyan.
1: Basta i-promise namin sa inyo.
0: I-promise namin na babalik kami.
1: Babalik kami.
0: Huwag mo nyo kaming puspusin.
1: Huwag nyo kami ng atangan sa kanta ba? At tapos sa puspusan, ha? Basta pagbalik namin, kantahin namin tong count on you ni
0: Popsy.
1: Ni Popsy. Oras po natin sa buong kapuluan po ng Pilipinas. 54 after 10. Kini ang XFM.
0: Exciting.
2: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nayuyap nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay kung bumot sa ito'y mga higala
3: mga katrupa exciting
4: wow guwapan ni guro ay nami kutis hamis miss
5: ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako og ginom sa tong kape. Kapakara akong ulcer. Sinagingon na po, sulayan na po ko nag-inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gatukara akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, nagkakitik dati para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No.
9: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
6: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Jack

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente nga angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: mo ka na, no? Ang kanilang, ha? Kahit ako lang ko doon. Saan? Okay, mo ka na ang rockstar, no? Ikaw pa rin ang nais ko.
1: Yan. Ah. Siyempre, katong atong kanta, mga igala, atundo ko na ito, mga maring, sa tuang produktong herbal. Mm-hmm. Kini atuang gitawa, gag-santan plus coffee mix. Pakusga pedaminti ang cognitive function sa imang utok. Inom ang loadlaw santan plus coffee mix. Ang santan plus coffee mix, doon ay sangkap ng mangustin, malunggay, aga soybean. Mm-hmm. Ang Santan Plus Coffee Mix, mga higala, gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasa at butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
0: Aba.
1: Ayon naman ito sa layo
0: kay mapakal mo ka Ermoxil, kanang iro mo ka og silopin.
1: Mayla, makaoba ni mo si Paps Roldan Tasigo Sandoval kasi paon niya ng iro.
0: Bunalan niya ka ng tubo.
1: Tangan niya ka ng butangan, bunalan niya ka ng antina. Ang,
0: kanang antina nga, kanang antina nga power kayog nilabayan.
1: Gani. Good morning kang Paps Roldan. Di ba na ito wala makita ni Roldan, no?
0: Oh, kala si Paps Roldan ka nang okay na kung magkita mo. Ay lang yung sakay sa iyang sakyanan.
1: Kaya na makita mo iba na. Katanag isa nakita mo kami ni Doc Lindon. Kami ni Roldan.
0: Ay mo bago ano yun? Kaya malami nang mag-uban mo.
1: Kami ni Dong Jeff.
0: Ni Jeff, ni Rocky. Maramog ka na nga.
1: Sus, karun kayo ni Agi mo na si Sir Ray Surabaski. Sabit, may matamaki, oy.
0: Maramog ka na nga member sa Snow White and the Seven Dwarfs. Ay, kanang yang kwadi lang ka masakay ni Paps Roldan kay kusugi padagan.
1: Mugani.
0: Oh, maobertikay ko dang headlight sa yang yang sakyanan.
1: Kanang lagi unsay lagi maobertikan niya nang kuan sa tama tumo yung headlight
0: kanang suga.
1: Ang anino lagi makabuang lagi ginukod ang anino.
0: Bani.
1: Sabi si Paps Roldan mapadagan. Oy.
0: Kayo atol ka tawon ang yang request B.
1: Atagi ra ko diri Sir Ken og request ni si Paps Roldan.
0: Anya sundi og all my life my America gikada ni Alan Abaiz.
1: Gani, syempre mangagala. Alas 11:05 nang atong oras sa tibuok ka Pilipinas. Siyempre mo awit pa mi among ihawitan ni si Paps Roldan. O siyempre kining awita hatod sab ka nato sa kung giingon ganina nga Santan Plus Herbal Capsule. Pag amping good kay aron di tama mga balintong. Santan Plus Herbal Capsule, ang color sa box is
0: kanang maroon.
1: Yes, that's
0: may pagka-maroon.
1: That's the original Santan Plus Herbal Capsule.
0: Correct. Sa kukikol.
1: Yes, sa pakikers kayo.
0: Okay, bonal na Ken.
1: Ato ang live sa Facebook, live na punta. Eh, pakishare ato ang live today. Oy, kaya akong iha.
0: 7,000 live viewers. Oh, pakishare-share mo, eh.
1: Share mo riyo, eh. Kang Ismaela Sabiliano Asuncion, good morning. Wilma Joaquin. Ang kang Philip Lisiano, good morning. Salamat kayo sa pagpamina perminti sa radyo. Bira, kayo nakita ang kanal. Check.
2: When I feel the

0: Alright, thank you very much so. Mabuhay kayong lahat.
1: Salamat sa kanta, mga maring. Siyempre, uh-huh. Ang mga grabe ka pagkakanta. Oy, maraming namuhi po si Wilma Joaquin. Kasi nga, wow, seryoso na nga pagkakanta si Master Ay.
0: Ay, ayaw kayo na na, Wilma Joaquin.
1: Tingin pa si si Pina, wow, ang galing naman. Just once po, pwede pa beauties. Ang dyan na itong request ni Sir Adrian, no. America, give itong request
0: niya. Wala, all my life.
1: All my life.
0: Tirahin na na diya maring.
1: Tirahin, oh, sabi, kuha na
0: baka tirahin pa ng iba.
1: All my life.
0: I just got it and I do all my life.
1: Sige, bi, ito na yung katawan, para ni kang Sir Alan Baez.
0: Kana?
1: Diri sa Davao City, o guban pa nga mga namati karon diri sa Davao City. Ato na yung ididikar nga ito katawan para kaninyo mga maring. O yan sa mga una, ano na rin siya? Largo na rin sa intro ni Ay, largo na siya sa pakikars, hindi na siya largo.
2: Die. You and I will share.
0: Go.

0: Basa-basa nga pagkakanta mga igala sa samas ako yung giingon ganina maring ha kini ato ang kape tulo kabok ilang kaping kapilian
1: ah.
0: Kung gusto sila medyo kanan
1: kanan nga isog-isog gamay
0: may pagkabutakal nga
1: astigon
0: gamay nga kaping angas kaayos sa ang baho pa lang ang iya pa lang aroma murag mapapasagin mo hang rayuma
1: correct kanan nga murag nag-inom sa coffee shop
0: ay masubra pa
1: pwede na
0: subra pa kay
1: pwede pa
0: kanan da kang sa shit pa yung mahurot.
1: Uy, pila ka sa shit ko lang ang sunod, ana.
0: Tulo ka, ang isa ka vax kay na napulo ka sa shit.
1: Pila ka vax?
0: Isa ka vax.
1: Isa ka vax, pila ka sa shit.
0: Napulo ka sa shit.
1: Aba.
0: Pero kay napulo man, so dapat na is napulo ka sa shit. Shits. So nga to ang premium D3 coffee mix ay the best lang niya. Ganahan kasi Toto Richard aning kanya kapihan
1: ba kayo? Ganahan kayo eh. Kaya
0: naman hapita sa ilang, hapita sa kuan di sa klinik ay kanang mo inam ta, mo inam mapalit ko aga. San premium D3 coffee mix, lamik ay humot kapod ka is siya.
1: Bisag si Daria, si Daria pa, makaya naman hindi ko sa puton ko.
0: Si Tia Daria?
1: Oo, si Tia Daria.
0: Karun, wala po doon kisapot, kakaon
1: ko baka. Kaya nakakaon mo siya, di ka palupig po ang bayot. Kaya isa nga, ay nakakaon, may baka, ay di ba sabi palupig diri?
0: Mau ba? Masig baka na sila tato ilang
1: masigbam si corned beef na ha?
0: Premium D3 coffee mix mga maring mapalit na sa mga parmasyang butika nga doon mismo sa inyo mga lugar o diri asang tago mapalit sa ato ang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa door 8 first floor M Central Building nga doon sa Mr. DIY Paliko sa Palingke Ganti Road Barangay Magugpo West Tagum City doon ay libre nga check up diya sa ato ang clinic agikan sa Merkoles katulad na sa Biyernes ay karoon kay Biyernes pero doon
1: Biyernes man ruin so saan man ato nabi kay Biyernes man.
0: At naman dito ang niya pangitaan si Doc CJ ni Drudo niya si
1: Palangka.
0: Ay comment Palangka imo ang Facebook diri abay para nga mapalo po ka sa ato ang
1: mga constituents.
0: Mga kuan ato diri ato mga constituents. Well majuakin shit never.
1: Aba, grabe. Kabigtian na gini ni mo maning.
0: Trabida makin si Will mawakin doon.
1: Oy. Anong
0: kanang dugay na siguro ni siya wala mabisbisi ba?
1: Oo, ikaw gay magkabigti alin niya.
0: Kung sa basakan pa ni siya, kanang imbis kay nakuha na, kanang gabanay na ang kanang panamuswak na, ay nakuha man, kanang liki itong sa El Nino.
1: Ay, kung sa laban niya sa basakan, kanang mura na siya kanang baki nga kuan ba?
0: Pag sa unas? kung sa bumbil pa ni siya, nalarag ng dahon.
1: Nalarag na, mauman.
0: Nalarag ng petals, kaya wala na mabisbisi. So, bisbisi po siguro ni si Wilma walk-in. Oy,
1: bisbisbis po ni Wilma walk-in.
0: Mabisbisan na po ni Ting Uwan.
1: May pa man niya. Wala siya, may pa man. Malipay po kong Ting Uwan, ano, mabasa. Ang akong buhok.
0: Ang buhok niya kayo. Hindi man siya magpayong.
1: Correct.
0: So, atong oras mga higala, 19 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Ay, naku, ato na siguro liliyon niya ito ang swat kaagi diri, Abi.
1: Bebe, bahala ka. Bahala na ka. Ano siya, bahala ka. Magpabigti na gini siya.
0: Ano pa si Mitsuro nga, hi mga bayot. Ay, gibundak ato ang kuan, propisyon.
1: Ay, ikaw Mitsuro.
0: Gibundak ato ang propisyon. Isa, hi mga bayot. Ano siya?
1: Kani si Mitsuro ng rabang ogwan, di na magigitan niya magkuan. Mayroon si sister ya. Bigsigbigtiana na ako ni.
0: Makaingon ganyan sa apo po.
1: Apo po.
0: Ay,
1: nako, sige.
0: Ingon sa apo po niya, ikaw mingon po ka on.
1: Okuyoy.
0: Thank you for watching.
1: Ay, nako, sige na.
0: Bahala kayo pa si Wilma Joaquin. Bahala po ka, oy, da.
1: Da,
0: Sige. Ato ang abdihan, ato ang tilon. Magpakuan na ito, magpasalida na ito sa ito ang tulumanon nga.
1: Kung ako, ikaw!
2: Aduna ka may suliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa kauba na mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Ug master Inday Tanini.
5: Ano na
2: lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.
6: Oh,

0: Tuguti ako nga makahatag sa ako ang pagtahod kaninyong tanan. Labi na gyud nimo mga ninyo mga maring. Maring Erika o maring Inday tanini.
1: Wow!
0: Ako si Roldan. Nagpuyo din he sa may Mangkilam, Tagum City. Nako sa Magsanok nagpuyo. Nakitaan ko man sa una si Master og si Kaba Master og maring Erika. Sa una Master kay parang kag si Kinsa. Karon Master parang naman kag naunsa.
2: Ayaw naman.
0: Mga maring nagpadangat ko diya sa inyong sibianan tungod kay tungod na akong problema karon nga nagkabibani akong abaga karon mga panahona. Tungod-tungod kini sa akong asawa nga si Aileen. Kanibo kong asawa na ko si Aileen, hilig ka din siya ganang kuan ba, ganang mga salida nga mga Hollywood ba? Hilig siya din siya magtaratan ako ganang mga kuan, mga, kanang mga rated R nga mga salida? Kanang rated R, kanang kuan ba, kanang kong usahay, mamuhipoy ka? Mga maring! Kani akong asawa ba kay maglakot magkukwano niya kay wa gyud siya pakialam sa mga tawo nga na siyang palibot. Sugod lang nga nakakat-on ni siya og ganing sulod ni siya og mga IG, TikTok, kana mga Facebook, ano ba? Nagablog-blog po ni siya sa siyang page. Dili na ko isulti ka asun sa niya nga page kay basic mo masasabot ni garahe noon. Wala gyud siya pakialam og usa iyang suoton mga maring. Para masayaran ko ninyo kung unsa gyud buot pasabot ani akong suwat. Iyon ani mga pangitabo.

0: Brudan!
1: Oh, Lin.
0: Asa man ka?
1: Magkuhan ko na, magkuhan sa kasuluyo kay na ko'y pandayon, dahil ka na ko'y magkuhan ko kuhan ang tina.
0: Tindog na ko na, abi? Sino mga lingkod?
1: Natindog na mga ko?
0: Natindog na na ganyan.
1: Masa mo na suot mo?
0: Namato ko dito kung ano'y da, mag-jogging ko.
1: Ah, grabe po na yung kalaki, mangoy. Huwag ka ba? Saan mo kalos?
0: Sabi na nga na rin, anong sabi-prima niyo mong jogging ko?
1: Kita niyo mong kalag.
0: Sabi na, tanawan ako na kung suot o, nakasando ko ka ng, sabi ko nga, sabi na nagsando naman ko niya, nag-short ko ka ng, sabi tanawan.
1: Nakasando ka niya, gano'n, klaro kayo mong tutuyo. Wala magkanag-braso mong taong ko eh. Kagubtang ka sa mga laki niya o, nasa may napit sa kapitol.
0: Sabi na,
1: pag-suot ko
0: nito. Ubalik ko.
1: Pag-jacket
0: o, pag-jacket. Hindi ko komportable, anak. Saan ka? Ah, usan ka, Roldan? Nga, di ba ko komportable na magsigong jaging-jaging, ha?
1: Magaling, nakuha ni mo, sige, tanawa ng mga kuhan ba? Mga dragon-dragon.
0: Sigong, kamalo ka, sigong tanawa ng mga... Ay, dumi na ko si Tony Fowler, ha?
1: Ha? Ah? Mantog, Roldan, kaya kita-kita na naman sa pakikirts kayo?
0: Tanawa natural, na natural, natural.
1: Huwag ka, nagklaro ka, nag-cycling naman tuod ka, pero wala pa kagapamanti. Klaro kayo mong gano'n, klaro kayo mong hang... imong aba.
0: Pero nga lang yung istorya, ha? Pero nga lang yung istorya. Kung hindi ka gusto, balik ko nito. Tara!
1: Sa mukha ni mo, dililig. Mag-ilis ba? Ilis ba?
0: Hindi ko mag-ilis. Sa ba? Huwag ka nila eh.
1: Oo, umuban ko.
0: Tara!
1: Sa mukha, ganyan mga... Panaon siya sa mga laki ka na sa kapitol.
0: Asas, problema na lalo ilang.
1: Sa may crossing San Miguel. Sa mga tara, tara! Buta tadi ni, kuya ring jogging. Ya. Jogging ramai sabuk tu sebab terdagan. Jogging.
0: Apa nak si gaboy kau suka berdagan? Pas-pas kau berdagan.
1: Awak guru ni mangat awak, nanti turno dia cruising o. Awak lagi karun Aaron.
2: Wait, Will.
1: Awak guru?
3: Super nai.
2: Agbabi okay kaya, beklaro kini men oba.
3: Buak kayo, buak kayong
0: binangkalo. Eh, bahala mo, bahala lang ang problema
1: na lang. Sige, sakit rin, ikuan si mong samput eh. Laro kayo mong dughan ba? Samdang kayo.
0: Pero sa'yo, sa'yo problema na eh. Sa'yo problema na eh. Sa'yo kabdangan, parang magkakuan ng pino magiging dinaganan.
1: Gamay, magbukti eh.
0: Lagi kang dinaganan ba?
1: Personal ka ba? Ikaw, beta ko, ang buyag ko. Hindi ka mutuman na nangyari ka. Laro kayo ni mong dughan oh. Mayroon pag natin gamay na mong dughan. Dako, biya kay klaro kayong... Masag doha ka buk mansarali kitapad. Sa magtaong ka, Aileen ay?
0: Sa na problema ni Muday? Sa na problema ni Muday? Sa di ay? Ano di ay ang?
1: Oh, mo side view ka gabi? Side view ragot? Side view? Oh? Oh? Tanawa na na po yung tao ng gano.
3: Chupa na uy!
1: Boss! Boss, atiman na yung pamasahiro niyo. Ay, sige. Ay, sige, kuhan rin. Ay, ikaw ba?
0: Sa na problema? Ikaw ba? Ay, pagkakuan ko ano eh.
1: Kita kas mga tao diyan, ang alas mo lugwa na nalang mga mata.
3: Tumbang be, tumbang re, patumbang ang hot si Volkswagen be.
1: Oo, oh, tumbang ko, ay, tumbang ko.
0: Ay, tumbang ako.
1: Salip na ako, salip na. Atay, di mahakom, di masalip. Meron manig na pawikan.
0: O saan naman malimani mo diyan? Ano din, o saan ni Carol Dan?
1: Ikaw ba?
0: Ha?
1: Pag-formal na magsuot, saan ni mo na pag-respeto ho ng kas mga laki nga. Kaya imong nagka-cycling ka o, inag-bika ka ni mo, klaro ka ni imong tinigbasan.
0: Kaya hindi ba ito kung ganahan o galang magpante? Hindi ba ito kung ganahan mag-braka, hindi ba kung komportable na o, sa
1: problema okay na na siya, okay na siya sa balay. Tanya kayo naman tayo sa publiko.
0: Problema na natin.
1: Tanawang ka sa mga tao na imong dughan mo, klaro kayo.
0: Di man na nila mahikap, Roldan. Di man na nila magunitan.
1: Di lagi magunitan, pero pwede man kanilang... Pwede man kanilang panamas na masal pinag istanaw.
0: Problema na lang nila, di na lang problema na ako. Oy, nausa ko kagod.
1: Saan man taong ka? Kabulo ka? Ah? Unsa man na imong, kabulo ko, unsa imong gisabon ng puti kay mo dughan?
0: Kwan, clear skin soap.
1: Ah. Ibe, simutan ko.
0: Ah.
1: Oh, muto eh. Ah. Na, ngulit naman.
0: Ah! Kanya na ba, Jackie, pagkali ko?
4: Ayaw naman.
0: Ikaw ba? Abi kay Bernice, gusto ka majirjir, ha?
1: Ikaw ba? Saan ngayon sa pagkuhan ng ilis-ilis, purtarong, ay, ano, hindi, maulaw ta
0: sa ayaw pag- ko kwan na, Bi. Ayaw ko kwan na, Roldan ba?
1: Una,
0: ayaw ko buti, ha? Ayaw ko buti.
1: Na nag-jogging, hinay, kitikang pa ikondrio.
0: Asa daw? Sa mga nagkasang... Kasi, kwan ba rin si Jung-Jung ba rin eh?
1: Jung, jogging ka?
0: Jogging ka, Jung. Asa ka, Jung?
5: Jogging lagi. Hinay ra kay... Awa sa Yurik.
0: Sige, Jung, sige, Jung.
1: Wala ko tukti mo si Jung Jung, ilabay na pero mata na bilin na si Tanao si Mua.
0: Nenek kisah ke jaging trio kan tampuk menik kayu. Tampuk menik ke saking mana mau menik gerang. Lawan ke sebenar.
1: Mau tan awal si Maron. Awal tawar mata tahu. Bos, eh jangan tahu bos.
4: Awak mau kutanya mana yang muka sawah yang kita pernah masa bos kan kita nak.
1: Tawar lagi. Nong 505 basul kayak kamu gigi. Terang mengulit tahu nak mengulit tahu. Ilis.
0: Terang.
1: Turyar ko ta, sa muka gini mo eh. Gaya ka pa sabton ba?
0: Asa man?
1: Tingalon ta ka, kaning, tingalon ta ka, santon plus kupimik sa aron nga maka, makasabot ka.
0: Asa na problema ni mo di ay? Ha?
1: Asa problema na ko?
0: Anong inalaman ka sa kuhaya ko, ala na ahang?
1: Ganon ka nang imong lawas halos, ipakita ni mo ni mo sa mga tao?
0: Napap ko'y kapakita ka, sexy mo ko, bura mo ko si Elena Darna mo, tumbling pa mga ni ko.
1: Ha? Ha, talawa? Mula, di, wala ko kumiingon nga, dili ka, guwapa. Dili ka sexy kay ka.
0: Dili ka proud ana ngay mo asawa sexy kayo.
1: Mo ganing gipili ta ka gipakaslan ta ka.
0: Sa dili na problema na ni. Ah, pagkita na lang ako tato sa pao. Oh, problema din na.
1: Ha? Ayo mamoy puy ra badayon ko ana jud. Ayo puy pagkita din ana. Ano ang ako ing hangyo si mo mang. Ayo sige pataka din pa sexy. Kay kana ra ba ato ang mga kanang kuna sila ni Hanselotsky makikita na mamoy puy ra badayon
0: mo. Problema na Lotsky.
1: Yung sao mo na si...
0: Hindi lang problema na.
1: Yung sao mo na makitaan ka ni Kwan. Ni Kwan, puros mo ni mga bayo dyan
0: eh. Ingit na sa kwa kay mga di naman si... na masiksi. Ako siksi man ko.
1: Yung si Alan makikita ni mo.
0: Si Alan ba es? Maingor ko si Alan nga. Di mo na bukwan si Alan. Kaysa naman akong tanaw. Pero di naman yung masigunda. Kay bawal na nang masigunda kang tanaw.
1: Diba?
0: Ang kuya din, matanawan ko ni Sir Brex.
1: Kana lang. O nga, muna akong hangyo sa iyong bang. Ayaw na sige. Okay na mas bayo mang. Okay rin juga sa bayan man, di juga mo reklamo man nga magpasang kickers ka diri. Sa pagkickers ang suot ni mo. Ang kulang bang ayaw po sa gawas kay. Maulawan tas mga silingan day.
0: Grabe kay ka bakat maka-istorya na ako.
1: Hilak na ba dayon ka?
0: Ipuan kay ka maka-istorya sa kwan.
1: Para raman na si mo. Aron nga hindi ka ma... Kay kabalubag ka na si Romeo Amogis. Basta makakita ba na siya ka na siksik ayaw. Bisa pag kalibangon mo siya dayon. Tama na.
0: Marami kayo kayo makasasari sa kuha.
1: Tama na, masa.
0: Ibura ko di ko di po nasama.
1: Masa.
0: Ibura ko alala. Ibura ko alala. Ibura ko
1: alala. Magsuot kang tarong. Kay mo atin ka dito sa kineng kuha. Atin ka o birthday party. Ha? Hindi ka magsusot. Tama na.
0: Marami kayo kayo makasasari sa
1: kuha. Jiron ta karon.
0: Ayaw ko. Bumumyo na.

Mga maring, lagot kayo sa kusa mo, maring. Dili pa istorya, mahilag na yun. Ang umor, may talagang pakaw na. Ang agunga lang kung ipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Kailan man lain magugay mga maring? Kaya nga, kwan ba? Dili ka balo mo butang sa lugar ng iyang pagkakuan? Kaya naman ganyan ikapakita kay puti, siksim, ganyan akong asawa. Ganyan nga si, kwan yun, Aileen. Kani, nakang kayo nagkagustuhan nila. Ako ang champion ko kay diri sa kuwanan ni Sukot. Kaya, hindi magiging mga gwapo, pero tama-tama, ganyan, makasugakot yun din noon eh. Pero, mo lagi kani akong di siya magpakuan, dili kay magpa si pangalan eh. Dili magpa papirima. Nay sa kadlaw niya na, niato ni na short man mi uga nang mga consumers balay. Muto nga ato big palingki. Uy na ni mga pagitabo.

0: Ah, pamalitan na lang diyang lamas.
1: Ah. Mukha gini boy. Mga lamas pi.
0: Ano nga sa to dito sa stall katong na stall gani nga.
1: Sa 781 kay si kuan dito ni Marato to yung lamas. Ikaw bukas ina ta baka gani nang rin magsuot ana.
0: Tara pick shirt man na.
1: Pick shirt lagi. Laro kay mong bugdo kay mong kuano.
0: Oh, langan ba mo kulog panty? Mga mga gani mo, kung ganun magpanty no, kay makalago may nagbuga no.
1: Ay, nangguni mo, Aileen. Tanawa.
2: Ah, grabe, ay! Kita man naman, kita naman aping, bay!
3: Grabe ko lawa, klaro kay, bay!
0: Ano naman? Ano na, ay, di lami? Ano, di lami?
1: Ay, lang
3: na siya. Lami ka, ay, ay!
1: Okay, kay, bay, ay. Lami mo lang.
3: Ay, sulte ka, bay, bay. Sa di ka, guwapo, bay, pero yung asawa, lami.
1: Ay. Ah, pagkuan, pag, i-dispil tarong ng bulado, ayo sige. Ayaw, sige, kuan-kuan diha. Mura po kayo si Kinsa, no? Bayon
0: taga. Sige nga, ano mo sa mga ayon ano man lang tao nga.
1: Ikaw mo inungdan, gisapot mo ko.
0: Kuan man ang sila.
1: Abini mo kung gaglong pants ka, gapan pulog kag suot, walay mo sit-sit di mo.
0: Samay mo anis palengke, yang kabalo ka bilang palengke
1: mo. Ya gapantalon ni ka.
0: Ako magpantalon ko diri.
1: Gabalo ba ka na si Uncle Dars ko makakita na mo ko ano yung ko na mo pakpak lang gwara na pod.
0: Asas tela. Sigwil. Asas tela mga kani mo ikaw kani mo. Imo ka hugar juga gunahon agi kayo Roldan.
1: Romeo amugi sigira sig sigira sig panitset to.
0: Alam mo na, ano mga tao nga way mabots kina ba yung sirang palpal?
1: Yeah, boss, papalita ko aning Mumbai, boss.
2: Choy!
1: Boss.
2: Ano patol manan mo, Choy?
1: Labay yun, tagagloy aron.
0: Buseng, kung saan mo buseng?
1: Boss, nakaikuan ka ng aloy, sa kilo, Mumbai, sa kilo.
0: Ako man TL buseng, di ba aloy,
1: Ako man yung mga istorya, hindi man kasi kung lubot sa kusawa, sige tanaw do. Timbangi ko, timbangan ko.
0: Pasangli lang ko na kung tanaw na sa kong lubot ko. Naigwaro na ko. Matay, ma'am.
1: Kuan, giigwad po
0: niya. Alam niya, hindi mo dapit-dapit, ma'am.
1: Bana ko niya, ha? Bana ko niya.
0: Sure, ha? Sure.
1: Lami, iba dapay-dapay.
0: Sorry, boss.
1: Tingalo, ang tanong kanimong Bumbay nagko.
0: Darabuseng, darabuseng.
1: Pila man tanan?
0: Darabuseng, ha?
1: Pila man tanan, itutatala ko, no?
0: Tutipte.
1: Irambol pa na.
0: Irambol, dab, siruet.
1: Bayari, mang. Ako yung kabayari. Hindi kasi kong likod. Likod ka na ako. Kaya mong tanaw ning...
0: Buseng. Ayaw ko rin pa sa libot na ni mong kwal. Ma'am, ako na bukipupayan na ko, ma'am.
1: Bisag bulhog na yung mata, no? Masipot pa dyan ka rin, no? Bayad na bayad na ko.
0: Salamat kay Buseng.
1: Get the chains. At muka. Daral kita sa unahan.
0: Ate, ka ba? Mga pak ang lubot ba?
1: Tanawa rin. Gihapak ang lubot. Ang
0: lubot, ma'am.
1: Ay.
0: Ara kalamit sa mong lubot.
1: Ay kalamit sa kong lubot.
0: Sir, lagi rin kagasiyag. Lubot mo gali mong siyag, sir.
1: Samo
0: kayo.
1: Uli ko rin akong mamayad ron. Ipamalit na ko ron.
0: Ah, sige, sir. Salamat
1: ko, sir. Pusote ka rin ang tina ron.
0: Sir, say, play hide mo, sir.
1: Ay, ito na. Kaya mong magsamog ka, gini mo. Ganyan, tabi. Awaro, nakakita na nung
0: lalis. Sa mga garulan?
1: Nakakita na nung lalis na nga mga kuwa, no? Ay, ikaw mong magsiksik, ikaw rin ko na suot mo, papalingki ba nila?
0: Magmukat mga sakuha nga, mama na ang komportable mong kuwa, ni? Sa deka?
1: Mura magkagmo duty sa GT.
0: Ako ba? Grabe kay ka makakuan ba? Grabe kay ka maka... Kuwa na lang tao nga, kuwa. May naman sa kuwa.
1: Nawaro, kanang tao, itong kasugat na to. Nawaro ko do. Natigwang na mag-inaw.
4: Grabe, bitagal na pa kung pala na maklaro ginako.
0: Maklaro pa din mo, tay. Dara tayo, musibi, buhay na kong akong ano.
4: Apo po.
1: Nawaro ang tigwang, atakihong gaya rin kita sa imuang sampot yung pakiugigol ni mo. Ikaw gaya makabayad, anak.
0: Samang ka, maraman ka ganang kuhan. Ay, pasige kuhan kung an ba?
1: Maraman ka ganang... Ako may maipitan yung kalakihan eh.
0: Maraman ka ganang kuhan, oy. Ay, pagsige ginana sa kuha ba? Pakaulawa lang kunin mo anong maligya o kuhan, ol. Kanang... Maligya o kuhan, nang kanang... asa man niya? Walay tao niya? Walay tao niya? Walay tao? Ha? Mukurata naman tayo rin mo kayo tugsuod, oy. Nana kayo lang kuhan niya. Nana pa si... Nana.
1: Lansunis ni Green?
0: Ha?
1: Ayaw naman.
0: Sige, Kwan. Sige, Kwan. Sige, Kwan. Tanaw.
1: Diba? Diba? Muli tabi. Samugka, gani mo. Muli ta.
0: Dismay tabi, sunabi.
1: Diba na ka ba? Kung mga nagpamalit. Dito na magpamalit. Ano yung lakihan eh. Samugka ka ni mga tao din. Si Tarnatanaw sa iyo. Muli tabi.

Mga maring! Buro-buro ko ka sabot na ako asama mga maring kay sahay makita na ko ni siya nga ganang mag-TikTok. Murag ha, murag ko na siya maring ba? Kanang hutdo na niya, itanan niya yung yung sapot ma. Kanang magsuot siya, kanang nipis na kayo, kanang klaro na kayo ng mga pasas ma. May buong na lang ko mga maring, nalang kayo magpadala siya og mga regalo, magpadala og mga kuan mga maring, mga pagkaon. Kanang rin mga followers niya mga maring. Buto na isa kadlaw alam mga maring. Gusto niya siya mag-gym? Ako di ko masugot kay yaba di ko nga paano na bugso medyo kaya mag-gym siya nya ako di man jud ko. Buto ko lang siya gisabayan sa gym ko kay parang ako siyang bantayan ba og inani mga pangitabo.

0: uban siya kunin mo ng kagihan, niba?
1: Bali na kukukin mag-gym. Sabi na iyakong pabanon eh, alang ang lain tao.
0: Okay lang magpabanon kunin mo. Sa puto mong kunin mong guwan ko, sa awara ka ng suot mo.
1: Sari na, dahil nga magsuot na mag-gym naman ko nga.
0: Mag-gym lagi ka niya?
1: Gamit. Naman ay mag- Ako lang kayong puson, oh. Mura na nigwan akong puson. Naka pa rin sa kututoy na akong puson.
0: Naman ay mag-gym nga. Ako makitaan ako mag-gym kay Kaman. Kanang fit man kayo lang suot. Ibu araw ko, no? Nag-spaghetti ka, niya wak ka nag-bra.
1: Saan di lang ko na ako?
0: Nag-boxer ka, niya wak ka naman, ti.
1: Alam nga lang, ikang muna kayo.
0: Kasi may...
1: Ang itatag coach, dire.
0: May naman ang yate ng imong coach, si Mok Yotar.
2: Excuse me, excuse me.
0: Kanag-kong lawas. Bukton ba imo, dako kayo?
2: Hi sir, hi mo.
0: Boss, kanang instructor ka din sa gym.
2: Ako din si Mr. Lags.
0: Matura kay pitindak ko asyong mabaga, bukton na nagmay kay Montiel.
2: Buyaks, sir, buyaks.
0: Sir, buyaks.
2: Ako ang gym instructor din sa Hago Fitness Gym.
1: Sir, pwede ko din mo tudluan, sir, kanang pang... Kwan, sir?
2: Sorry mo nga gusto nga imong i-improve, madam.
1: Gusto na ko nga lang akong tiyan, sir. Ba't nawa rin akong tiyan, sir. Kapa rin akong rin sa kong...
0: Kasog ka makaon, dol. Kasog makaon.
1: Sir, kapa rin, sir.
2: Ayaw lang sa siguro.
0: Boss, kapa po, sir. Tanawa lang, tanawa lang, tanawa lang.
2: Kung mag-gym ka, madam, kailangan lang nga nakay mga, kuhan, mga equipment sa gym. Pero kanay mo ang kuhan, imo grabe, ba man kay bra, madam?
1: Hindi ko ganun mag-bra, sir. Eh, kay, igang?
0: Gidala ba yun ako yung bra, isota siguro ni?
1: Igang lagi na kayo, Roldan, samang ka?
0: Samok ni mo, kay sali gitu
2: ano pusing
0: ni, nakis sa pagkignawang ni bunguton ni
2: ako pusing wala akong problema ni pusing kay ana naman ko pangin ana pero grabe po madam grabe ba yung problema yung mga tanong ko ni mo madam
1: sa man
0: tuwara
2: maraga masyarga na panty madam
1: ay tama juga niya sir
0: wagyan boss wagyan
1: wagyan wagyan panty kay di ko ganahan magpanty kay kuan man o yung
0: makakabugan inaghayang ni mo daw inaghayang ni mo daw ka ng ay nagdambil-dambil ni mo ano? Saan mo na? Klaro kayo mong kwan?
2: Sir...
0: Yan lang, tabi to kag...
2: Ay, kapala ka, sir. Kay anad na kay kwan sir.
0: Anad, si mong ilong?
1: Ayun ko lang naagod ang kwan ko. Roldan, ang samang ka? Nga mag-gym raman ko? Nga grabe ka siloso ni mo ay? Ang sanay ka na yung gusto ni mo na? Ikaw na matalang ane? Problema na nasa coach ay kung sa'yo na makita niya?
0: Pasabuti mo, ipatanaw ba ni mo sila hindi? Nga ako raman na!
1: Niya sa problema di ba nila makuwala di ba nila magunita na
0: di lagi niya kay
2: sir ayaw lang kay kasuko sir kay di ikaw na magkumutan mo na sir
0: ayaw guniti ha ayaw guniti magdirikos kay Ledo magdirikos kay magtanaw or magbidyo ko live ikala live to dirisa gym
1: ayaw kay tanaw diya kani ko kakonsentrate ato ka sa gawas
0: magdiriko mag live
1: bawal man magtambay diri
0: mag content ko diri
1: bawal mag content diri oy
2: sir bawal
0: ikala live to karon dirisa gym
2: bawal sir
0: gawag ko ni kong asawa siksik kayo.
1: Ikaw ba?
0: Uy, pamanti.
1: Bastos mo ka kayo ng bana, oy!
0: Ikaw may bastos, kaya ikaw may kasusota na.
1: Ikaw, kung tawahan ako, kwal kayo ka ba? Gusto na siluso kayo ka?
0: Sa siluso?
1: Ha? May igura mo na talaga sa butanaan na, di ba nila makuha na, di ba nila magulita na?
0: Yan, tanaw lagi, yan kay halos sa mulugwa ang mata. Awar ko, ikaw.
1: Kasi man, di ka masupsup ka na kayo, di ka masup... Masupsup po nito ka, di ka masupsup.
0: Ayaw po, di bulabog.
1: So, masupsup po nito sa coach ron.
2: Madama, desisyon na yung kadaan.
0: Ay, gano'n. Okay, bangas.
3: Ayaw, di ba?
1: Mga maring, muna ko problema karun. Kasi ang asa may mga do, magbiyahe may, mga do may ground town, di ko magpanti, di magbrani akong asawa. Kami lang yung tanawon mga maris mga tao kay kadalingkod niya mga maring labi nang diya sa park na magbika-bika abin niya kayo nang wala siya pakialam kita na ko niya ang bugan good mga maring saka man ako niya kung asawa oy biyaan baka na ako niya kayo parang dito ko kagwantaan niyo oy kala mo masilingan niya bisag wala good may kabalo mo sa mga sili among balay ron mga maring pero tinag kong hawala wala na sagbot wala na mga bagon sa gawas kay talagang mga laki dito mga limpisa kung kabalo niyo kung sa ilang tuyo na ako yung asawa kay gusto kay maraga malipay sa kakita sa asawa labi nang mamisbis kay yun na mag di magpanty di magbra magtaas na og t-shirt nakikaw sa mga maring kanang ulan-ulan niya maligo ni siya ulan sus pwede naghanap mga laki dito kanang mga silingan na lagyo kayong baryo mapot dito magdikandagan dito sa mga maring dahil naglakot na siya kuwa dito tampaki ko din yung bio sa aking buhat kasi buhaton ako niya kong asawa nga pwede na unsa naman tao ni siya oy. Maluoy mo mga maring tambagi taong ko kay naglibog na jugo naglagot na jugo ani niya. Napay pantia din niya. Balitan ako pati. Sudras bulsa. Tamagi ko ninyo, be. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Hindi nila lang kutob. Roldan. Roldan.

0: mo ato ang suwat tampo no sekarang gikan ka ni Roldan.
1: Oh, but, grabe kayo.
0: Oh, but before anything else no.
1: Yes.
0: Ako dang i-greet og happy 33rd founding anniversary sa akong alma mater dasa sa DMMA College of the Philippines.
1: Oh. Aba. Dasa
0: sa Davao Merchant Marine Academy. Aba.
1: Ingan pa si Roldan na rock sa Tasiko Sandoval nga.
0: Aba.
1: Tanaw ka rin si Roldan Papski. Salamat kayo sa pagliit. Pinaskuhan, Paps. Pagani ko lang galag, pinaskuhan na. Sa daig ka. Sa pinaadari ang mga maring si puti ko nung kay telescopic. Ingan pa si Romy Amugis. Yati ng bayhana. Ingan pa si Wilma Joaquin. Naipantig. Isulod ko na sa bulsa na ay something. Maraga. Ingan pa si Nita Balderosa. Hello, XFM Tagom, Philippines. Good morning! Good morning, Sam. Good morning, boys and girls.
2: Good morning, boys and girls.
1: Good morning, Sam Bong.
0: Namat kay Bong.
1: Sini, naitambag diri si Kuan. Biyahe ko pa. Biyahe doon sa paingong sa Kidapawan. Si Kuan, si Papski.
0: Aba!
1: Amping maayo, Paps, ha? Amping kaayo, ay siglingilingi ang mga hamis o mga teleskopik.
0: Ayaw kapit sa Kuan, Paps, ha? Kapilat.
1: Ay, di ba, maagi ba siya? Katong kita, wala kita kahapit lagi.
0: Wala tayo kahapit pa dito, pero lahi man to.
1: Sabing kahan mo to sa parintin ni Paribubong. Dito. Sige, kabiyahe ko na si, paingon ko na sa Kidapawan, si Roldan Roxa Stasico Sandoval. Salamat kayo sa pag-paminaw, Paps, sa pagliili. Samtang kabiyahe siya. Dyan na pa yung mga laing mga tambag. Wala, tawag ka mo sa to ang linya, 0966-306-9569. Osbon ako, mga maring, 0966-306-9569. Katong maguhay lang natapos ng programa, nga didlik ang pagkagadrama, mga igala, tutok ka natin sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang box, ani ang color sa to ang box sa to ang Santon Plus Herbal Capsule. Doon ay pagkamaroon, ito ang box, mga higala.
0: Mm-hmm.
1: Ang color, ang Santon Plus Herbal Capsule. Maalim siya sa nagraiya ng mga balat tian sa to ang mga panglawas, makalimtawas sa kapait sa kinabuhi, mag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Herbal Capsule. Gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa
0: mga butika, parbasis nyo mga lugar.
1: Da. Sige be, atong pamatud-an ko nun yung imuang tambag master kay gamay kapasiugdaling dramahan eh. Mapamay ka panambag diri ha, pero ato pabuton nila ha mga tambag while gatambag ka sa imong di basta-basta nga tambag master inday tanini.
0: Mm-hmm.
1: Napitira ba nimo ka kuan garo? Klaro kay imo ha mga kuan ba? Imong cleblets nimo oh, rang kuan ka ayo. Kanang murala daw sama mura lang kag si kuan, mura kag si
0: Ginsan.
1: Atong ang kakanta gani si mura kag si Fergie.
0: Oy, la ilagay sa
1: Big Girls Don't Cry.
0: Oo, pala na sa mamala siya sa si Fergie. Si Fergie.
1: Si Fergie din na siya.
0: Si Fergie, yes.
1: Din na sa Fergie.
0: Din na Fergie, kung kuan. Habada, palyara na.
1: So, na sila.
0: Ato na kayo, alas 11:50 na minute. May ato, tambagan na nato ni Maring.
1: Sige daw.
0: So, kung ako, ikaw ni Moral, dahil, no, basagdi lang na siguro ng imuang asawa, ban-uban nilang, pero, sudbud kayo, no, kayo makita magudang kuan, ang iyang mga gingi-gingi, di ha, kanya di magbra.
1: Ala, we.
0: So, istoryahin na ninyo, kay, ino, pasabdo na nanimo siya, kay, dapat mag-respeto siya sa imuhado, kay, sudbud bang kaayo, do, asawa ko na nimo niya. Dapat nimo gina siya, ay, padaw, kay, ikaw may bana.
1: Kaya dapat ikaw gyud magkuan ka dili man tanan nga ikaw magdesisyon pero majority gyud sa mga kuan diha nya nakabalo man pud tanga kana di pud maayo so dapat ikaw makadesisyon jud gaana
0: kana
1: Roldan
0: kung sa imong tanaw nga pwede ra magpasiksi siya basta magpantay lang siya magpra okay ra na siya
1: okay ra
0: pero di gyud siya patalna kun di gyud siya magpato si mo nya gantos ka pagbuwag mo ay ta
1: nagani koy kailang siksi kay halas na mintana na tong kuan na mintana na tong pawikan pero at kapamanti man pud siya
0: okay ra.
1: Oh, mabo kayang short.
0: Pero na panty.
1: Ga spaghetti siya.
0: Ni makita na ng kwilyo, ay panty. Sama na nimo.
1: Lipod maayo.
0: Hindi na maayo na.
1: Lipod pala nagmanok.
0: Sa, ano na lang yung Roldan, no? Kung ako ikaw, digil mo makasinabot, hindi siya mo to sa mga hangyo, nga, kaya na, why problema magpasiksik, eh, normal man na siya, pero umiwanan na siya, panty, why bra, niya, di ka po na siya magpatosin mo, biyae do.
1: Ganyan.
0: Ayaw i-stress imong kagalingon. Kaya kung i-stress nimo naman, magsakit ka, atakihong ka, mamatay ka, sama na nimo. Loy kay ka.
1: Mababag na pala ang biskwit.
0: Pagtanaw ni mo na yung isali mo, tanaw ni mo nga, mura na ka nang, for example, ka nang, kung ikaw po, for example, katakihong ka, si Bako Palayo. Ino nang gudan ni mo yung mga sakop ni mo nga, muta nagay ko sa'yo kung namatay, ina AIDS ha? Anong mong AIDS man call? Eh, alang-alang
1: para wala na mo.
0: Para wala na mo. Tanawa rin ko na yung imong kanwa. Pagani ko namatay, buhay pagani ko, walang buhok-buhok like short. Mana nga, para di mahilap tayong lain.
1: Yung sama na ang uban nga, di man na mo respeto o
0: gawin.
1: Naman sa kanta nga, don't pour okay.
0: AIDS doesn't matter at all. Ada! So, no, salamat ka rin sa imo ang pagpunangan. Kailig siwat, di mo siyong tulumanong. Kung ako ikaw.
1: Hantod, Lunes pohon kita magkauban. Sa kausap ba? Good morning. Og,
0: thank you for watching.

0: breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa wa? Nga nayuyap nga 13 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay! Pero kung bungod sa ito'y mga higala
1: mga katrupa, exciting!
2: Wow! Guwapa ni Guru ay nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diri yo.
3: Ay, dali na.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana ko og inom sa itong kape, ikatakar akong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatakar akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon ako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuwan.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa!
3: Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
4: Ang mapauning headlines sa Ditsaden Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Satisfaction rating ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. lagpak pa rin ayon po sa SWA survey.
3: Headlines.
5: Arraignment ni VP Sara Duterte sa grave threats case muling ipinagpaliban.
3: Headlines.
4: Matinding El Nino posibleng tumagal hanggang Pebrero 2027 ayon po sa World Meteorological Organization.
3: Headlines.
5: Supply ng bigas at karne sapat hanggang matapos ang holiday season.
3: Headlines.
4: DOTR maglalagay ng bus-only lanes sa tatlong pauneng kalsada sa Metro Manila.
3: Headlines.
5: Sa balitang regional, pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa Negros Island region dahil sa Super El Nino inaasahan sa Nobyembre ayon sa OCD.
3: Headlines.
4: Balita international, mga katropa, kindergarten at medical complex sa Saudi Arabia nasira matapos tamaan ng debris mula sa missile.
3: Headlines.
5: Sa balitang showbiz, Sofia La Forteza babalik sa Cat's Eye sa susunod na taon.
3: Headlines.
4: Sa sports, senador na babahala sa posibleng pagliban ng mga Gilas Players International Tournament.
3: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Biyernes, October 9, 2026 live mula sa inyong XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa ipapang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
4: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
4: Una sa mga balita, muli pang bumagsak sa negative 11 ang net satisfaction rating ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. nitong Setyembre. Mula po sa negative 7 na naitala noong Hunyo. Sa latest survey ng Social Weather Station, 35% ng mga Pilipino ang kontento sa kanyang trabaho. 46% naman ang hindi kontento at 20% ang undecided. Pinakamababang rating ng Pangulo sa Metro Manila na negative 27, kasunod ang Mindanao sa negative 21 at ang Visayas sa negative 13. Isinagawa ang survey mga katropa mula September 21 hanggang 2027 o hanggang 27 sa 1,500 na Pilipinong nasa hustong gulang. Samantala, lumabas din sa survey na 53% ng mga Pilipino ang hindi nakapanood o nakarinig tungkol sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Nagtala rin po ang talumpati ng Pangulo ng negative 11 na net believability rating. Mas mababa sa negative 3 noong September 2025.
3: XFM News Nationwide.
5: Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas maraming dayuhang mamumuhunan na magnegosyo sa Pilipinas sa layuning lumikha ng trabaho at palakasin ng lokal na industriya. Sa kanyang pagdalo sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore ngayong araw, kasama si Steve Forbes, sinabi ng Pangulo na layunin ng pamahalaan na palawakin ang pamumuhunan, gamitin ang mga bagong teknolohiya at gawing mas competitive ang bansa sa pandaigdigang merkado. Binigyan din ni Marcos na mahalaga o dapat magbunga ang mga pamumuhunan ng mas maraming oportunidad sa trabaho at mas magandang kinabukasan para sa mga Pilipino.
3: XFM News Nationwide.
4: Nakipagpulong din po katropa sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Finance Secretary Frederick Go sa mga opisyal ng FedEx na sina Richard W. Smith, Airline and International President and CEO, at Salil Chari, Asia-Pacific Regional President dyan sa Singapore nitong Webes. Tinalakay sa pulong ang planong pagpapalawak pa ng FedEx Clark Gateway Hub sa Pampanga na inaasahan po na magbubukas sa ikapat na quarter ng 2028. Inaasahan ding mapapalakas ng proyekto ang kapasidad ng bansa sa international air freight at specialized cargo. Gayun din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga micro, small and medium enterprises sa Pilipinas na maabot ang pandaigdigang merkado.
3: XFM News Nationwide.
5: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ngayong araw dahil sa mga nakabimbing motion ng kanyang kampo. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, hinihiling pa nilang pag-isipang muli ng korte ang pagtanggi sa kanilang motion na palitan ang hukom na humahawak sa kaso. May nakabimbing din silang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa mga naunang hakbang sa kaso. Nakatakda namang sanang basahan si VP Sara ng 3-count grave threats case kaugnay ng kanyang mga pahayag noong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, hindi muna inilabas ng kampo ni Duterte ang bagong petsa ng arraignment alinsunod umano sa tuntunin na naglilimita sa paglalabas ng impormasyon tungkol sa kasong dinidinig pa ng korte.
3: XFM News Nationwide.
4: Ang prosekusyon, katropa, kanusyon ng paglalantad ng depensa doon sa confidential. Mga confidential na LOA sa impeachment trial day 36. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
5: Kinwestiyon ng prosekusyon ang paglalantad ng panig ng depensa sa mga letter of agreement o LOA na itinuturing na confidential sa day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangyari ito nang tanungin ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Bureau of Internal Revenue Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez tungkol sa mga dokumentong ipinakita sa screen. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Erwin Matib, ang panig mismo ng depensa ang nagpakita ng mga LOA sa kabila ng pagtukoy sa mga ito bilang confidential. Iginit naman ni Ferrer na karapatan ng kanila kliyente na ilahad ang mga naturang dokumento. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa na silang magharap ng mga testigo sa impeachment trial habang tinatapos na ng mga taga-usig ang kanilang presentasyon ng ebidensya. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, susunod sila sa tamang proseso bago ilahad ang kanilang mga saksi. Samantala, nagpasalamat ang kampo ni VP Duterte kina Senators Bongo at Robin Hood Padilla sa paghiling sa Korte Suprema na repasuhin ang bilang ng mga boto na kailangan para mahatulan ang Vice Presidente sa impeachment trial. Inihayag din ni Poa na magsasampa sila ng petisyon sa Korte Suprema laban sa desisyon ng Commission on Audit.
3: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
4: Nanindigan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano katropa na patuloy pong babantayan at kukontrahin ng minorya ang mga maling hakbang ng pamahalaan kasunod din ng paglipat na ni Senator Mark Villar sa mayorya sa Senado. Ayon po kay Cayetano, maaaring magbago ang political alliance pero hindi dapat magbago ang paninindigan at tungkulin ang mga senador sa taong bayan. Samantala, nilinaw din ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na sariling desisyon ni Villar ang paglipat at wala itong kinalaman sa butuhan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Git ni Zubiri, hindi nangangahulugang kakampi sa pagkakasibak si Villar o walang sino mang member ng mayorya. Dahil nakabatay ito, dapat sa mga ebidensya ang magiging boto sa paglilitis.
3: XFM News Nationwide.
5: Posibleng hakbang para protektahan ang kanilang political future ang paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority. Ito ang binigyan din ni political analyst Professor Antonio Contreras sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila. Anya, maaaring makaapekto sa mga desisyon ng ilang senador ang kasalukuyang political landscape at mga dokumentong inilalabas sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
6: But I would like to believe that the voting in the impeachment is not the same as the alignment of majority and minority. Mm. And among the minority senators, may boboto to convict, and even among the majority senators, meron na boboto to acquit. Mm-hmm.
5: Samantala, sinabi ni Contreras na maaaring makadagdag sa ingay at kontrobersya sa administrasyon ang pagbabago sa political alignment sa Senado, bagamat hindi niya inaasahan ito lamang ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng suporta sa Pangulo. Dagdag niya, inaabangan niya kung paano sasagutin ang kampo ni VP Duterte ang mga dokumentong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial.
3: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
4: Sa iba pang balita sa XFM News Nationwide, katropa, nagbabala pa ang World Meteorological Organization o WMO na posibleng lumakas pa ang El Nino at umabot sa pinakamataas na tindi nito sa Disyembre bago magpatuloy hanggang February ng 2027. Ayon sa United Nations Agency, halos 100% ang posibilidad na magpatuloy ang El Nino na inaasahan po maaaring isa sa pinakamalakas na maitatalang tagtuyot mula pa noong 1950. Inaasahan ding aabot umano sa record na 3.7 degrees Celsius ang mararanasan hanggang Disyembre.
3: XFM News Nationwide.
5: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas, baboy at manok hanggang matapos ang Kapaskuhan at sa mga susunod pang buwan. Ayon kay DA Undersecretary Assis Perez, tatagal ng hanggang 170 days matapos ang December 31 ang supply ng baboy, 125 days naman ang manok at 85 days ang bigas. Hinimok din ni Perez ang publiko na bumili at kumonsumo ng mga pangunahing pangangailangan matapos mapansin na humihina ang paggastos ng mga mamimili nitong mga nakaraang buwan. Ipinaliwalag naman ang opisyal na nakaapekto ang presyo ng bigas ng pagtaas ng gastos sa krudo at abono, habang patuloy na tinutulungan ng ahensya ang mga magsasaka na makayanan ang dagdag na gastusin.
3: XFM News Nationwide.
4: Plano ng Department of Transportation na magtayo na exclusive lane para po sa mga bus dyan sa C5 Road, ngayon din sa Quezon Avenue at Ortigas Avenue, para mapabilis ang biyahe ng mga commuters. Ayon kay Transportation USEC Mark Steven Pastor, natapos na ang paunang pag-aaral sa proyekto na pinunduhan po ng World Bank at susunod ng pipili ng consultant para naman sa detailed design. Tinatay nga abot din sa 45.6 kilometers ang busway sa C5 na may 88 na stopover, habang 26.24 kilometers naman ang ruta mula Quezon Avenue hanggang Espanya Boulevard, at meron pong 62 stopover. Ang busway naman mula Ortigas Avenue hanggang Aurora Boulevard ay nasa nga abot din sa 30.5 kilometers at magkakaroon ng 65 stopover. Pinag-aaralan pa mga katropa ng DOTR kung pamahalaan mismo ang magpapatakbo sa mga busway o kung ipagkakatiwala din ito sa pribadong sektor.
3: XFM News Nationwide.
5: Kinukwestiyon ang mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS ang pagkapatupad ng 15 pisong bayad kada kilometro sa pag-pickup ng pasahero, gayon din ang komisyon na kinakaltas ng mga booking app. Ayon kay Walter Lugay, chairman ng TNVS Community Philippines, naka-steady lamang sa 15 pesos ang kinikitang bayad sa pickup kahit magkalayo ang lokasyon ng driver at pasahero. Giit ni Lugay, dapat nakabatay sa aktwal na distansya ang bayad dahil gastos na ng mga driver ang gasolina at oras bago pa magsimula ang biyahe. Hiniling din niya sa mga transport network company na maging malinaw sa pagkukwenta ng komisyon at mga kaltas upang malaman ng mga driver kung magkano talaga ang napupunta sa kanila sa bawat booking. Nanawagan ng grupo sa mga driver na masusing siya sa atin ang pagsunod at pananagutan ng mga booking platform, kabilang ang mga patakaran sa komisyon, suspensyon at pag-deactivate ng mga account.
3: XFM News Nationwide.
4: Ang Philippine Coast Guard, pinalakas po ang seguridad dyan sa May Pag-asa Island. 48 na bagong auxiliary members nanumpa naman. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Live report.
7: Pila na itinatakas ng Philippine Coast Guard o PCG ang seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatag ng Coast Guard Auxiliary District Calayan Island Group sa Pag-asa Island. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang panunupa sa 48 bagong miyembro noong Oktobre 7, kabilang ang mga lokal na opisyal, guro, residente at mangingisda. Ayon kay Gaban, patuloy na makikipagtulungan ang PCG sa mga residente upang palakasin ang seguridad sa karagatan at serbisyo sa komunidad. Ginawa rin din ang pagkilala ang mga tauhan ng PCG na lumahok sa operasyon laban sa illegal na pangingisda sa karagatan ng Pag-asa Island. Kasabay nito, isinagawa ang eye care program upang mailapit ang mga serbisyong pampubliko at tulong sa mga residente. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Orl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.

0: diretso muna tayo sa Iloilo. Ang city government po sinimula na ang paghanda sa Super El Nino. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
1: Sinimula na ng Iloilo City Government ang preparasyon para sa epekto ng Super El Nino sa syudad. Nagpatawag na emergency meeting si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Crisis Management Council upang preparahan ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig, kuryente, pagkain at kalusugan ng mga Ilonggo. Ayon sa alkalde, na inutusan na niya mga concerned offices at response clusters sa paghanda ng mga hakbang na gagawin kung mararamdaman ng epekto ng nasabing phenomenon. Kasama sa mga tinututukan ng syudad ay ang pag-identify ng mga high-risk barangays, pag-monitor ng water sources, koordinasyon sa mga water providers at power utilities, ganun din sa health facilities at water conservation measures. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: Pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa Negros Island Region dahil sa Super El Nino inaasahan sa Nobyembre ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
3: Ang Office of the Civil Defense Negros Island Region o ng OCDNIR na mararamdaman sa Nobyembre ngayong taong 2026 ang pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa rehiyon dahil sa Super El Nino. Ayon sa kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, pinapayuhan ng mga publiko na magtipid sa paggamit ng tubig alin sunod sa rekomendasyon ng Task Force El Nino sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nagbabala rin si Sermino sa sektor ng agrikultura hinggil sa posibleng pinsalang dulot ng El Nino, kabilang ang pagbaba ng supply ng tubig para sa mga pananim at ang posibilidad ng pagkakaroon ng fish kill o pagkamatay ng mga isda. Posible ring maapektuhan ang kalusugan ng publiko dahil sa matinding init ng panahon at pagbabago sa kalidad ng hangin na maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib sa ilang karamdaman. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ng OCDNIR ang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Samantala, batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng NDRRMC, nasa 106 na lungsod at munisipalidad na sa buong bansa ang nagdeklara ng State of Calamity. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo. Ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Ito naman, Katropa, pinsala po sa mga sunog dyan sa Davao City, sumipa na sa 202 million. Ang Bureau of Fire Protection umaasa sa dagdag pa ring fire truck. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Live! Umabot na sa mahigit 202 million pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng mga sunog sa Davao City mula buwan ng Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon kay Davao City Fire District Spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisandrijas, tumaas ito ng 171.2% kumpara sa 74 million pesos na pinsala na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Nakapagtala rin ang ahensya ng 734 na insidente ng sunog ngayong taon, mas mataas kumpara sa 532 fire incidents na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa mga pangunahing insidente, ang naitalang sunog sa Gaysano City Gate noong Enero, gayon din ang mga sunog na tumupok sa iba pang mga establishmento sa lungsod. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga sunog at halaga ng pinsala, iniulat naman ng BFP Davao na bumaba ang bilang ng mga nasawi at iba pang casualty ngayong taon. Samantala, umaasa naman si Sendrijas na makatatanggap ang Davao City ng karagdagang mga fire trucks mula sa 1,500 units na planong bilhin ng BFP mula sa Republic of Korea upang higit pang mapalakas ang kagamitan at kakayahan ng mga bumbero sa pagtugon sa mga sunog at pagprotekta sa mga residente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ibano, XFM News.
2: Pampasabog at armas ng rebelde na bunyag sa lugar ng pagsabog na iginamatay ng apat na katao sa Rojas, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Amunchang ng XFM Santiago.
5: Na-recover ng 1st Isabela Provincial Mobile Force Company o 1st IPMFC ang mga armas, bala at pampasabog na hinihinalang pag-aari ng Communist Terrorist Group o CTG sa barangay

0: sinamar sa bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa pulisya, natunton ang mga nakabaong kagamitan matapos magbigay ng impormasyon ang dating miyembro ng CTG na si alias Bira. Kabilang sa mga na-recover ang mga granada, pampasabog, pala, improvised shotgun, magazine, handheld radio, uniforme at iba pang kagamitang may kaugnayan sa teroristang grupo. Ang lugar ay siya ring pinangyarihan ng pagsabog noong mga nakarang araw na ikinasawi ng isang lola at tatlong bata, habang apat na menor de edad naman ang nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kabilang ang post-blast investigation ng PNP Explosive Ordnance Disposal at K9 Unit upang matukoy ang uri at pinagmulan ng pampasabog. Dinala na sa 1st IPMFC ang mga nakuhang kagamitan para sa dokumentasyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: At Katropang caretaker po ng isang beach resort, natagpo ang patay sa Danau City. Pinaniniwalaan po ito na sinaktan talaga ng sobra. Katropa, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Natagpo ang patay ang isang 40 anyos na caretaker ng beach resort sa loob ng isang barong-barong sa barangay Luok, Danau City kahapon ng umaga Oktobre 8. Kinilalang biktima na si Marcelo Hermoso Azur, may asawa at residente ng barangay Masaba sa nasabing lungsod. Batay sa paunang reporta, nakahandusay na at wala ng buhay ang biktima ng matagpuan na, habang may mga sugat sa katawan at muka na hinihinalang dulot ng paghampas ng maso. Pinroseso na ng scene of the crime operative ang crime scene habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis. Sinusuri rin ang mga kuha ng CCTV footage sa paligid upang matukoy kung sino ang responsable sa krimen. Mga katropa, ugali ng uminom ng Santhona Coffee Mix araw-araw ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, sa panahon natin ay may panibagong low pressure area sa labas ng bansa pa ito. Nahuling namataan sa line 2,090 km east ng southeastern Luzon.
4: Katropang Buddy, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras at hindi rin inaasahang papasok sa PAR. Ngunit ang buntot nito ay maaaring magdala ng mga pagulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque at Romblon.
1: Intertropical Convergence Zone naman po mga katropa, mararanasan dyan sa Mindanao, the rest of the Visayas and Palawan, habang northeastern wind flow sa Cagayan, Bali, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao at saka po sa Aurora.
4: Samantala, localized thunderstorms pa rin ang iiral sa Metro Manila at lalabing bahagi ng Luzon.
1: Ang araw po natin, sumikat 5:47 this morning at inaasahang lulubog bandang alas 5:40 ng gabi.
3: Balitang international.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Plus Capsule. Nasira ang isang kindergarten at medical complex dyan sa Riyadh, Saudi Arabia, matapos tamaan na mga debris mula sa isang missile. Ayon sa Saudi Civil Defense, wala pang inilalabas na impormasyon kung may nasugatan o nasawi sa insidente. Samantala, inangkin kaagad ng grupong Houthi sa Yemen ang ilang pag-atake na naglalayong punteryahin ang paliparan ng Riyadh, pati ang mga paliparan sa Najran at isang airbase sa Khamis, Musait. Nagbabala rin po ang mga rebelde laban sa mga facilities ng langis ng Saudi Arabia kasabay ng patuloy na paglala ng labanan sa rehiyon. Matatandaan, ang Saudi Arabia ay ang namumuno sa koalisyon na sumusuporta sa pamahalaan ng Yemen laban sa mga Houthi rebels.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz, added sa inyo ng Santon Coffee Mix. Inaasahang babalik sa group activities ang Cat's Eye na si Filipina singer na si Sophia La Fortesa sa unang linggo ng Enero sa susunod na taon. Sa anunsyo, patuloy na inuuna ni Sophia ang kanyang kalusugan at kapakanan sa tulong ng kumpanya. Kaya hindi muna siya sasali sa North American leg ng kanilang Wild World Tour at iba pang promotional activities hanggang sa katapusan ng taon. Sa mensahe niya sa mga fans, nagpasalamat si Sophia sa kanilang pag-unawa at suporta habang nagpapagaling at inaalagaan ang sarili. Inamin din ang singer na nalulungkot siya, hindi na nakakasama sa nalalabing bahagi ng world tour. Ngunit kailangan niyang magpahinga at magpatuloy sa pagsasanay upang makabalik ng mas malakas at mas handa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Ang balitang sports hatid sa atin katropa ng Premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula na babahala si Senate Sports Committee Chairman Bongo sa kawalan ng ilang pangunahing manlalaro ng Gilas, Pilipinas. Para po sa mga international tournament dahil hindi sila pinapayagan lumahok ng kanilang mga koponan sa ibang bansa. Sa pagdinig kahapon kaugnay sa partisipasyon ng Pilipinas sa 2026 Asian Games, sinabi ng senador na masakit marinig na hindi basta makapaglalaro para po sa sariling bayan ang ilang pambansang atleta. Ayon kay Gilas Head Coach Tim Cohn, kailangan po magkaroon ng mekanismo ang bansa para makasama ang mga pinakamahuhusay nating manlalaro dahil mahirap may pagsabayan sa malalakas na koponan ng Asia kung hindi kompleto ang lineup.
6: No doubt that we can compete worldwide with our full lineup, and I really feel we can be extremely successful in Asia with our full lineup, and even compete in many ways in Europe and elsewhere with the full lineup. But we don't always get that full lineup. That's always been the issue for the national teams of basketball, is player availability.
1: Mga katropa, si Gilas Head Coach Tim Cohn.
3: XFM News Nationwide.
1: Uy, katropang Brian, 77 days na lang, Christmas na!
7: Merry Christmas!
1: Nakita na natin yung nagsasayo sa kabilang side, oh.
7: Merry Christmas!
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo XFM News Nationwide today, Friday, October 9, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa o si Buddy Oberas.
4: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kung may sakit at isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekretong solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ng Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dom Michelle Hinas. May kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong bantay kalusugan. Isa rin pong PITAC DOH Certified Naturopath. At ang ating pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
2: Isang magandang araw, magandang hapon sa lahat ng ating mga ka-wellness, mga katropang taga-subaybay sa ating pong palatuntunan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health. At sana po ay marami ho tayong mapag-usapang mga bagay-bagay, mga sikretong solusyon na makatutulong sa atin pong kalusugan.
1: Samahan kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, mga ka-wellness. E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasela na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, ha? Puntahan ang atin pong mga authorized dealers. Ayan, nationwide mga ka-wellness, ha? Sa mga authorized dealers natin, tuloy po ng South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ay meron tayong mga Yes to Health products po dyan, mga ka-wellness, na pwede nyo ma-avail. Ang Santone Gold Coffee Mix natin, pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, ha? At sa mga kababayan natin, ay ipagtanong-tanong nyo rin ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Pwede rin maka-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
2: At ganoon din mga ka-wellness, good news, mabibili po ang ating pong produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ano? Kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, kung kayo senior citizen, pwede po kayo makakuha ng special discount. Present nyo lang po yung inyong ID, ha, ka-wellness, para mabigyan po kayo ng karampatang discount ng ating mga kasama po dyan sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At speaking of other benefits, may promo po tayo, ha. Simula po nitong October na to ay meron po tayong promo na binibigay. Siguro tuloy pa rin yung buy one take one natin, ano? Tuloy pa rin yung buy one take one ng ating pong Yes to Health Vitamin C. Pag bumili kayo ng isa, may libreng isang box. At pag bibili kayo ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule, pwede po kayo maka-avail ng Yes to Health Vitamin C na less 50%. Mm-hmm. O di ba, napakasaya ng ganyan, ano?
1: Oo.
2: Nakakatipid po tayo ng malaki, lalo na ang ngayong panahon, grabe yung pangangailangan natin sa mga immune booster gaya po ng vitamin C at mga antioxidant mula po sa Santone Plus Herbal Capsule.
1: Sa mga kababayan natin dyan na gustong patagin ang inyong pong immune system, palakasin ang panglaban ng inyong pong pangangatawan, situit na kompleto yung nutrition na nakukuha po natin, mga ka-wellness.
2: At maganda rin ito, Dok. Misael, pagpupunta sila sa Yes to Health, meron pa silang opportunity na magpa-consult sa ating mga naturopath, dahil alam nyo, minsan pag iniisip mo maging healthy living kumbaga, gusto mo yung holistic way, ang problema naman, hindi mo alam saan mag-start.
1: Yun na nga.
2: Di ba? Ang dami mo nababrowse, ang kikita sa mga online, hindi naman nag-workout sa'yo. So, ang maganda niyan, kumonsulta ho kayo sa isang naturopath. Ano? Ang mga naturopath po ay kaibigan ho natin yan na magbibigay sa atin ng programa. Ano yung mga, para talaga sa atin, personalized, ano, na mga program. Paano tayo mag-umpisa ng, kumbaga, is holistic approach to health. Marami kasi tayong mga program. Meron tayong cleansing and detoxification, mm-hmm. meron tayong nutritional therapy, how to use herbal therapy in intelligent way, and also other modalities like acupuncture. Meron tayong mugukbuyang Korean therapy, meron tayong biozapper therapy, especially ngayon na uso ang mga infeksyon. Nako, ang biozapper ho, napakalaking tulong po niyan. Subukan na natin yan for many, many years. Ano? And also terahertz therapy. So puntahan po yan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa ating pong mga authorized branches nationwide.
1: Yes, yeah, sa mga gusto maka-avail po at gusto yung masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan yung ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Hulu Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode nito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin itong isang klase ng emotional response ng pangangatawan natin na nakakasira pala, Doc, sa atin pong kalusugan. Ako, akala natin ito lang ay bugso ng damdamin. pero ito pala ay merong mas deep damage pa na naiudulot sa pangangatawan natin. Eh kahapon, napag-usapan natin yung stress, di ba? Kung ano yung epekto nito, malalim na epekto at pinsala na naiudulot nito sa katawan ng isang tao. Ngayon ng mga episode na ito ay pag-usapan natin ano naman ang naiudulot ng galit sa atin pong kalusugan.
2: Specific, ano?
1: Oh.
2: Anger.
1: Anger, ayan. Eh, sino ba yung tao na hindi nagagalit?
2: Ah, kahit yata.
1: Kahit yata gano'ng kabait, ano? Oh. Pagka napuno, sabi pa.
2: Oh.
1: Eh, nagagalit. Mga ka-wellness, ano? Merong mga tao na nagkakaroon ng matinding emotional response. For example, nahaharap dok sa iba't ibang mga sitwasyon, ano? O yung mga nakakagalit, nakakagigil ng mga senaryo ng buhay natin. Napagsalitaan ka ng hindi maganda, napakitaan ka ng hindi maganda. Eh minsan nga lamang kahit natitigan ka ng hindi
2: salita,
1: maganda.
2: No?
1: Kahit yung facial expression o kaya yung body language, sabi pa nila, na parang hindi mo nagugustuhan o meron talagang parang ano sa'yo. Kumbaga against sa iyo. Na minsan nag-aano yung natin, nagre-react yung atin pong pangangatawan, mga ka-wellness, ano? Para bang umiinit ng gusto yung natin, yung pakiramdam. Pumapanting yung tenga.
2: Wala namang pugon sa ulo, umiinit na.
1: Yung kilay, hindi na pantay, ano? Minsan napapakumo na yung kamay, o para napapa-close fist ka na at iba-iba na yung iba-iba na yung naiisip, pumapasok na isip mo. Bakit kaya ganun yung reaksyon ng katawan natin, mga ka-wellness, pagka tayo nagagalit, ha? Ayan, pag-uusapan natin yan. At Doc, ano ba yung mga paraan kung paano kontrolin ito? Kasi ito ay merong hindi magandang dulot sa katawan natin. At ano-ano ba, Doc, yung mga bad effect nitong reaction na to ng katawan natin sa buong physiological condition ng atin pong pangangatawan.
2: So bago ko simulan yan, simulan muna natin sa nakasulat sa Bible. Bible, nakasulat, "A merry heart doeth good like a medicine, but the broken spirit dryeth the bone." So sabi doon sa Tagalog, ang masayang puso lunas daw sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay nakakatuyo ng buto. So, isipin mo anong connect. Nagalit ka lang naman, di ba? So, tingnan natin, ang pagkagalit po, may sariling body response siya. Kapag nakaramdam tayo ng galit o matinding galit, ina-activate po ng brain natin yung stress response system. Meron tayo sa katawan na ganun, eh. At tumataas po yung activity ng ating sympathetic nervous system na naglalabas ang katawan after that ng mga stress hormone na ito ay gaya na lang ng adrenaline at noradrenaline. So, pag lumabas yung mga stress hormone na yon, okay lang sa una. Pero kung lagi na, kasi yung galit, hindi mo pipigil yan.
1: Tama
2: eh. Normal yan. Pag hindi ka nagagalit, baka abnormal ka. Nakita ka ng mga tao na kahit ano nangyayari, nakatawa pa rin. It happens na nalaman mo, galit pala sa mental hospital yon. Kasi hindi normal ang tao na hindi nagagalit. So, hindi ibig sabihin na huwag ka magalit. Sabi nga sa Bible, huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin, pwede ka magalit, wag lang lubugan ng araw.
1: So yun, wag patagalin.
2: Hindi lang po puso ang naapektuhan, ka-wellness, ng galit. Ang stress po ay nakaka-apekto din sa ating blood pressure, nakaka-apekto rin yan sa ating mga muscle, kaya nakakaroon ng mga muscle tension, pati sa ating paghinga. Kaya di ba, pag nagalit ka, minsan humahabol ka ng hininga.
1: Bilis ng hininga.
2: Pati panunaw at ating overall attention. Ang galit po pwede makaka-apekto sa judgment. Kapag na-overwhelm po tayo, ay nagiging impulsive ang isang tao at nahihirapang timbangin ang consequences.
1: Hindi ka nakapag-isip ng maayos.
2: Bago magsalita o kumilos, hindi mo na, yung utak mo, nakafocus ka na lang doon na blind na ng anger.
1: It's yan siguro yung sabi nila, Doc, na nagdidilim daw yung paningin.
2: Oo, kasi may mga chemical reactions inside our body, especially in the brain, that blocks yung normal good decision making based on study. So, emotional stress, may physical consequences yan. Hindi lang yan masasabi natin, nagalit ka. Kaya nga minsan, ang biro ko sa mga pasyente, pag nagalit kayo, amuyin nyo, kilikili nyo kung anong amoy. So, lumalabas yung lason sa katawan natin. So, dito nakikita natin na apektado talaga ng galit, especially yung sudden outburst and prolonged anger ang ating katawan, not only emotional. yun ang problema pag sa matagal na paggagalit, Dok Misael.
1: Kaya hindi sapat sabihin, Dok, na huwag kang magalit kasi ano yun. Yun nga, as a normal person, nandun yung bugso, silakbo ng damdamin, sabi pa. At that is a normal response ng katawan natin.
2: Mm-mm.
1: So ano ba yun, Dok, yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag tayo ay nagagalit? Ano ba yung, kumbaga para ma-picture out ng mga listeners natin, kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan, ano yung mga chemical reactions din na nangyayari doon, at paano natin makokontrol o paano maibabalik sa normal state yung ating pangangatawan.
2: So pag nagalit ka, something that the brain process, yung pinabagit mo kanina, lahat ng mga stimulus, tiningnan ka lang na masama, automatic the brain will interpret the situation as a possible threat. So pag na-interpret ng utak natin yun, especially yung utak natin, masyadong sinanay natin sa mga sa advance mag-isip. Hindi naman threat, pero inisip natin. Automatic yung katawan, magre-react yan. So, bibilis yung heartbeat mo, tataas yung blood pressure mo, bibilis yung paghinga, yung iba, nagkakaroon ng stiff muscle. Kaya nga yung gumalaw daw yung kamay, parang nabigla, parang may muscle memory. Ano? Kasi epekto yun ng sudden burst ng galit. Tapos nagiging ano ka alert and irritable, impulsive. Based on study, yun daw yung, pag hindi mo daw napag-aralan na kontrolin yung reaction ng brain natin, it will lead to a sudden kumbaga physical response ng katawan natin. At ang galit hindi lang sa brain nakaka-apekto. No? Kasi pag lagi kang galit, iba yung tama sa brain natin. Ano, eh? Pati yung tama nito sa puso natin. Kasi alam mo, once na ang brain is mag-react at i-activate na niya yung alert na katawan.
1: Yung parang fight and flight reaction ng katawan natin.
2: Automatic, the heart will compensate. Kasi kailangan niya mag-pump ng mas mabilis to compensate dun sa need ng katawan natin. Kasi parang as if ang katawan nasa isang emergency situation. So, anong nangyayari sa puso, pag lagi kang gano'n na sitwasyon, every now and then na lang, siguro sa isang araw, 10 times ka nagalit, yung puso mo, hirap na hirap.
1: Matatax yung puso natin.
2: Oo.
1: Papagod.
2: Oo. Ayon nga sa NIH report noong 2024, yung mga participant na nag-induce sila ng guilt and galit, nagkaroon daw ng impaired blood vessel dilation kumpara sa neutral emotional group. Ibig sabihin, may mga nakakabit na mga device, tapos yung isang neutral emotional group, wala lang. Pero yung nandun sa anger group, yung galit, iba yung nakita nila. Sumisikip yung mga daloy ng dugo. Ano? Tsaka, ang long-term effect nito sa cell injury, hindi nila natukoy, pero nakita nila that it automatically impairs our blood supply. O kapag ganun. Kaya sa ordinaryong buhay, kung i-interpret natin yon, so every galit na nangyari sa atin can have the possibility to damage the heart, damage the brain, damage the blood vessel, at mas mataas daw yung chance of developing plaque formation in the blood. Yan. Pag develop ng diabetes, alam mo kung meron silang studies about diabetes and anger. Yung palang sobrang stress tapos laging galit can also develop diabetes na mas mabilis compare mo doon sa mga taong relax lang. Yun yung ano doon. Yun yung mga scientific research na nakikita nila na hindi pala simple lang yung galit, especially prolonged anger.
1: Somewhat, Doc, in related doon sa ano, pagkakaroon ng impaired metabolism sa pangangatawan natin. Meron ako nabasa na isang article na ang isang tao kapag laging galit for some reasons, ano? For example, konting bagay lang is nagagalit ka agad tayo mga ka-wellness. Napakalaki pala ng impact niyan, Doc, dun sa liver mismo natin. So if i-connect mo yon, for example, ang liver mo ay laging na-stress out din because of your attitude na ganun, laging galit ka. Nakakaano din yun. Kumbaga, ililink mo siya dun sa problema mo sa sugar ng iyong pangangatawan, malaking effect niya, Doc.
2: Dama.
1: Oh, kasi, syempre, diba, alam natin, ang liver is, meron yun siyang mga hormones na pinuproduce like GTF or glucose tolerance factor, na yun yung isa sa mga pangunahing kinakailangan ng katawan natin to metabolize blood sugar sa ating pangangatawan. Kaya, nalilink siya, closely link siya doon sa ganun pong problema, mga kaibigan. Ano? Hindi naman natin dapat iwasan lahat ng emosyon. Ano? Sabihin natin na, huwag ka nang magalit. Hindi pwede yun. Ano? Kasi nga, as a normal person, nandun yun sa ating pong pangangatawan. Ang kinakailangan natin gawin, Doc, mga ka-wellness, ay dapat matutunan natin na huwag hayaan yung bawat ano na lang, bawat nakikita natin, bawat insulto na umaabot sa atin, mga problema na yun o disappointments, ay maging dahilan ng paulit-ulit na stress natin o yung matinding reaction ng katawan natin up to the point na tayo po ay magagalit, mga kaibigan. Dahil sigurado yan, sure yan, Doc, na yung katawan natin babagsak at babagsak pag ganyan ang laging nararanasan po nito.
2: Oo, kaya nga yung iba kahit na healthy diet, natataka sila, ba't kaya ako tumataas ang blood pressure, healthy diet naman ako.
1: May nabasa pa akong isang ano, Doc. Bakit daw yung mga vegan, mga vegan ha, ay matindi yung kanilang ano, emotion response. Yung mabilis sila, they are very sensitive.
2: Why?
1: Bakit very daw? Sensitive. Yun ang gusto ko pang
2: alamin,
1: palalimin yung dahilan. Yung mga vegan ha, yung talagang totally ano, wala silang mga dairies na kinakain, mga ka-wellness. Ano. Ganun daw yung reaction nila.
2: Oh,
1: so,
2: kasi
1: somewhat merong connection sa ano na, physiological effect nila.
2: Alam mo, apektado din ng galit yung ating yung immune system natin. Yung tiyan, nako, yan, digestive system. Minsan, bakit kaya hindi ako, parang hindi ako natutunawan? Nako. Kumakain naman ako ng fiber. Kumakain naman ako ng mga whole foods, di ba? Pero nakikita nila na kapag tayo pala ay galit, stress, tapos tayo ay kumakain, delikado tayong hindi matutunawan. Kaya nga, napakalawak kung titignan mo yung research nila about sa galit. Napakalawak. Kumbaga, pag nagalit ka, imagine mo na lang, the body is releasing toxins that poison you. Kaya di ba? So, especially yung sa mga mabilis tumatanda, feel nyo parang bilis na natin tumatanda. Ano-anong implications ng anger? So, ang pagkagalit po ay nakapagpapabilis ng tinatawag ng biological or chronological aging. Actually, biological aging. So, biological aging kasi, yun yung ang chronological, yung edad mo.
1: Edad,
2: ngayon, bata ka pa, mukha ka ng matanda kasi nga, inside your body, if you're always angry, nasisira na yung cells natin. So, based on studies yan, kasama pa rin, pag galit ka, hindi ka madaling makatulog, apektado yung sleep mo, apektado the way you think, hindi ka ginaganahang kumain. Just imagine, yung mga ganon, very simple reason is anger.
1: Kasi so, Doc, imagine ninyo mga ka-wellness, when you're under high emotions, kasi yung galit, matinding emotion yan na nararanasan ng pangangatawan natin. And in that state, napakaraming mga stress hormones ang napoproduce ng katawan natin. Well, alam natin yung mga stress hormones na yan is kailangan din ng katawan natin to cope up for some reason or condition ng katawan natin at sa certain situation lang dapat yun napoproduce. Like yung mga adrenaline na yan, mga cortisol na yan, kinakailangan ng katawan natin yan for some reason.
2: For emergency.
1: Eh, ang mangyayari, pagka sobrang taas lagi ng emosyon natin to the point na tayo ay nagagalit, mga kaibigan, hindi na nakokontrol, Doc, yung production nila.
2: Kumbaga, lagi mong
1: katawan.
2: ginagamit. Pang emergency lang dapat.
1: And that is very taxing, very exhausting sa atin pong sistema.
2: Yeah.
1: Kasi, imagine ninyo, pagka napoproduce yung mga stress hormones na yan, yung mga ugat mo, kumikipot, yung puso mo, nagpa-pump ng sobra-sobrang dugo. Masyado mabilis. Yung tibok ng puso mo para makompensate lang yung pangangailangan ng katawan mo na oxygen, nutrients, and blood sa iba't ibang parte ng iyong pangangatawan. Eh dapat sana, hindi naman ganun lagi dapat yung condition ng inyo pong heart area. So imagine na parang nadodoble yung ginagampanan niya na trabaho, mga kaibigan. At pag ganun lagi ang nangyayari, mabilis ka talagang tatanda.
2: Tama.
1: Mabilis na, kumbaga na-accelerate mo yung biological aging ng iyo pong pangatawan, mga kaibigan.
2: Saka ngayon, magtataka ka mga tao, masyado nang magagalitin, no? Hindi mo ba napapansin yun?
1: Yung nga, Doc.
2: Simpleng road,
1: road rage.
2: Accident. may nakaka, may gagawa na ng hindi maganda. Yung mga bata ngayon, alam yun, ang babalitaan natin ng mga kahindik-hindik na mga nangyayari. Because of anger. Samantalang, sabi nga nung mga biro nung iba, kami nga, nagagarden pa kami. May mga dala pa kaming mga matutulis. Tapos, hindi naman kami ganun. Kasi iba ang tao talaga nun. Iba yung, sabi nga na iba, inuugnay na daw nila yan sa technology, social media, maraming nakaka-influence sa tao. Tsaka doon sa ang buhay natin is very fast-paced. Ang bilis ng takbo ng buhay natin na para bang pag ikaw nahuli ng konti, disaster na sa'yo pag nahuli ka ng konti. Kaya marami pong hindi natin sinasabi dito na hindi tayo dapat nagagalit. Ang pinag-uusapan lang natin dito is ano ba yung pwedeng maging epekto sa'yo ng frequent anger, especially yung sudden outburst, yung sobrang galit. May mga tao, alam mo, may mga tao nakitang ganun, partner, napakabait. Pero nung magalit, dun mo makikita talaga yung parang hindi siya. Because sabi nga nila, yun daw mga taong bihira magalit, pag nagalit daw yan, ay matindi.
1: Oo, yun nga.
2: Oo, kaya ganun. So, since ito ay link hindi lang sa mental health, kundi closely linked to our physical health. So, ang tanong ng karamihan, paano mamimitigate o mape-prevent yung sobra-sobrang epekto sa ating kalusugan ng paggagalit?
1: Yan, mamaya yan mga ka-wellness, ha, pag-uusapan natin. Sa pagbabalik natin, atin namang tatalakayin, ano yung mga pwede nating gawin para hindi humantong sa ganong estado yung ating pong pangangatawan? At ano yung mga bagay-bagay na pwede nating gawin? Kasi mayroong exercise yan, Dok, na ginagawa na para yung katawan mo ay hindi ganun kabilis mag-react sa mga bagay-bagay na minsan napakasimpleng bagay na dapat naman hindi ka magagalit. Pero yung katawan mo, since nasanay siya sa ganung reaction, nagre-react talaga ng mabilis. So mayroong mga exercises niya na pwede tayong gawin, at kabilang na rin yung nutrition, kasi napakalaki po ng role ng nutrition sa ganito pong kondisyon ng atin pong pangatawa.
2: Alamin din natin kung bakit yung Santone Plus Herbal Capsule ay isang malaking tulong sa epekto o yung paglaban sa epekto ng stress and anger. Kasi nga, di ba nakwento ko kahapon na one seminar na kinanda ko sa Yes to Health Wellness Clinic, may isang nagtestimony. Sabi niya, mapapatunayan ko na maganda talaga yan sa stress. Kasi nung uminom ako niyan, napansin ng mga anak ko, hindi na ako magagalitin. Sabi niya, kaya napatawa talaga ako noon. So, anong connect? Anong meron? Bakit kinakailangan natin ng nutritional support para maiwasan ang epekto ng anger? And also to help the brain minimize response that will lead to anger. May ganun eh.
1: Kaya mamaya mga ka-wellness, pag-uusapan po natin. Kaya dyan lang po kayo, tutok lang, dahil magabalik ang programang
0: The Secret of Health.
3: The Secret, The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marlon Irtil, yung bukong sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mabutika. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong pinag-uusapan patungkol pa rin sa atin pong topic, ang health impact ng galit sa atin pong kalusugan. Dok. Algie, ano ba yung pwede nating gawin? Ha? Mm. At alam naman natin na mahirap talaga na hindi magalit. Mahirap, napakahirap daw. Pero mayroong mga ways naman para ma-lessen yung impact nito sa atin pong kalusugan. So ano-ano po ba, Dok. Algie, yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin?
2: Simulan natin sa simpleng paghinga. Mm-hmm. Kasi alam mo, scientific yan eh. Mm-hmm. Pag daw ikaw nagagalit, or biglang may sudden stress that triggers your brain to signal every part of your body doon sa stress response na tinatawag. Subukan mo daw yung tinatawag na box breathing. Mm-hmm. Simple lang yung box breathing. 4 seconds, huminga ka, papasok. Mm-hmm. Inhale. Okay, then i-hold mo ng 4 seconds. Mm-hmm. Then, huminga ka, pa-exhale. 4 seconds din. Mm-hmm. And, huwag ka muna huminga. 4 seconds. Kumbaga, hinga. 4 seconds. Exhale. 4 seconds. Then, huminga ng pabalik ulit. Mm-hmm. Ng 4 seconds. Ganon. Then, between the pose, 4 seconds. Mm-hmm. So, paulit-ulit mong gagawin yun. Anong purpose nun? Hindi yun, hindi yung kaartihan.
1: Uh-oh.
2: Ang purpose nun is to deliver more oxygen to the brain and to the circulation. Kasi minsan, pag ikaw galit, mapapansin mo, kapus na kapus ka sa hinga. Parang may mga nangangatal pa nga yung pagsasalita nila sa sobrang galit. So, sudden drop ng oxygen sa brain, based on study. Kaya, kinakailangan mo to oxygenate the brain so that yung impact nito sa katawan mo hindi masyadong matindi. And also, sa nutrition naman, we recommend highly green leafy vegetables. So, dapat, pag alam mong ikaw ay laging stress, kakibat na niyan yung madali ka na magalit, kakadugtong yan eh. So, huwag muna kumain ng mga karne, huwag ka muna kumain ng masyadong mamantika. So, focus ka muna sa mga green leafy vegetables kasi yung mga green leafy vegetables, meron niyang mga enhancer ng ating circulation, may mga phytonutrients, may mga antioxidant na naturally, kapag nasa katawan natin, sufficient sa katawan natin, iba yung response ng brain.
1: Mm-hmm.
2: Kaya may mga tao na kahit na nakukop up nila yung pag may nang puprobok sa kanila, nagpapasensya sila. Because they have something in their body na wala sa iba. They have sufficient nutrient, sufficient phytochemicals na nakakatulong sa brain to cope.
1: Kumbaga nakapag-isip pa sila ng maayos na mabalanse-balanse nila.
2: O kasi totoo yan, nakapag kulang sa mga nutrients ang brain, kahit anong gusto mo na i-controlin ang galit, automatic. It triggers.
1: Mabilis yung impulse ng katawan mo eh.
2: Hindi yan yung sabi ng kontrolado mo na dahilan sa willpower mo. No, may mga pag-aaral na sasabi na if insufficient ang nutrisyon ng ating brain, is very vulnerable siya sa ganun. Nagsisimula po doon. Alam mo yung mga berding gulay na alam natin, malunggay, di ba? Umpisahan na natin kumain ng marami. Then yung mga brain enhancing nutrients from mga nuts, di ba? Kaya nga yung walnut sinasabi nila walnut daw number one daw no brain
1: for the brain.
2: Kasi yung walnut daw parang brain.
1: Yung structure niya.
2: yung mga seeds, then yung whole grains, yung mga whole grains na mga kinakain natin is very healthy. Alam mo ang dahilan nun? Kaya siguro yung sinasabi mo, ba't may mga report na yung mga vegans, yung pure vegans, minsan may nakikitang ganun sa kanila. Kasi deficient of B12. Kapag may B12 deficiency, yung brain affected. Kaya makikita mo, hindi healthy yung brain cells, tapos yung minsan yung mga uban, ang dami.
1: May kulang sa kanila.
2: May kulang. B12 is very crucial sa brain health and nerve health natin. And also, yung mga omega-3 fatty acids, so kailangan din natin yan. So, may mga sources na kinakailangan nating i-provide sa katawan. May nagsasabi pa that sufficient hydration o tamang pag-inom ng tubig in moderation, kasi yung iba, uminom ng tubig, 1-2 liter in one take hindi maganda yun. So, water can give us more oxygen and also it helps our blood na magkaroon ng mas magandang viscosity para maiwasan yung hypertension. Yun yung kailangan nating bigyan pansin. And reduce the anger triggers.
1: Mm-hmm. Paano kaya yan?
2: Yan eh. Ano yung mga trigger na yun?
1: Nakapag-trigger.
2: Tanongin mo yung sarili mo. Ano ang madalas magpasiklab ng galit ko?
1: Mm-hmm.
2: Eh, sabi, Dok, pag walang pera, ayun lang.
1: Eh, yung dapat mong gawin na
2: ano, solusyon. May problema dyan. Puyat ba ako? Gutom ba ako? Kailan ba ako nagagalit? Tingnan mo, may problema ba akong iniiwasang harapin? O paano ako nagsasabing no ng maayos? Or kailangan ko ba ng tulong ng isang professional to resolve the conflict or to... May mga, counseling kasi na ginagawa minsan. Yung mga psychologists, di ba? Mga eksperto dyan. So, tanungin mo, ano ba nagtitrigger sa'yo? At baka po, yun yung lagi mong kasama. So, na pwede naman ma-resolve. So, umpisahan mo po doon. Based yan sa expert advice na sinasabi nila na kung lagi mong kasama yung mga trigger ng yung galit, eh, may problema. Kaya nga, di ba yung iba, sabi, wag ka na muna magpakita sa akin kasi pag nakikita kita, natitrigger ako. May mga ganon, ano. Pero, for me, ano, sabi nga nila, ang pinaka-greatest daw na kayang gawin natin para ang ating galit and anything in the body is, ano, is yung forgive and forget. Pero may mga time na you can forgive but sometimes you cannot forget.
1: Tama, tama.
2: Di ba? O, depende siguro yan sa sitwasyon ano, na nangyayari. So, sa madaling salita, may mga triggers talaga na kailangan nating ma-minimize, maingatan at maiwasan.
1: So, na kailangan daw tingnan natin yung mga iba't ibang aspeto sa ganito pong condition, ano? Nutritionally, mentally, ano? Or emotionally, kinakailangan mabigyan natin ng pansin. At higit sa lahat, Dok, eh, kinakailangan mabigyan din natin ng pansin. Sapat ba yung mga sustansya na pumapasok sa ating pangangatawan? Since dyan naman humuhugot ng lakas yung bawat selula ng pangangatawan natin. So, ang tanong, Dok, paano nakakatulong yung Santone Plus Herbal Capsule natin in terms sa ganito pong condition, itong outburst ng ating pong emotions?
2: Okay, sa mga pag-aaral na ginawa nila sa Santone na sa Santone Plus, makikita natin na sa mga studies, sa mga content nito, unang-una yung Santones, napakarami pala niyang pwedeng itulong sa kalusugan natin. Ang mga Santone, meron siyang mga anti-inflammatory. Alam naman natin na inflammation triggers by stress of something. For example, injury or inflammation can be triggered by nutritional deficiency. Inflammation can be triggered by emotional stress. Kaya may mga tao, nakakaramdam sila ng parang pain and anything. Pag dinala sa doktor, sasabihin ng doktor, wala naman. Wala naman kami nakikita sa iyo.
1: Normal naman. Lahat yung normal. Mga test
2: diba?
1: Mo.
2: Oh. Tapos, pagpabalik-balik ka sa doktor, i-refer ka, sabi, pumunta ka na sa psychiatrist. Bakit sinasabi na? Because all the tests are normal. Pero may mga nararamdaman siya na something. So, sa brain pala lang gagaling yon. So, yung Santone, kumbaga, it helps the body to lessen or minimize unnecessary inflammatory response. Kaya nga may natural anti-inflammatory siya. Ibig sabihin, may mga nangyayari pala sa katawan na parang yung alarm system na to-turn on na hindi naman dapat laging naka-turn on. Ganun po yun, mga kaibigan. And aside from that, mataas din ang antioxidant property ng mga Santone at mga biological agents inside our main ingredients. Ano? So, makikita nila sa ilang pag-aaral na napakarami nitong benepisyo. Especially kung iti-take to ng tuloy-tuloy. Ano? Kaya nga, hindi tayo magtataka dun sa mga report na kumalma sila, nakatulong sila na maayos, na wala yung pamamanhid, pangangalay. Kasi usually, mga pamamanhid, pangangalay, resulta po yan ng stress sa katawan natin. From the brain, then epekto sa katawan natin. Another thing is, marami ring bioactive compounds katulad ng mga flavonoids, katulad ng quercetin, kemperol, mga glucosinolates na nandun sa Santone na Plus Herbal Capsule. Ano? Na ito eh, may biological activities that synchronize with our body's balance. Yung tinatawag na homeostasis ng katawan natin. Na kung saan, ang katawan po natin, meron niyang intelligent control of itself. It can maintain the balance, yung tinatawag na equilibrium. Na anything na mangyari sa katawan na hindi balance, the body will react. Ganun ka sophisticated tong katawan na ginawa ng Diyos sa atin. So, this phytochemical inside Santone Plus Herbal Capsule can give us this bioactive compound na ginagamit ng katawan sa kanyang paggagamit. Wala siyang definite target partner. Hindi pwedeng i-compare mo sa drugs na ito pang painkiller, ito pang pakalma. ito, pampatulog. Walang ganun. So, ang Santone Plus Herbal Capsule, meron siyang malawak na content of biological.
1: Very broad yung effect.
2: Yes. Yung so, kaya ang gagawin mo lang, kung meron kang sakit or wala ka mang sakit, gusto mo lang makaiwas sa sakit, inumin mo siya everyday kasi para malaman mo ano yung benepisyo sa'yo. Kasi nagtataka tayo, ang umiinom yung isa high blood, yung isa low blood. Pero pag uminom sila pareho, kung ano yan, kung drugs yan, hindi pa pwedeng they have the same treatment. Pero pag nutritional, contrast yung sakit nila eh. Kumbaga parang contrast din yung gamot dapat. Pero you take the same Santone Plus Herbal Capsule. Pero parehas kayo naging okay. Ganon yung kagandahan ng natural extract, mga phytochemical inside the Santone Plus Herbal Capsule. So, bibigyan ko kayo ng challenge. Kung ngayon, panahon, magagalitin kayo. Lagi na lang kayong stress. Hindi natin kayo masisisi. Pero, take note na mayroong may tama sa katawan yan na later on, mamamanifest yan sooner or later. So, protectionan nyo na yung katawan nyo by giving the body the right nutrients and phytochemicals by taking Santone Plus Herbal Capsule every day. Yun yung masasabi ko.
1: Observe nila, Doc. Observe nyo yung pangatawan nyo. Ganun na rin yung attitude or emotions po ninyo, mga ka-wellness.
2: Ang dami kasing testimony na nawala yung mga pananakit ng kalamnan, nawala yung mga ngalay, mga tusok-tusok. Taking the same Santone Plus Herbal Capsule, nagtitake sila nun, yun yung naging epekto sa kanila. So, kaya sinasabi nila, anong klaseng gamot ba yan? Actually, hindi siya gamot. It's a nutraceutical with the, ang tawag nila is pharmaceutical grade ingredients.
1: Pharma grade
2: ingredients na nakakatulong talaga na mas mabilis sa ating katawan.
1: Yun ha. Kaya sa mga kababayan natin, subukan nyo po, Santone Plus Herbal Capsule. Sabay nyo yan sa pag-inom ng atin pong Yastrohalt Vitamin C. At the same time, yung pa natin mga produkto, mga ka-wellness ha, para mabalanse yung condition ng atin pong pangatawan. Lagi na kung lagi po tayong nagagalit. Nako, ayun na, naibahagi na namin sa inyo, mga ka-wellness, kung ano yung effect nito, matinding epekto nito. Hindi lang sa atin pong mental health, pati sa atin pong physical health, napakalaki ng danger na pwedeng i-post nito na threat sa atin pong kalusugan, mga kaubayan, ha? Kaya sa mga kaibigan at sa mga gusto makasubok, ha, ng ating Santone Plus Herbal Capsule, available po yan sa mga authorized dealers natin nationwide as well as sa atin pong mga wellness center. At syempre, kapag sa mga wellness clinic natin kayo bibili, ay mayroon tayong mga promos, mga ka-wellness, ha? Pagka bibili kayo ng one box ng Santone Plus Herbal Capsule natin, makakuha ka ng 50% off sa atin pong Santone products, ano, yung Yastrohalt Vitamin C natin, mga kaibigan, ha? At abangan nyo yung atin pong mga para-fall. Mag-ipon-ipon na kayo ng mga entries ninyo, mga ka-wellness, ha? Empty pod ng Santone Plus Herbal Capsule natin at empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan.
2: Mukhang masaya
1: ito, Doc, yung ano natin, ha? Yung Santone Plus Herbal Capsule natin.
2: Ito.
1: Yan, empty pod po yan. Empty blister pod, mga ka-wellness.
2: Tandaan nyo yung kulay, ha? Ito yung kulay ng ating Santone Plus Herbal Capsule.
1: Yan.
2: Kulay brown. Remember the color. This is the original supplement from Yes to Health. Since 2011. So ito, napakarami na natulungan nito ng mga kababayan natin. Since noon pa, no? Until now. Kaya ito ho yung nire-recommend na namin na produkto ng Yes to Health na pwede nyo inumin araw-araw.
1: Yan ah. At sa raffle natin, yan yung gagamitin po ninyo na entry, mga ka-wellness. Ipon na kayo yan dahil pag umpisa ng ano natin, raffle natin, meron na kagad pa-premium sa inyo, mga ka-wellness. Kaya yan, sa mga kaibigan natin na gusto makavail yan, puntahan ng mga authorized dealers natin nationwide as well as sa mga local pharmacies and drug stores at sa mga wellness center natin, pwede kayo maka-avail ng atin pong mga produkto. Sa mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, at text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Sa atin pong magbalik, ay tutugunan natin ang inyo pong mga inquiries. Diyan lang po kayo dahil magbalik ang programang
9: The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Sa mga katanungan dyan ha, huwag pong magatubili na isend dyan sa atin pong numero. Atin pong hotline numbers are 969-609-6545. Doc, bago natin sagutin yung mga katanungan ng mga ka-wellness natin, batiin ko lang na malusog na pakikinig lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, mga masugid po natin nanonood sa atin pong Facebook live kila Ma'am BJ Pastor Haya. Ayan, na lagi nanonood ha, sa atin pong programa. At ganoon din sa mga kasamahan po nila dyan, kay Ma'am Ami Gaita Cruz. At marami-rami ito sila ha, na magkaka-office workers ano, na laging nanonood pag break time nila sa atin pong mga programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kay Sir Angelo Fernandez, ito

0: Pamanihin.
1: Oh, yan, okay. Eh, Doc, may nag-text dito sa atin. Doc, totoo po yan. Dati, tapang po ako at magagalitin.
0: Uh-huh.
1: Simula nung nag-maintain po ako ng Santong Plus.
0: Bait na siya.
1: Oo, eh, naging happy na po ako every day. Yun na nga.
0: Yes.
1: O, kahit wala daw pera. Wow.
0: Totoo yan.
1: Ganda yan,
0: actually, ako as a naturopath, hindi ko masyadong focus kasi, siyempre sa naturopath, hindi tayo masyadong focus dun sa mental aspect, no? Although, sa practice natin, kailangan talaga na buo.
1: Yes,
0: pero maraming nagsasabi talaga na parang ano daw, parang nag-iba yung aura nila, nag-iba yung kanilang disposition. Kasi nutritional, ang pag may mga ganun kasi nangyari sa inyo na parang mas happy kayo ngayon, ibig sabihin, meron mga brain chemicals na na-alter or naayos because of taking Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yun.
0: Yung mga phytochemical kasi niyan, tumutulong lang naman to align everything in the body. Especially yung mga needed ng brain natin.
1: Kaya sabi niya, Doc, kahit daw may mga nagsasalita ng masakit sa kanya, tinatawanan na lang daw niya.
0: Bigyan mo na lang ng Santon Gold Coffee.
1: Bigyan mo na lang din ng Santon Plus Herbal Capsule o kaya Santon Gold Coffee. Chacha po ito ng Puerto Princesa. 44 na siya, Doc.
0: Oy.
1: Pero wala pa po akong uban.
0: Buti ka pa, wala ka pang uban.
1: Yung mga kaidaran daw niya, marami ng puting buhok.
0: Napakaganda. Maraming ganun ngayon, alam mo, bata pa nga, minsan mga 16 years old, may mga uban eh. Deficiency kasi yan sa ilang mga nutrients.
1: Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gusto ring gustong kumalma yung kanilang emosyon, yung attitude po ninyo, gusto yung mabago, isa sa mga katulong Santon Plus Herbal Capsule natin. Meron na tayong marami na tayong mga patotoo about dyan, kaya kayo din dyan sa mga nahihirapan na mabago yung kanilang attitude.
0: Lalo na si Mister, pag sinisis mo, parang dragon. Alam mo na,
1: iriregalo
0: mo.
1: Painumin ka agad ng Santon Plus Herbal Capsule yan, mga kaibigan. Well, alam mo, Doc, merong talagang mga especially sa mga kabayhan, since sila yung madalas na mag-fluctuate yung kanilang hormones. Whether they like it or not, lumalabas talaga yung ganun na attitude nila. Dahil sa hormones nila.
0: Memorable sa akin yung mga term na yan. Meron akong isang kawork na nagkahalit sa akin. Tapos later on, nagpingi ng pasensya. Sabi niya, Doc, pasensya ka na kasi during that time, nagkakagulo yung mga hormones ko. Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay. Tintihan ko naman. Kasi minsan kasi, tayong mga lalaki, lagi kasi tayong mali. Bakit? Yung punta ka sa CR, nakalagay, mali. Yung mga babae, lagi tama yan.
1: Pero yan, kidding aside mga ka-wellness. Kung gusto nyo maayos yung mga hormones sa pangangatawan ninyo, uminom araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Now you
1: kasi
0: know.
1: Meron talaga yung meron kay niyo sa Doc, nakakatulong siya to alter the normal balance ng hormones sa pangangatawan natin. Alam naman natin yung hormones talaga malaki ang impact niyan sa atin pong mental health, emotional health natin, and of course sa atin pong physical health, mga kaibigan.
0: Ayan. Kaya alam niyo ireregalo niyo ngayong holiday.
1: You know. Lalo na naka-promo pa tayo mga ka-wellness. Ayan. Sulitin na po ninyo mga kaibigan. Doc, another inquiry. Doc, 11 years na akong stroke. Pwede ba uminom ng Santon Plus Herbal Capsule?
0: Yes. Actually, kung bakit lagi yung narinig sa amin ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi ang Santon Plus Herbal Capsule, ang taas na concentration niya ng santons. Kumbaga, dun sa buong formula, hindi naman natin kailangan ng maraming-marami. Kailangan natin yung talagang proven sa mga pag-aaral na may benepisyo. Yung santon, yung mga quercetin na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule, nakita po nila na may potential na makatulong sa circulation. Pag na-stroke na ho tayo, ang pinakang unang-unang goal natin ay hindi na ulit tayo ma-stroke. Kasi hindi porke na-stroke na tayo, ligtas na tayo. May mga tao na nakakailang stroke na hanggang sa totally humina ang katawan. So, ang sagot ko dyan, pwedeng-pwede po. Kasi ito po ay suplemento na makatutulong sa inyo, sa inyong paglaban sa kondisyon na yan. Kasi marami naman ako nakita na stroke na after few years, na sila, independent na sila, hindi na sila inaalalayan, nakakapag gawa-gawa na sila ng gusto nila. Hindi nga lang na ibabalik talaga totally 100% yung
1: normal.
0: Kung ano tayo bago tayo ma-stroke. Pero sa akin, sa tingin ko lang, yung makabalik ka sa pagiging independent and you can do something na hindi ka aasa sa iba, malaking bagay na yun sa mga na-stroke. And prevention of another stroke from coming using nutrition, malaking bagay na po yun sa inyo.
1: Yun, no? Ang mga kababayan natin dyan, ha?

0: stroke survivor. Ito rin, Doc, meron ng tanong. Paano po ang wastong pag-inom ng Vision X Plus?
1: Mm.
0: At yung tinapay po ba ay bawal sa tulad kong stroke survivor? CTI sa po ito ng Batarasa.
1: Unahin ko yung sa tinapay. Hindi naman bawal ang tinapay. Ang pinaka-the best kung tinapay, lalo sa inyo, ang stroke kasi minsan hirap silang dumungi.
0: Yun nga. Yun ang isa sa problema nila.
1: Ang pinaka-the best talaga, at least mga whole grains. Mm-hmm. Okay, wheat bread.
0: Yan, oo.
1: Pero kung ako tatanungin ninyo, kung kaya nyo lang i-afford, palitan nyo yung tinapay ng root crops. Yung mga root crops kasi, yung mga laman lupa. Laman lupa ba yon?
0: Oo, laman lupa.
1: Laman lupa kasi akala nila maligno yung laman lupa. Yung mga ugat at lamang lupa, yan po talaga kumpleto sa sustansya. Ang taas-taas ng kanyang mga electrolytes, ang taas ng kanyang minerals. Dahil nakadikit siya sa lupa. Alam mo, pinaka-healthy na parte ng halaman, based on study, yung ugat.
0: Roots, oo.
1: Kasi yan ang direktang nakadikit sa halaman. At paggabi na, mula sa dahon, yung nutrients, pupunta sa ugat.
0: Oo.
1: Kaya maraming sustansya ang ugat, katulad ng mga kamote niyan, kamoting kahoy, ube. Pwede niyo pong kainin yan. Ano? At pwede kayong kumain ng mga nilagang saging na saba. Yung tinapay kasi, hindi natin sure kung ano nilagay. Di ba? Kaya para safe kayo, yung inyong digestion hindi mahirapan, kain kayo niyan lang paminsan-minsan, piliin yung tinapay na healthy. Ano? At pinaka-goal natin, totally replace it with more whole foods, katulad ng mga root crops. Pag kumain kayo niyan. Ako, alam mo, ini-encourage ko kayo, kumain niyan, tapos isawas ang pinakang ulam mo, yung kinudkod na nyog, na may konting salt. Ay, ang sarap noon, yung mga sinaunang pagkain ng mga ninuno natin noon, di ba?
0: Oo. Oh, yan ah. Ang mga root crops kasi ano yun, complex carbohydrates yan, mga ka-wellness. Nakakatulong pa yan, Doc, sa normal bowel movement po
1: niya.
0: Huwag lang ano. Yung iba kasi, kamote, ginagawang kamote Q. yung maganda yung mga nilaga.
1: Sabi ni Doc Ron yan ano na, mga highly processed na.
0: Ultra-processed foods.
1: Na.
0: Yun ha.
1: Paminsan-minsan, hindi naman siguro sasabihin nila, killjoy tayo. Pero, kumbaga, yung diet talaga natin, na daily diet natin, as much as possible, as healthy as possible dapat ang goal natin.
0: Yun. Doc, another query. Doc, may bukol po ako sa tagiliran. Tagiliran ko, left side. Pwede po ba ako 2 times a day ng Santong Plus herbal capsule? May arthritis din po ako. Salamat.
1: Oh, challenge ko sa may mga bukol-bukol. Diyan tayo sumikat eh. Sa mga bukol-bukol na yan eh.
0: Yan, kumbaga parang yan yung specialty ng Santong Plus.
1: Ang Santong Plus herbal capsule, ang gawin po ninyo, if in case may target kayo ng mga ganyan, gawin nyo yung ginawa ng iba. And it's also safe and magandang impact sa katawan. Two capsules, 3 times a day sa loob po ng 90 days.
0: Yes.
1: Yan. Ngayon, kung hindi mo kaya yon, kulang ka sa budget, pwede mo naman gawin siyang 2 capsules, 2 times a day. Or kung wala talaga, gawin mo lang 1 capsule, 3 times a day.
0: Yan.
1: Basta consistent. Kasi alam mo, ang sa nutritional nutritional therapy, consistency is the key. Kumbaga, kinakailan tuloy-tuloy, sufficient. At mamamalayan mo na lang, iba na yung nagiging ano ng katawan natin. Ano kasi ang nutritional therapy kasi, slowly but surely. Hindi hinahanap yung ininom mo lang ngayon, Santo, na plus bukas gusto mo,
0: okay na.
1: Wala na, wala yung nararamdaman. Hindi ganun ang nutritional therapy. So, dapat consistent tayo. At sapat dapat yung quantity ng tinitake natin.
0: Ayun, okay. So, sa mga kabayan natin ha, na gustong sumubok ng atin pong Santone Plus Herbal Capsule in terms sa solusyon sa mga bukol sa ating pangatawan. Take note, hindi lang, Doc, pag-inom ng Santone Plus.
1: Yes.
0: Kinakailangan meron ding cooperation kayo, especially sa modification ng diet po ninyo, as well as sa lifestyle, Doc. Kasi maraming mga lifestyle na nagagawa tayo na siyang nakakapagpahina ng katawan natin, nagiging susceptible yung pangangatawan natin sa pagtubo at pagdami pa ng bukol sa atin pong pangangatawan. Tulad na lang ng pagkupuyat, sobrang stress sa ating pangangatawan. Yung iba, nakakasabi nga sila, Doc, healthy naman yung kinakain ko. Bakit ganun pa rin yung mga babae, ang bilis tubuan ng mga breast cyst or mga breast tumor? Yun pala, stress lagi. Lalo na yung emotional stress, matindi yung emotional stress nila. So malaking impact po yun sa atin pong pangangatawan. Ano? So kinakailangan, learn to control your stresses. At the same time, yung mga supplemental support naman natin, tumutulong din siya to handle your stress through balancing yung hormones sa pangangatawan po ninyo. So isabay nyo po yun sa lahat mga kaibigan. Ha? Kumbaga ano yan, holistic approach ang tawag po natin dyan mga kasama. No? Ito yung binibigyan ng pansin yung iba't ibang aspeto ng pamamaraan ko paano po tayo magiging malusog at malakas mga ka-wellness. Okay? Sa mga gusto makabila ng ating mga produkto, pwede nyo mabilihan sa ating mga authorized dealers. Ganda rin sa ating po mga wellness center mga kaibigan. Sa mga wellness clinic natin, available dyan ang ating pong mga products at yung ating pong mga pa-promos, ano, huwag niyong kalimutan. Sa mga kaibigan natin gusto maka-avail ng mga promos ng Yes to Health Clinic natin, puntahan nyo yung bawat wellness center na malapit po sa inyo, ha? Sa, dito sa Makati branch natin, mm-hmm. sa Makati natin, for now, pwede kayong maka-avail ng ating po mga produkto dyan sa mismo sa XFM station dyan po sa Guadalupe.
1: Akyat lang kayo doon sa fourth floor.
0: Mm-hmm,
1: kung baba nyo, for example, ng ano, ng MRT, pasok kayo doon sa building. Kasi kadikit lang yung building na, kung southbound, kadikit lang yan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi mo sa guard, punta kayo sa XFM, mm-hmm. then tuturo kayo doon sa elevator.
0: Mm-hmm.
1: Paglabas yun ng elevator, yun na, yung pinto ng XFM.
0: Mm-hmm.
1: At may opportunity pa kayo. Makita nyo yung ating mga anchors doon.
0: Yun, o. Oh.
1: Ayan.
0: Ano pala dyan? Hello kaila Sir Buddy.
1: Sa ating mga kasama po dyan. Ano?
0: Okay. Doc, paano? Naka, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe, Doc, sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, maraming salamat sa inyong suporta, mga ka-wellness, mga katropa, sa ating pong programa. Salamat din sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At kunting lambing lang, ano, kung kayo ay nangangailangan ng suporta mula sa tamang nutrisyon at naghahanap ng suplemento, mai-recommend namin ni Doc Misael. Subok na mula pa noong 2011 ang Santon Plus Herbal Capsule. Itong nasa kamay ko, nakikita niyo sa live, ano, kulay brown po ito, baka kasi magkamali kayo ng bili. Okay? So, Tatak Yes to Health. At ito po ay ilumina araw-araw para sa suporta natin sa tamang nutrition. Mm-hmm. At see you again next week, Sunday, I think. From 11 a.m. to 12 p.m. yung susunod na programa natin dito sa ating pilan. At magkarinigan po tayong muli. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. And enjoy your day.
0: Thank you so much, Doc Algie. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na laging nakikinig at laging nanunood sa atin po mga Facebook live streaming. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin po mga dekalidad na mga produkto. Huwag niyo kalimutan, ha, lagi Tatak Yes to Health. Yan. Lagi niyong hanapin sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasigurado na inyo pong inumin na inyo napapakinggan niyo dito sa atin pong mga programa. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Oy at sa ngalan po ni Doc Ron, ito po yung lingkod Doc Michelle Hina sa gasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po lagi dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health, Yes to Life.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Ito karap ng ulcer.
6: Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabula ng pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No.
8: Santone Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santone Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
11: Nano man?
12: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, excited!

0: pagparahigo po natong healthy nga kape ang Xanthone Gold Coffee Mix. Don't just drink ordinary coffee, babe. Go for gold tayo dyan. Xanthone Gold Coffee Mix is a premium herbal blend packed with pure mangosteen, glutathione, and collagen. It boosts your immunity, increase your energy, and glow from within. All in one delicious cup. Xanthone Gold Coffee Mix, the gold standard of daily wellness. Mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinics nationwide.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingaw na kay kunin.
2: Promise?
5: Promise.
2: Ako po, gilingaw na ni mo.
4: You like crazy.
1: Kasakit.
6: Diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
2: Boris!
6: Unya ka ron. Pahilag-hilag na.
1: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.
2: Here's a song for you mga babe entitled Paubaya by Moira De La Torre. Enjoy labi na sa mga babe nato diha nga nagapaubaya na o gusto na magpaubaya. At pinapaubaya na sa Panginoon ang lahat. Para sa inyo ito babe and enjoy the music. Mag-uban-uban ta sa programang X-Rated.

X-rated. That was Happier by Olivia Rodrigo. Para yun sa mga selfish magmahal. Oh, sinong selfish magmahal dyan, itaas yung kaliwang paa. Marami mga ano, yung selfish magmahal, yung gusto mo maging masaya siya, but wag lang yung sobrang saya. Wag lang yung sobrang saya to the point na mas masaya siya sa iba kaysa sa inyong dalawa. Aray ko! Alauna 48 sa hapon mga babe, and you're with Babes of Rain, ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na!

diba? You're with Babe Sabrina, dilang gihapon sa itong programang X-Rated sa XFM. Maayong hapon sa mga babe natin all over Visayas and Mindanao. Kung asa man mo nakaplaster ka rin, babe. Kung asa man ang mga posisyon ninyo diha, labani ragid na. Oo. Ay, kaya palang I felt like parang may kulang, may something kulang talaga sa akin. Yung isang necklace ko pala from ano, El Nido pala. Kaya pala, parang kulang. Pinatanaw na akong self sa tuang screen karon ba. Kulang talaga. So, ingon ana na siya ng mga babae. Dali lagi makita kung naikulang. Aray ko! Kumusta naman ang mga babe nato nga naminaw karon kaganina pa nagpaabot, nagsubaybay sa to ang programa na sab karon. Dahil na sab na labing-labing mga babe atong paghimuon this afternoon. And of course, dahil na po niya story sa kinabuyugog mga itong kuhaan o pagtulunan o niya sa unahan. Uban-uban to this Friday, mga babe. Uy, TGIF! Thank God, it's Friday! TGIF nga pala ngayon. Marami na naman ang malalasing. Wow. Marami na naman ang maglaag karon. Ang botog asa ni sila panda dun sa ilang mga tiil. Ay, ayoko ng auto. Naka-auto-repeat pala siya, ganun. Kaya pala, tingala po na ani. Ayun, nakuha ko na. So mga babe na itong anaminaw karoon, uban-uban tagi ka na launa e media, ha? To the last stress e media sa kahaponon. 2 hours na nga maglabing-labing mga babe. Sharon naman sa duha ka oras, walay ma... di basta-basta. Huwag wala guban-uban ta sa itong programa karoon. Ayaw kalimot sa pagtimpla di ha. Og healthy nga kapaya ang itong Zantone Gold Coffee Mix. Para lami ang itong pag-uban-uban this afternoon. I know for sure na dagantag mga babe karoon. Nga kakapihon, nakaayo. Pilia ang kape nga healthy babe, ang kape nga makatabang sa tuwang panglawas, ang kape nga dili makapapalpitate, and ang kape nga makapanghimisong sa atua, makapablooming, no? Ang Zantone Gold Coffee Mix. Uy, mapalit ni siya sa mga butika, labi na gid sa tuwang Yes to Health Clinics nationwide. So, ayaw mong kaulaw pag na yung mangutana, asa gani ay ka na nga namoy available nga Zantone Gold Coffee Mix katong gina-endorse ni Babe Sabrina. Char. Mag-name drop gid hilas gamay. May pagkahilas. Ito mayong hapon sa mga babe nato nga naminaw karon. Labi na gyud sa mga sister stations nato naka-tune in pinaagi sa XFM 89.1 Davao, mayong hapon XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati. Good afternoon sa mga babe nato nga nakasubaybay karong orasa. And mayong hapon sub sa mga babe nato diri karon sa XFM 99.5 Jensan, XFM 101.7 Bukidnon. Mayong hapon sa mabugnaw nga lugar kung asa ang lugar nga akong gikahinaman. Ay, char lang. Gikahinaman ni mo kung nakay couple pero kung wala palayo ta ng mga lugar abi. Mayong hapon sub sa mga babe nato diri sa XFM Pagadian, XFM Ipil and XFM Zamboanga. Grabe ang energy natin today. Di basta-basta. Muragwa lang yung nahitabo. Ano din nahitabo? Secret. Para bibo. Mayong hapon sab sa mga babe nato diri sa XFM 91.3 San Franz. XFM. O, sa Kabisayan nato nga mga babe ginaminaw karon diri sa XFM 88.3 Cebu. XFM 101.7 Canlaon. XFM 99.9 Tacloban. Sa mga Kidapawenyas, babe, nato nga naminaw karon sa XFM 91.1 Kidapawan. Maayong hapon kung asa man mo nakaplaster karon, asa man maabot ang atuang tingog ning mga oras sa mga babe. Good afternoon and welcome sa atong programa again X-Rated. Inyo makauban gihapon ang babe ng bayan. Amoy pa lang ulam na Babe Sabrina. Sa mga babe na ito diyan nga gusto makiguban sa itong programa, magpaabot sila mga messages, yung mga advices, greetings, requests, unsa pa na diha mga babe nga gusto niyo ipaabot sa kahanginan, ayaw magkaulaw, i-text lang na sa itong text line 0969-333-0537. Atrohon ko babe ha, 0969-333-0537.
pwede po mo magtanaw sa tuwang Facebook Live kasi live na live tanin nyo nga makita karon sa XFM Davao Katropa Digital para at least man lang, no? Kanabitang ma... Ang uban mag-visualize lang kung unsay naong sa DJ. So, but since nag-evolve na mag-good ang itong panahon karon, we're into ano na kanabitang... Ano na kayta, advanced na kayta sa technology. So makita na nato ang ato mga madunggan sa radyo. So pwede kay ko ninyo makita mga babe aron ma di na mo magsig-imagine sa ginaw ni Babe Sabrina. At least kung madunggan ko ninyo sa radyo, maka-visualize na. Moday ni si Babe Sabrina. Bigaon jud ay siya. So pangitala ninyo ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page or baka i-follow ko ninyo sa akong mga socials. Pangitala ninyo sa tanan social media platform Babe Sabrina. Alauna 55 sa hapon. Di na natudugay-dugayin mga babe ha. Timpla na o kape diha. I-plaster ng kogalingon pag LL na diha babe. Ligid-ligid na. Lingkod-lingkod na. Laba-laba na diyon sa panaklase nga LL imong buhaton diha karon. I-plaster na imong kagalingon. Kaya di nato dugay-dugayon. Kaya kung dugayon, magsakit ang puson. Charis lang. Kung dugayon, maglabad ang ulo, anak mga babe. Muna nga, dili dugay-dugayon kay... Pasigod ko na yung mga chika and everything, mga chismis. Diba, pag dili dayo na siya i-spill ang tea, kay maglaba din mong ulo, sige gunahuna. Unsa man gito nga chismua. Oh, so, di na nato dugay-dugay. Sa napoy ka-klase, no? Sa tuwang kining X-rated drama, storya sa kinabuhi ugug mga tuwang tagaan o pagtagad karon. Unsa napoy ka-ang... Kinibitang dagan sa istorya nga makuhaan nato og pagtulunan mga babe. Kung ikaw po di ayog kaulaw ha, sa pag-advise sa tuang letter sender later on. Again, utrohon ko tuang text line 0969-333-0537. 0969-333-0537. Babe! Mo'y nagid ni. Hindi nagid na ako dugay-dugayon. Kaya gusto na ako patindugon. Ang inyuhang balihibo. Tungod sa istoryan. Pagahion. Ang inyuhang mga kasing-kasing. Kay kanang sayos, kanang soft-hearted. Kaya dali rata manghila. Kumayingon ana. Inataganahan nga na. Dapat pusong bato na tayo. Parang kasing tigas ng bato na kahit lumuhod pa siya sa harap mo, walang magpapatawad. Grabe na ginawa. Kahit umiyak pa siya ng dugo, walang magpapatawad. Ganun dapat katigas yung puso natin. Huwag na tayong soft-hearted. Pag soft-hearted ka, ginaabusaran ka lang. So, maminaw mag X-rated drama, paghigop mag healthy nga kape, kay di nato dugay-dugayon, isulod ko na. Ani-ano, baby, daso ko na. Bika na, bika na. Ay, na natong X-rated drama. Karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ang hait nga baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni Agmat sa dalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na gid nimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kini mo sa kalalaki nga taga Butuan City. Kini maong tampo karon atong giuluhan og biktima sa gugma. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Leo, 26 years old. Kini nga akong problema, babe. May tungod sa babae nga akong gihigugma. Og aron inyong hisabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Sanya?
2: Maulang kibit.
1: Unya? Unsa may problema, ana? Nga daga man na siya. Unya ulitaw ka. Wa may kabilinggan.
2: O nga ako alam pag dunan na siya uyap.
1: Aw, inuon ka na ang wapanak may bawi. Di man good ni tantong close, ana niya.
2: Tabang niya, kubi. Nga, maduol ko niya.
1: Aw, kana lang di ay. Sure, uy!

0: I love you, Sanya.
1: Leo.
0: Hinaot ni dawato ni mga kong gugma. Isaad ako. Dilite ka pasakitan. Higugmaon ti ka.
1: Pasensya na, Leo. Pero, di ba kumakatag sa kong tubag? Tungod kay, gikan pa man ko sa usa ka heartbreak, good. O nga di gumusod, uyab-uyab.
0: Oh, yes. Dilite ka pugson. Pero, willing ko magpaabot ni mo, Sanya.

0: Sonia, dah watak.
1: Alah, kenais. Pung-pung sebuah.
0: Oh,
1: ni apa ke mga coklat? Alah, thank you kayo ha. Oh, ang favorite pagi na kong color ang imong gipili sa buwak, pink. Thank you, good kayo Leo.
2: Perte, nagyod mong iguan ni Sanyasa.
0: Mala lagi eh. Nang labay lang mga adlaw, nagdakot man ang akong gugma niya.
2: Tulog ka buwan gikan sa imong pagpanguyab niya. Pero huwa pagid ka sugta.
0: Okay na. Willing mo ko mag-antos. Maluoy pa rin ang ginuog. Dawato niya akong kukma.
2: Aw, sabagay.
0: Basta kay nag-asa pagid ko. May dawaton ko niya ang akong kukma.

0: Surrender na anang babayhana, Leo. Lima na kabuhan nga nanguyab ka, pero wa kapagyud sugta.
1: Wa man sa ko magdali, ma. Willing man ko maghuwat.
0: Leo!
1: Og lipay man sa ko nga. Ilipay ko sa mong status karon. Suod naman, mi. Kasi gimami ko'y kuyog. Kaming tulo ni Beth. Usahay kami. Malipayon man ko, ma.
0: Ikaw lang. Tingali bayag, masakitan ka unya kay naglaom ka.

0: Ako baya bet, sa pagkakaroon, kontento na baya ko sa itong panagkuyog-kuyog ni Sonia?
1: Oh, imo man ang diskarte. Pero, paminaw na ko, no? Friends ramang yun ang tanaw ni Sonia ni mo. Hoy, okay ka na?
0: Okay ra. Basta kayo malipayo lang kung magkauban may permi. Magkaistorya may permi.
2: Bay, kalit lang.
0: Oh, uy, oo sa'yo ato.
2: Di lang kung magpaligoy-ligoy pa. Ako ang ex ni Sonia.
0: Oh.
2: Niya, may doon ko nimo. Kaya mangayo ko sa imuhang tabang.
0: Tabang? Tabang sa unsa?
2: Tabangi ko nga makigbalik si Sonia nako.
0: Unsa?
2: Mahal ko kayo siya. Okay ba ako nga suod mo? Kaya sige mo kuyog. Maong maluoy ka bay. Tabangi ko. Nga magkabalik binisan niya.
0: Huh?

0: Babe Sabrina, natiuro ko sa akong nahibawaan. Pero wala na ako siya gipasaligan. Ako lang siyang gitandu-tanduan, babe. O pagkahibaw ni Sanya sa hangyo sayang ex, may katawa lang kini. Og dako na akong kalipay. Tungod kay nadungog mang yud na ako ni Sanya, nga dili na yud siya makigbalik pa sa iyang ex. Og sa pagpanglabay sa mga adlaw.
1: Sanya, mangusta lang tako sa kong gihani mo nga gugma?
2: Leo, please, hatagi una kong igong panahon. Gusto ko nga masuod pa kiti kaong ayo.
1: Suod naman ta, di ba?
2: Gusto ba kong makailan ni mo sa impin? Pero hapit na, Leo. Hapit na. Tungod kay, di ka lisuri kong maon. Buotan ka. O loving, o caring pag yun.
1: Paabutan ko ang imong pagdawat sa kong gugma, Sanya.
2: Muabot sa ka nang higayon na, Leo.

0: niya? May tuusab ka? May laom ka?
1: Beto.
0: Ako pa ni mo, no? Mangita na lang kaglain. Kay paminaw na ko. Di man sinsero si Sanya sa iyang mga sulti diha ni mo.
1: Dili, Beto. Ikaw, nakibaw ang magigana. Sige magkita kuyog. Kakita bitaw ka nga usahay, mukair siya na ko. Usahay mo, lambing siya na ko.
0: Og ikaw, dali ra kay kang nada.
1: Wa akong magduda niya.
0: Og mauna hinungdan, in love na kay kaniya.
1: Oo.
0: Basta ako, lahi gyud ang akong feelings niya. Tungod kay para na ko, misteryoso ang iyang mga lihok. Mura pa og, doon na siya kita ko.
1: Basta, love kay na ko siya, Beth. Love kay na ko siya.

0: palipay gitsa sa niya ni ako regalo sa importe. Dugi na siyang nangandoy ini.
1: Leo?
0: Ma?
1: Unsa man ang karton nga imong gigunita na? Oh. Sudlan lang man di ay nasa cellphone. Cellphone ang sound niya na.
0: Oh, ma.
1: Bag-o ni mo?
0: Oh, ako ning iregalo sa birthday ni Sanya sunod alaw, ma.
1: Unsa? Ay, ginuukon ni mo, anak. Murag mahalon ra ba ng cellphone, ha?
0: Medyo mahal gid, ma. 14,000 ni.
1: Oh.
0: Pero nakadaon ako og 7,000 sa tindahan. O gang 7,000, ako lang datadatahan.
1: Mauna ang imong gitigom-tiguman di ay.
0: O ma.

0: happy birthday sa niya.
1: Thank you, Kaayo. Hi, manay si Beth.
0: Niya na to ron.
1: Dali. Kauna.
0: Doon nga namin ni Beth. Ato, ako regalo ni mo.
1: Hala? Salamat ha. Unsa man eh.
0: Ang imong giingon gud nako nga ganahan nimo nga madawat sa imong birthday?
1: Ha? Imong gipalit? Salamat kaayo layo. Salamat. Thank you gid kaayo ha. Sige. Pahimo ta. Pahimo na una kay Ati Banumban ako ang mga

0: Kayahayan ni Sanyasa. Bisag dili mo uyab, pero giregaluhan man nimo og ingon ni anak kamahal. Galanti kay ka.
1: Ingon ani ni kay ko nga may gugma bet.
0: Sana all.
1: Ah, mga una to ikik. Sirisan niya o. Gasugod na biyag inom.

0: Leo, nakakita ka? Kanang gisabak-sabakan ni Sanya. Ang iya man ang ex. Hala, gihag ka ni Sanya sa lips ang iyang ex.
1: Sanya, abin ako gibogan na limo imong ex. Nga nung sweet man kayo mo sa imong ex, huwag kayo mo pang gihagan sa lips.
2: Nagkauli kami.
1: Sanya, ayaw ko kayo naini.
2: Ha? Nga naman di ay, natay level? Huwag mo di kasugta! Bibibibib, buhay ko!
1: Sanya, paminawa ko. Sanya, mag-istorya ta.
2: Buhay ko!
3: Animal ka! Buhay na kong uyab! Wait a bump! Bang!
1: Maluk magbagag galit!
3: Mula ang lady mo!
2: Hoy! Hoy, biya na din eh! Gadaan mo lang kagubot sa akong birthday! Layas!
0: Leo! Tane! Mamiya na ta din eh!

0: Tanong giingon man ko niya ini.
1: Daan na tikang gipahimangnuan. Pero gahig yung kag-o.
0: Nabutaan lang ko sa tanan tungkol kay nihigog ba ko niya, Beth?
1: Si? Baka yun og naong bayhana. Human sa tanan ni mong gihimo niya.
0: Bitim malagi ko sa akong dakong gugma niya.
1: Leo.
0: Ganun na ingon ba niya tanan? Ganun man.

Babe Sabrina, sakit kaayo ang maong hitabo. Halos dili na ako madawat. Mura kog mabuang sa maong hitabo, babe. O gibasol kog maayo sa akong mama, nila ni Beth, tungod sa akong gugma ni Sanya. Og ang mga pangutana maukini. Wala na ako gisulti ni mama og nila ni Beth. Nagihuwaman ko og 10,000 ni Sanya. Masingil pa ba ni na ako, babe? Nahigugma gid kaayo ko niya. Mahimo bang akong ipaglaban ang akong gugma kaniya? Unsaon man ako sa pagikalimot sa tanan ng mga panghitabo? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Leo.

0: ka sa mall na to. Laing chicks na ipidala dito. Ha? Nag-holding hands pa mo? Nag-holding hands pa mo?
1: Huwag mantigag binuangan.
2: Ha?
1: Kataw kong kauban. Kataw kong binuangan.
3: Ay, kauban. Basta ako. Ayoko binuangi, ha?
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
6: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santone Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
10: Premium D3, ang bago.
11: Isip taxi driver, irritin ako ang mga pasahero sir nga. Kami safety, maong nigurado jud kong wala jud ko yung sakit samtang nag-drive ko. Gamintin jud ko Premium D3 aron
10: karmi. Mas magusog, mas epektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: 2:39 in the afternoon. You're still listening here at XFM, of course. Nagihapon sa programang X-Rated with Babes Abarina. Mayong hapon mga babe. Uban-uban gihapon tadri para sa tuwang labing-labing. Kumusta man, enjoy ba ninyo ato ang music this afternoon? And of course, ang ato ang drama. Atong X-Rated drama mga babe. Biktima na naman sa pag-ibig. Victims of love. Oh! Yun ang nga sinasabi natin eh. Di lagi magpailad sa gugma lagi. Very ironic kaya kasi kung sino pa yung mas nagmamahal, sila pa yung mas nasasaktan. Bakit kaya? Bakit kaya ganun mga babe? Gihatag na nimo ang tanan, gihimo na nimo ang tanan niya, dili gihapon kaniya kaya panindigan. Wala ka talaga magagawa dyan. Kundi tanggapin ang lahat, mag-move on, and wala. Ang dama na nakakahibangan. Wala talagang magandang na idudulot ang pagmamahal na yan, mga babe. Ako talaga. Sa mga babe nato diha nga gusto mag-advise sa tuwang letter sender karon, i-text na ninyo mga advice B kay basaho na to na karon mga babe. 0969-333-0537. Naturohan ako ha, 0969-333-0537. Kung yes o not, pwede po mo magtawag unya mga babe. Kay parang maka-advise gid mo sa tuwang mapagawas gyon ang angayong ipagawas kay kundi na magawas sakit na siya babe. Na may mga nag-text na rin. Nakita naman ako ilang mga text pero dugi-dugayan yun akong basa. sige na lang magbasa taga ano. Gikan ni 6627. Good afternoon, babe Sabrina. Nag-live ka ba ngayon, Miss Janie? Yes, Miss Jane, naka-live po tayo sa XFM Davao Katropa Digital. Mayang hapon, imo diha, sweetheart. Advice na ako sa sender na basihang imo ang kaugalingon sama sa pagtrabaho o sa paghimo og mga butang nga makahatag lingaw sa imong kaugalingon para malimtani mo ang maong mga panghitabo. Apan, kung ugaling mahibalik man sa imong panumduman ang panghitabo, imo na lang na nga ikatawa tungod kay ang tanan na nga gina. Past is past, okay? Oh, may paganyan pa. Daghang salamat, sweetheart. Gikan ni Strange Heart sa Argao, Cebu. Kung kahapon English tayo, ngayon laong kayong Bisaya, babe. Very, very deep. Mas deep pa doon sa alam ko. Yung Bisaya ni babe. Ano sa to? Iron Heart to? Ay, so Strange Heart pala. Sorry na go. Oo, Nara. Mga advice nyo, Dria. Taro nga, dyan yung mga advice, ha? Kanabi tong, kanagong di nagong kumaka-advise sa kanindot sa inyong advice. Para na ako, babe Leo, ang napulo kalibo or 10,000, kinahanglan niyo na husayon nga tarong. Ayaw paggamit sa utang aron mapugos siya nga makikita or makigbalik nimo. Ibutang sa hustong process ang inyong sabot o tipigi ang inyong mga mensahe bahin sa utang. Mahimo kang masakitan sa gugma pero ayaw tuguti nga madamay pa ang imuhang kwarta. Correct talaga kayo dyan. Sige, advice pa mo diha si akin sa to. Si, ay, ganahan ko aling nga pangalan, Rodel. Mayong hapon ni mo diha, Rodel. Katong Rodel nga nailan ako sa una, kay asa nakatugipot ni Lord. Hello, babe, mayong hapon.
1: Mayong hapon, babe.
0: Kumusta man, babe?
1: Okay ako, babe.
0: Gimingaw ka na ako, babe.
1: Lagi.
0: Makusian dyan kasi masawa diha, babe.
1: Hindi ko na po. Ba't lang pinupikaw ka naman nyo?
0: Ah. Mao ba? Atik kay mo, oy. Babe, bonsay mo ika-advise sa tuwang letter sender ka ron.
1: Ako ika-advise sa to, babe. Okay raw ito naman eh. Natural man ilang gugman o wanted na gugman ano.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang nakakuha ng sayaga eh. Nasuturo din yung gugman.
0: Oo, sobra-sobra rapod.
1: Oo, sobra-sobra ramo na nga. Pero ngayon nga, wala may sana siya kaya ang gugma. Alam mo, manit mo, nagingon din na. Ang gugma, di ba siya?
0: Mm-mm.
1: Oo, di ba gugma, dili sana ang gugma.
0: Mm-mm.
1: Pero tungod naman ko yung pagbiyang gugma na gihurot yun niya, muna nga. Mura siya na ulipon siya, gugma na kasapay nga. Wala siya masayot kung wala ko din siya doon.
0: Kung love ba siya?
1: Oo. Iya sa tatong di pamanitan do. Tinuod mo kit nga ang bahay na katusta po siya.
0: Mm-hmm.
1: Karoon kay tumod ulit yung gugma na kiti. Muna na. Naliktim agad siya. Muna na. Muna huwag kitang tambod nila yung so, ito gan eh. Ayan ay yung puti mong dugma.
0: Mm-hmm. 50-50 na lang.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga siya rin. Nagkano nga nga mabahay sa karimutan ko na itong malaki.
0: Ngayon sa ko, magina na to babe, no? Kung ang kasing-kasing kayo mamili. Sa yun naman gudingon nga daghan kayo babae sa kalibutan, daghan na laki sa kalibutan. Pero bisagun sa ko ni magtanaw sa ilaha, naong ramang yun sa imuhang gihigugma ay mong makita. Uy, lintig dyan, maniklase nga. Ay! Mm. Nawa na siya. Ayo. Babe, wa na tiwas ang amoy. Yes, nawa na murag natukan. Ay na lang talaga. Murag natukan gyud.
2: Natukan ko.
0: Tawag mo balik ha. Ah, Leo, sakit kayo ang maghatag ka og tanan unya sa laing tawo ra day padulong. Aray ko. Ikaw talaga Maricel ha? Maricel. Sino ang pinariringgan mo Maricel? Kusiyon ko na imong vogern karon Maricel ha. Ano siya Leo, sakit kayo ang maghatag og tanan sa tanan unya sa laing tawo ra day padulong. Aray ko po. Pero ano siya na siya gisumpay. Pero ayaw basula imong kaugalingon. Ang pagkabutan ni mo dili na siya sayop. Angay lang sa sunod siguruhon no sab nimo nga ang tao nga imong gihigugma andam pod nga mong higugma nimo. Gibawi. Pero ang pinakaunang linyada kay tamis kayo ba? Tamis pas asukar. Itong kanang real to kay Leo, sakit kaayo ang maghatag og tanan sa laing tao niya. Ano sa to? Leo, sakit ra, sakit kaayo. Hala ka din ako. Unsag yun. Leo, sakit kaayo ang maghatag og tanan. Unya sa laing tao ra dahi madulong. Ay, mangundang tabi undangan nato. Maricel, si Leo ba yun? Para kay Leo ba yun, Maricel? By Leo, ayaw pakigkompetensya kang ton, kay dili lumba ang gugma. Nga ang mananaog mo ang mas daghan og regalo o mas dako og gasto. Kung si Sanya nagpili kang ton, respetuhan na lang na og respetuha sa bang imuhang kaugalingon. Ang imuhang peace ang mas importante kaysa nga mapamatudan nga ikaw ang better para niya. Oh. Kapaninood lagi mo sa inyong mga advice. Kana bitong karang kalmahi lang po din nyo. Uy, kay ma-hurt po si Leo. Gabi naman kayo dyan. Grabe. Oh, grabe lang mga advice. Nakakaano. Kung ako si Leo, wala ay magmaoy ko. Uy! Leo, pwede pa nimo i-love si Sanya bisag wala na mo, pero wala nagpasabot na kinahanglan nimo siyang gukto na hantod sa hantod. Mona, di ha, di lagi mo magukod kay di mo iro. Ay na lang, di ba? Katropang Kenneth, di ta magukod kay di ta iro. Ha. Grabe lang inyong mga advice ay mafinakit kayo. Parang feeling ko ako yung ginaignan. Dili si Leyong. Ano yung anak mo? Lain lagi mo mga batasan. Ah, napadre, napadre. Katulang mga dili harsh akong pambasahon ha. Ay, mga harsh mo kanin ko. Wala ba'y sala si Leo? Nahigugma lang si Leo, ha? Naku, kayo talaga. Ah, Leo, love yourself. Sana, love yourself even more. Pak, English kayo dyan. Pangitang mabutang ang makapalipay ni mo o gayo permitanawa ang iyahang mga pictures ni Sanya. Dili ni mo kayo na, kinahanglan nga malintan siya dayon. Kinahanglan lang nga hinay-hinay ni mong undangan ang pagpasakit sa imong kaungan. Leo, paminaw Leo. Love yourself daw. Di na daw ni mong pasakitan ni mong kaugalingon. Muna, lagi diha. Malimago nga tao yung higugmaon, God. Lagot na ko ha. Maliin yung tao nga higugmaon niya. Kung ma-broken hearted mo, magpaabot mo drama dre sa XFM. Ang problema pa ganitaan eh. Na problema. Labaw pagkita ng problema dre. Aon sa bade.
2: X-rated.
0: Sorry. For the char lang eh. Kami po. OA po kaayo mo. Mura po. Sige, alas 2:51. Wala na gimo tawag di ha. Final answer na jud ni. Pitatawag mo babe ha. Advice mo sa tuwang letter sender karon. Kaya tanaw-taw niya sa tuwang Facebook live. Kaya feeling na ko daghan po ng mga nag-comment ka. May pa victims of love ka pang nalalaman dyan. Mauna di ha, mabiktima mangguta sa gugma tungod kay we are a willing victim. Nga, yun na nga, yun. Hindi naman tayo masasaktan kung hindi natin hayaan yung mga taong yun nasaktan tayo. Hindi, ano lamang good kayo. Nahigugma lamang good yun si, ano, si... Ako rin po'y galalis akong sarili. Ako rin po'y galalis ako ang sarili diri. Kabalog yung kuana. Nahigugma lamang good siya, babe Sabrina. Ikaw po'y kay judger, kaayo ka sa ngatanan. Maugani, no. Na, sige pa, gugma-gugma pa mo, tanawa, nag-antos mo, mirisi. Pala, pala, okay daw kayo ko. Babe Sabrina, pa-shoutout ko, Aspasio Darwin, shoutout! Gloria Malala Pelo Sheridan, thank you so much babe. Mayong hapon sa imo diha sa mga nagtanong sa tuwang Facebook live karon. Good afternoon. Aga na sa mga naminaw diha, pwede mo mag-text sa tuwang text line 0969-333-0537. Utrohan ko babe 0969-333-0537. O baka sa tuwang Facebook live, pangitaan lang ko ninyo XFM Davao Katropa Digital. Alas 2:53 sa hapon. Ah, sige, nabasa na pa yung mga additional din na mga advice, no? Grabe siya. Palaaway, pala, hindi lang mong good ko, palaaway, God. Kuhan lang yung tala ka na sa jang first-hand experience, mong good na mga babe. Muna nga, ayaw, lagi mo pa, tonto sa gugma. Gani, tonto na gani daan ang gugma, nanguyab pa mong tonto. Wow, lintigan lang gid. Nami lang gid bula pang Mga babe, alas na 53 sa hapon. Sige ha, pag-comment po diha, pag-text mo diha, pag paabot mo sa inyong mga advice sa tuwang letter sender. Sa mga wala nakaapas diha sa tuwang X-rated drama kaganina, mga yugtabang si babe Leo sa tuwang mga babe, kung unsa iyang buhaton. Kaya ang tao ngayon gihigugma, wala na higugma niya. Aray! Mili po lagi ng tao lagi nga ano, kanang gusto po ta. Kanang kung kanta nga, mahal ko o mahal ako. Unsa ba yung mas piliun, babe? Mahal mo or mas mahal ka? sige, kana daw. Tubaga daw kunin niyo big unsa bay mas maayo piliun ana. Ano bang mas better, mahal ko o mahal ako? For example, ikaw diha sige. Ano bang mas maganda, yung mahal mo o mahal ka? Ano bang dapat nating piliin? Yung mahal mo na kaya mo ibigay ang lahat, mahal mo pero hindi ka mahal? O yung mahal ka, binigay na sa'yo lahat pero hindi mo naman mahal? Sige, tapos isa pa babe, ako Joy padumdum sa inyo, hindi dili kita mapugos ang gugma. Ang kasing-kasing dili gina nimo mapugos sa usa ka tao. So kung love na gina nimo, wag kita mahimo na igo magidislayo. Sao maginato ni siya babe, tabangan na lang ginato nimo Luis at ano. Bitaw ha mga babe, sige, comment inyo ha mga advices sa inyo hang pwede mo mutawag unya after sa tuang. Karon pa man ni tawag na mag-commercial ta, sige babe. Ay nawala na hin. Pala away mag-good ka. Nawala na hinuon. Ah sige, nagapusot-pusot na ilang mga advices. Basahon nato na unya mga babe ha. Sa tuang pagbalik after this song, enjoy ninyo ang music mga babe kay maglabing-labing ta sa tuang pagbalik. Dire lang gihapon. De, sa imo ha, wala gani. Wala gani dire babe. Wala dire babe kay Nat. Mura sa atong problema ever since the world begun. Ever since the love has gone, ha? Huh? Ah, sige, kana ganahan ko na. Abdi ka, uy, grabe. Ah, sige mga babe, enjoy ninyo ang music, ha. Here's a song for you entitled Mahal Ko o Mahal Ako. Sa toang pagbalik atong loving-loving, din lang gihapon sa X-Rated sa XFM.

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Check!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang kotse dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng mag-Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Santia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko tulong sir, dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
6: mag-Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Kaya, Ida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunya ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang gandang itong sumapan.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Para sa ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Play the best music nationwide. This is XFM.
11: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswag.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Salted Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Salted Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Salted Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Salted Plus Herbal Soap.
4: Marami na ang natulungan ng Salted Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Salted Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Salted Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung daw niya. Kumakil ako ang tulog. Magdamgura good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Salted Plus.
4: Kamusad? Mag-Salted Plus. Herbal capsule na.
1: Salted Plus. Herbal oil.
7: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi. Narinig ko sa radyo ang Salted Plus Herbal oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Salted Plus Herbal oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Salted Plus Herbal oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban nako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
9: Sauna? Oh,
8: siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say,
9: na kong lahin ng panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix, okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Sing it. Make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswag.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Check!

0: sing it, make it yours.
1: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan pa ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diri yo.
2: Ay, dali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako og inom sa tong kape, ikapakara kong ulcer. Sinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, hihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelio, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan. Sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw. Jubertelliser, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Nation.

0: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Check!

Gospel Hour on XFM.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Gatlin brothers, this one's for you guys.

that's a problem.

0: Network Family.
1: Gospel Hour on XFM.